0: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
1: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
2: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
1: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
3: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
4: Radyo on the go.
3: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
0: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
3: Libre to ha?
5: Walang bayad?
3: Oo, walang bayad!
6: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo! Publiko!
7: Radyo Pilipinas.
9: Interesting na usapan.
10: Hindi heavy!
11: Tugtugang chill.
9: Suave.
12: Learning from home, hindi boring.
13: Radyo Magazine.
14: 1278 AM.

0: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms. I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
1: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
0: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
2: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
3: Radyo on the go.
2: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
0: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
2: Libre to ha?
4: Walang bayad?
2: Oo, walang bayad!
0: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
5: Servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
6: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
5: Radyo Magazine, 1278 AM.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.

0: na tanawin. Explore na natin! Love the Philippines! Likhang sining na proudly Pinoy! Influence na yan! Radyo Magazine
1: 1278
2: Radyo Pilipinas
3: Radyo Publiko.
4: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
5: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Follow us para sa mga balita at impormasyon.
6: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
7: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the Go.
8: Radyo on the Go.
7: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
9: Yay!
4: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
9: PBS Receiver.
4: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
7: Libre to ha?
9: Walang bayad?
7: Oo, walang bayad!
9: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
0: Magazine 1278.
10: Bubungad sa umaga.
11: Trending issues na pinag-uusapan.
0: Mga programang aabangan.
12: Agahan hanggang hapunan.
0: 66 Informasyon
13: GIS, your General Information Station.
1: Radyo Magazine 1278 AM.

0: na tanawin. Explore na natin! Love the Philippines! Likhang sining na proudly Pinoy! Influence na yan! Radyo Magazine
1: 1278
2: Radyo Pilipinas
3: Radyo Publiko
0: Radyo Magazine 1278
4: Bubungad sa umaga!
5: Trending issues na pinag-uusapan!
0: Mga programang aabangan!
6: Agahan hanggang hapunan!
0: 66 Informasyon
7: GIS, your General Information Station
1: Radyo Magazine 1278

0: Ryan.
1: I'm a
2: fireball.
3: Radio Filipinas.
4: Radio. Publiko.
3: Radio Filipinas.
5: Interesting usapan.
6: Hindi heavy.
7: Tugtugang chill.
5: Suave.
8: Learning from home. Maybe boring.
9: Radio Magazine.
10: 1278 AM.
11: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
12: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
13: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
14: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
15: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
16: Radyo on the go.
15: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
17: Yay!
11: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
17: PBS Receiver.
11: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
15: Libre to ha?
17: Walang bayad?
15: Oo, walang bayad!
17: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
18: Can I have your attention, please, for one more time?

0: Servisyong kailangan. Servisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
1: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
0: Radyo Magazine, 1278 AM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go.
5: Radyo on the go.
4: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
6: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
4: Libre to ha?
6: Walang bayad?
4: Oo, walang bayad.
6: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store. I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms. I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Follow us para sa mga balita at impormasyon. Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
4: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.

0: Tamang impormasyon.
1: Pangkalusugan o pagkakakitaan. Aliw na kwentuhan!
0: Kabataan, kasama sa usapan.
2: RG!
3: Radyo Magazine 1278.
4: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
5: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
4: Libre to ha?
5: Walang bayad?
4: Oo, walang bayad.
5: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store. I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
6: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Follow us para sa mga balita at impormasyon.
7: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
4: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.

0: Nan sa mga akbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
1: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
0: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
1: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
0: Isang mahalagang paalala, kontra fake news, mula sa Radyo Magazine.
2: Oy, gising na! Unang araw ng klase ngayon!
3: Ma, 5 minuto pa.
2: 5 minuto mo, kalahating oras sa totoong buhay.
3: Ma, nasa yung notebook ko?
2: Nasa bag mo na, kagabi ko pa nilagay.
3: Yung ID?
2: Nasa leeg mo na.
3: Ay, oo nga pala.
2: Excited ka ba?
3: Medyo, pero kinakabahan din.
2: Normal lang yan. Bagong guro, bagong kaklase, bagong aralin.
3: Paano kung mahirapan ako?
2: Hindi naman kailangang alam mo agad lahat. Kaya ka nga papasok para matuto.
1: Balik eskwela na naman. Bukod sa mga gamit sa paaralan, huwag kalimutang ihanda ang sarili. Kumpletong pahinga, tamang pagkain at positibong pag-iisip.
3: Tara na, Ma. Baka malate pa ako.
2: Yan ang masipag!
1: Sa mga mag-aaral, magulang at guro, sama-sama nating gawing ligtas, masaya at makabulhan ang pagbabalik eskwela. Maligayang pagbubukas ng klase. Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
4: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
5: How could you ever forget the magical feeling that courtship or panliligo brings in your younger years?
6: High school life, for my high school life, every memory kay ganda.
5: Nandyan yung itutula ka ng tropa whenever your crush passes by.
6: Ang saya ng high school, saving yours in my school, di na mapapunta yan.
5: Then you start sending her love letters and flowers at paminsay maglalakas loob ka to ask if you could walk her home. And it doesn't end there. May sayawan o disco pag birthday ng barkada and you get to see her there too.
6: Till I met you.
5: Kikiligin ka pag sulyap ni crush. Yayain mong sumayaw pag tugtog ng pinakahihintay na love song. And that evening seems so perfect na parang kayo lang ang tao sa dance floor.
6: I love you more each day.
5: Oh, the beauty of courtship in Pinas.
4: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
7: This is a public service announcement.
8: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
7: This is a public service announcement.
9: A public service announcement
7: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Magazine,
10: 1278 AM.
11: Mas pinalakas, pinalawak.
12: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
13: Colab.
11: World Service Sports Radio.
14: Ang taginting ng FM
11: at lakas ng AM
14: sa iisang himpilan.
11: Pinagsanib na puwersa
14: para sa mas malawak na
11: serbisyo publiko.
14: Radio Magazine 1278.
11: Sports Radio 918.
14: Radio Pilipinas.
11: Radio Publico
14: 738.
11: At Radio Pilipinas World Service.
14: Mapapakinggan na
11: sa Capital 104.3 FM.
14: Capital 104.3
11: AM and FM collab sa Capital 104.3 FM.
12: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
2: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 12

0: 78 on social media platforms. I-search lamang ang At Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
1: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
0: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
2: Pusuan na At Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
3: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Magazine 1278.
5: Bubungad sa umaga.
6: Trending issues na pinag-uusapan.
7: Mga programang aabangan.
8: Agahan hanggang hapunan.
7: 66 Informasyon.
9: GIS, your General Information Station.
10: Radyo Magazine 1278 AM.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
11: Radyo Pilipinas.
13: Time check is now 10:02 in the morning.
14: Ano man ang kasarian mo, join Kerito. Tutok na sa kauna-unahan,
15: the first and the only
14: at original na programa sa radyo para sa LGBTQIA+ community, promoting inclusivity and diversity. Rainbow Radyo.
15: Rainbow Radyo.
14: Malalim at malaman na talakayan ukol sa mga trending at relevant issues ng LGBTQIA+ community. Kasama ang life coach ng bayan, Coach Mike Celis. Makinig, makisa, lahat tayo sama-sama. Dahil tilong Kerito.
15: Rainbow Radyo.
16: Hello, hello, hello. Magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao, san man dako ng mundo. Hello sa inyo. Welcome sa Rainbow Radyo. Ang nag-iisang programa para sa LGBTQIA+ community at mga allies. Ako po si Coach Mike Celis, sa inyong makakasama sa isang oras ng makabuluhang chikahan at masayang kwentuhan na walang intrigahan. Kaya naman mga ka-Rainbow, tutok lamang sa Radyo Magazine 1278 AM sa inyong talapihitan o di kaya naman sa live stream on Facebook, YouTube or PBS receiver app. Para naman sa mga na-miss nyong episode ay makikita nyo yan sa Rainbow Radyo Facebook page at feel free to like, share and follow. And of course naka-live na din kami dun ngayon, so watch na! Kumusta naman ang long weekend nyo mga ka-Rainbow? Lahat ba ay nagbakasyon na or nandito pa sa Manila? Kung nasan man kayo ngayon, ingat kayo at enjoy nyo lang dahil deserve nyo yan. And of course, deserve din natin simulan ng ating Sabado gaya ng dati with good news. Kaya naman, dito na tayo sa Balitang Bahaghari. Kasabay ng gaganapin na Love Laban Pride March sa Quezon City sa darating na June 27 ay ang Metro Manila Pride March and Festival sa lungsod ng Maynila. Pinapangunahan ng Metro Manila Pride, ang nasabing event ay may temang bukas atin. Atin ang kasaysayan, atin ang bukas. Naglalayon nito na i-celebrate ang buong LGBTQIA+ community kasama ang mga supporters nito ngayong Pride Month. Ang nasabing pagtitipon ay magsisimula ng 10 AM ng umaga at gaganapin sa Remedios Circle sa Maynila. Ito ay free admission kaya lahat ay iniimbitahan na dumalo at sumuporta. Ang saya naman yan, sama-sama, di ba? So sabay-sabay talaga. Sana sa ibang lugar meron din, di ba? So all over the Philippines and sana all over the world. Kasi deserve natin to remember and commemorate everyone who has fought for our rights, di ba? As members of the LGBTQIA+ community. Again, ang Pride Month po, beyond the rainbow washing at mga parties, may deeper meaning po yan. Kaya samahan niyo po kami at supportan niyo kami dito sa napakagandang event na ito. Mabuhay kayo, Maynila! And dahil dyan, tatawin na tayo sa pinaka-educational na segment sa balat ng radyo ngayon. Ang paborito ng lahat, ang Baklavolari Word for the Day. Dahil sabi nga ni Mama RuPaul, ang patron naming lahat, learning is fundamental. So talaga naman, pag-usapan na natin yan. Ano nga bang ating word for today ngayong Sabado, June 13? Ang word for the day natin ay syokot. Syokot. Okay? O alam niyo ba ibig sabihin niya? Pero more or less may context clue na, di ba? Kung ano man ang ibig sabihin niyan. Pero para doon sa mga hindi pa nakakaalam, ang ibig sabihin ng syokot ay nakakatakot. Di ba? Nakakatakot. Ang daming mga bagay na nakakatakot ngayon. Kaya gamitin na natin ito sa sentence. So, example, nakakasyokot talaga yung mga napapanood ko sa news ngayon. Kayo ba? Ano bang napapanood nyo? Whether sa labas ng bansa, or sa loob, or kung saan-saan dyan sa gilid, sa mga nagtatago, nagbabarilan, at kung ano man dyan, eh talaga naman minsan nakakasyokot. Pero mga ka-rainbow, tiwala lang, huwag masyokot, kapit lang. O sana walang nasyokot habang ano ginagamit natin yung kanina, di ba? Kalma lang, everything will be fine. Dahil bilang miyembro ng LGBTQIA+ community, deserve din natin marinig ang ating mga boses pagdating sa mga issues at mga trends dito sa ating bansa. So pakinggan natin ang isa na naman nagbabagang issue at trend at ano nga bang komento ng ating mga ka-rainbow dito lamang sa Win or Whiz, anong say mo te? Okay mga ka-rainbow, ano nga bang nagbabagang issue ang pag-uusapan natin this week? So eto na, di ba nga, napansin nyo ba? Kasi kung wala kayong social media, hindi nyo to alam. Pero kung meron, I'm sure alam na alam nyo to. Merong mainit na usapan ukol sa mga Hafiz, di ba? Ito yung mga ano, mga Pinoy na may lahing iba, di ba? May halo, half-breeds, kumbaga, na pinagmula ng issue kamakailan lamang dahil nga daw may isang title holder na nagsabi na wala raw tsansa mga Pilipino or ang Pilipinas kung hindi dahil sa kanila mga half-breeds. Naku, naku, naku, kaya nga naman, inulan ng batikos yan at marami nagtaas ng kilay. Now, on that note, ang pag-uusapan natin ngayon para matapos ng lahat ay, sa tingin nyo ba mga ka-rainbow, dapat ba pure Pinoy lalang ang mag-represent sa Pilipinas sa mga pageants? So malalaman natin ang sagot ng ating ka-rainbow, pasok!
5: Ni, hayala lang natin kung sinong gusto sumali sa pageant. Pwede naman kasi kahit half-blood or pure-blood, ang mahalaga naman, maganda, tapos magaling, matalino. Hindi naman yan sa lahi, basta willing ka mag-represent ng Philippines. Salamat!
16: Maraming salamat, ka-rainbow na Sasha. Ako, ang tingin ko dyan ay Whiz. Okay, Whiz, ibig sabihin, open pa rin natin, di ba, sa ibang mga tao, ibang, hindi pa ibang lahi, but rather sa mga half-breeds, mga halfies, pageancy ng Pilipinas or any other opportunity. Bakit naman? Ako po na personal note, mga ka-rainbow, naniniwala ako na hindi yan nadadala or hindi yan nakabase dapat whether you're half-breed or full breed, tama ba? Pure breed na Pinoy, di ba? It's more of how willing and how committed are you to represent the Philippines kahit ano pang lahi nyo, di ba? So ang ibig sabihin nito, eh huwag natin gawing issue na mas maganda, mas magaling, mas matalino ang mga halfies versus sa mga pure Filipinos. Kasi hindi naman talaga yun ang point. Ang point dito is dapat sama-sama tayo, iisang bansa, iisang paniniwala, kahit ano pa ang race nyo or ang gender nyo mismo. So sa akin, kung sino ang best mag-represent is someone who embodies the Filipino spirit, regardless kung pure Filipino or half Filipino, that's not the issue. Ang issue is, kaya mo bang ipaglaban at panindigan ang Pilipinas? Oh, diba yan? Sana may napulot kayo ngayon sa ating morning segments na talaga naman i-rush natin para marami tayong time magkwentuhan mamaya. Dahil napaka-exciting ng ating pag-uusapan today. Ang dami na nga nagtatanong sa akin beforehand pa tayo pumasok tungkol dito. Kasi pag-uusapang scholarship, ayan, nabubuhay na mga tao. School scholarship to ha. Kayo iba na naman iniisip nyo. Iba yung mga pinapaaral at mga binibigay na allowance sa iba ha. Okay, dahil today ang pag-uusapan natin ay scholarship nga for the LGBTQIA plus youth. Meron pala nito. Aware ba kayo sa Rainbow Youth Academy? Alam nyo ba kung anong project na to ng PFIP? At paano nga ba makasali dito? Kasi yun naman yung tinatanong ng mga tao, di ba? Parang gusto ko na scholarship. Marami kasi mga ano eh, mga talented at magagaling na mga bata. Hindi lamang sa LGBTQIA plus community ha. Pero in general, nasayang lang kasi hindi nabibigyan ng pagkakataon na makapag-aral ng gusto nilang kurso sa gusto nilang eskwelahan for whatever reasons there may be, and kadalasan ito ay financial nga. So tutugunan natin to sa pagbabalik natin kasama ang ating special guest mula sa Rainbow Youth Academy at PFIP. Huwag kayong aalis mga ka-Rainbow dahil dito sa Rainbow Radio, belong tayo dito.
10: Serbisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
7: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
10: Radyo Magazine, 1278 AM.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
17: Uy, gising na! Unang araw ng klase ngayon!
18: Ma, 5 minuto pa.
17: 5 minuto mo, kalahating oras sa totoong buhay.
18: Ma, nasa yung notebook ko?
17: Nasa bag mo na, kagabi ko pa nilagay.
18: Yung ID?
17: Nasa liig mo na.
18: Ay, oo nga pala.
17: Excited ka ba?
18: Medyo, pero kinakabahan din.
17: Normal lang yan. Bagong guro, bagong kaklase, bagong aralin.
18: Paano kung mahirapan ako?
17: Hindi naman kailangang alam mo agad lahat. Kaya ka nga papasok para matuto.
2: Balik eskwela na naman. Bukod sa mga gamit sa paaralan, huwag kalimutang ihanda ang sarili. Kumpletong pahinga, tamang pagkain at positibong pag-iisip.
18: Tara na, Ma. Baka maliit pa ako.
17: Yan ang masipag!
2: Sa mga mag-aaral, magulang at guro, sama-sama nating gawing ligtas, masaya at makabulhan ang pagbabalik eskwela. Maligayang pagbubukas ng klase. Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
19: Bes, grabe! Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
20: Hala, totoo? San ka sumali?
19: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations! You won! Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
20: Naku po! Juan! Scam yan!
19: Ha? Hindi kaya? Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
20: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
19: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
20: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
19: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
20: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
19: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
21: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
20: Kaya huwag magpabudol, bes!
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
11: Radyo Pilipinas.
10: Interesting na usapan.
22: Hindi heavy!
7: Tugtugang chill.
10: Suave.
7: Learning from home, may ni morning. Radyo Magazine,
10: 1278 AM.
0: Rainbow Radyo. Rainbow Radyo. Kasama si Coach Mike Celis tuwing Sabado, alas 10 na umaga sa Radyo Magazine, 1278 AM.
1: Servisyong kailangan. Servisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
22: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
23: Radyo Magazine, 1278 AM.
24: Radyo Pilipinas.
25: Radyo Publiko.
26: This is a public service announcement.
27: Discipline is the key.
28: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
29: Kilatisin ang sarili.
28: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
29: Importante rin na ating laging isipin.
28: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
29: Isang mahalagang paalala
28: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
30: This is a public service announcement.
31: Public service announcement
32: from PBS,
33: Presidential Broadcast Service
34: at Radyo Pilipinas,
35: Radyo Magazine,
36: 1278 AM.
37: Radyo Magazine,
36: 1278 AM.
0: Rainbow Radyo. Rainbow Radyo. Kasama si Coach Mike Celis tuwing Sabado, alas 10 na umaga sa Radyo Magazine, 1278 AM.
16: Ayan, Pilipinas, mga karingbo, tayo po ay nagbabalik. True na po ito. At gaya nga kanina, pag-uusapan natin ngayon ang isang scholarship program para sa LGBTQIA+ youth. So ano nga ba itong Rainbow Youth Academy? Paano nga ba maging part nito? Ano ba yung mga benefits, diba? At sino nga ba mga taong nasa likod nito? So makakasama natin dito sa studio, live and alive, ang isa sa mga scholars nila na legit, okay? Legit mula sa Rainbow Youth Academy. Let us welcome Jesse Hoyo. Diba? Kasi yun yung pronunciation kanina. Take note yung spelling nga, may dash yan. Basahin nyo lang dyan. So, Jesse, welcome sa Rainbow Radyo.
38: Yes, hello everyone. Good morning po sa lahat. Sa lahat ng sasangkabaklaan. So, good morning po sa lahat and I'm glad to be here.
16: Yan. Hindi lang kabaklaan, ha? Lahat sa LGBTQIA+ community, katomboy yan, yes. Ka-intersex na, lahat yan kasama. Dahil lahat belong dito. Okay, Jesse, first things first, no? How do you identify?
38: I identify as a pansexual. And yeah, and pronouns ko rin he, him.
16: Okay. Ano ba yung pansexual para sa ating mga listeners and viewers?
38: For everyone, yung pansexual is somebody who na nagkakagusto sa kahit sino, regardless of gender, but more on may affinity lang sa personality ng isang tao.
16: Yun. So anyone and everyone.
38: Yes,
16: diba?
38: Welcome because, kayo dito.
16: Belong na belong. Kasi, you know, I mean, love naman knows no gender,
38: yes.
16: Diba, to begin with. Sige, so right now, Jesse, ano yung, ano mo, anong face ka na sa college?
38: I'm a graduating student, BS Agriculture sa University of the Philippines, Los Baños. And I'm also a scholar ng PFIP. Na, yun nga, nagsusupport sa mga graduating students from LGBTQIA+, QIA+ community.
16: Okay. Gusto kong ano, dahil nabanggit mo na nga na part ka ng scholarship program ng PFIP, and ito yung Rainbow Youth Academy,
38: yes,
16: diba?
38: Rainbow
16: Sige.
38: Youth.
16: Tell us more about that. Paano ka napasok dito sa Rainbow Youth Academy?
38: Okay, so I'm glad na like I have my senior, parang may alum, like alumni ng scholarship na Rainbow Youth Academy na kakilala ko rin sa same university sa UPLB, which is Aldrin. Shout out kay Aldrin.
16: Uh-oh.
38: And we get to work together in so many campaigns din sa Pride. So I was involved. As yeah, they mentioned about the, I worked with PFIP during Pride celebrations din before, and because of that, yeah, I got to learn about the scholarship. And so I tried to apply. So like nag-follow lang ako sa Facebook nila, sa mga postings nila about it. Like nakaantabay talaga ako during my senior year, during my start ng senior year ko. And then, yeah, I did the application and waited and waited and we had the interview and I got accepted. Yeah.
16: Ah, syempre, di ba? Nilaban natin yung part na yun.
38: Yes.
16: But I'm quite curious, no, Jesse, kasi from what I understand, coming from UP also, di ba, pag-college, di ba wala nang bayad? Tama ba?
38: Yeah.
16: Oo.
38: Wala nang bayad. Pero at the same time, there's a lot of other expenses, especially like I'm from Cebu. So, flying here sa Luzon, staying sa Laguna, yun, and staying away from home. So, we have lots of expenses like sa food, then the rent sa home, ganyan, utilities. Uh-oh. So,
16: na-cover basically for the our listeners and viewers is yung mga living expenses mo. And I'm sure may mga stipend, mga ganon.
38: Yes. The stipend na pin-revide ng PFIP. Like, I really, like, na-allot talaga namin siya para sa mga expenses namin sa bahay, like sa nirerenta.
16: Mas malaki ba yung sa'yo kasi mababa na yung tuition mo? Kidding aside, that can be ano. Pero di ba, I mean, yun normally kasi yung mga concern, but I'll ask that later do sa ano natin, guest natin na taga PFIP, na parang paano yun? Is it any school, di ba? Parang, ano ba, gusto mag-aral sa private or sa government, di ba?
38: And not limited to certain courses or certain programs lang.
16: Ang ganda.
38: Yeah, kaya ang ganda. Like, as long as you belong to the community, the scholarship is really open.
16: Ay, ayan. Sige, dahil sinasabi mo na for as long as you belong sa community, nung nag-a-apply ka, di ba? Kahit na feel mong belong ka, syempre, may mga, alam mo yan, may mga standards na sinusunod. Nahirapan ka ba nung nag-a-apply ka? What were the challenges for this scholarship?
38: There were no challenges, actually.
16: Wow.
38: Kasi ang hinihingi lang nila.
16: Magaling ka kasi. Di ba?
38: One of the requirements.
16: Para sa mga normal na tao.
38: Diba? Yeah. Oh. Grabe naman. It's very open to everyone talaga. So, like, you just really have to take your chance. And, you know, just believe in yourself na kaya mo, kung kaya mo namang, you know, like, you just prepare kung ano man yung mga nagawa mo na, like, ano yung mga advocacies mo. You just really have to prepare those things. Like, put it in mind para during your application, hindi ka rin mahirapan during the interview. Kasi very purposeful nga yung gusto ng scholarship, di ba? Like, it's open to our community, pero we really want to have in-depth na purpose mismo.
16: Okay, dahil dyan, maganda yon para sa mga listeners and viewers natin. Hindi lang po ito, basta mataas ang grade, go na ha. Ang pagkakaintindi ko, dapat may deeper purpose. So are you saying right now, Jesse, na mahalaga na prior to applying or when they're applying actually is that meron na silang parang sort of advocacy that would carry with them yung sa gender nila?
38: Yes, it would be nice. It would be nice. Kasi, like we're creating like yung para as I see it yung Rainbow Youth Academy we're creating scholars na magta-transition to workforce na carry din idalhin yung bitbitin yung campaigns mismo ng LGBTQIA+ community ganyan. So we really have to understand din talaga the struggles ng mga nasa community and at the same time maging truthful din sa mga stories natin. Ganyan.
16: Totoo naman yun. Kasi parang hirap naman kiklaim ka that you're part of the community pero hindi naman. Pero mamaya siguro tanungin ko doon sa guest natin isa, no? Pwede ba pag halimbawa alay ako? Di ba? Kasi as in, likas na alay ako. Parang ganun. Kasi marami naman ako kilala na yung mga maa-allies minsan sila pa yung mas, alam mo yun, go dun sa mga efforts ng community natin. So sige, balikan natin yung storya natin sa pagiging scholar.
38: Yeah.
16: Sa school nyo, halimbawa, meron ka bang kasama ibang scholars? Or ito ba yung mga, paano mo nakikilala ibang mga scholars na it's part ng Rainbow Youth Academy?
38: It's really nice kasi watak-watak kami. We're all over the Philippines. So, meron kaming mga scholars from Bukidnon, like ganun kalalayo. Tapos, sa Luzon din. And sa university ko, ako lang mag-isa, actually. Kaya nga, it would be nice. I'm grateful to have this platform para mas ma-inform, no? Like, mas marami pa yung ma-inform na students, graduating students sa mga colleges na open pala to, may ganito pala tayong scholarship na available. Kasi, I'd say, like, if ever man maging malaman nila yung ganitong opportunity, di mas marami pa tayong makukuhang scholar mismo. Matutulungan.
16: What do you like best about being a scholar ng ano, Rainbow Youth Academy?
38: Ay, eto. Kasi like you have this, you know, part of the graduation blues or like as a graduating student is yung struggle in thinking ko, ano kaya magiging career path ko after college?
16: True.
38: Yung ganon. Oh. And one of the best offer ng scholarship is yung trainings para sa para i-prepare kami career preparations para sa maging maganda yung transition namin papunta sa workforce ganyan. So we had several seminars, mga sessions, discussions on mga important tips kung paano ba i-navigate itong paghahanap ng career ganyan. So we're really glad for Rainbow Youth Academy to have that offer sa amin. Yung talaga yung pinakahinahabol ko din bukod sa pera. Pero yun talaga, that's the best thing that happened to me sa scholarship.
16: Ah, okay. So what's the best lesson naman that you've learned? Sabi mo nga may mga training sila ganyan. What do you think was the best lesson you've learned?
38: Sobrang dami. Kasi like, iba-iba yung topics namin. Like, we had 2 sessions every month.
16: Mm-hmm.
38: And,
16: oh, wow. That's for a span of 1 year? Yeah, parang
38: since,
16: ganon?
38: No, since January to April.
16: Okay.
38: So, and that's a lot na, ha?
16: True. Like,
38: so, like, we learned a lot from time management to...
16: Ang dami nila, nakikita ko sa picture.
38: Yeah, to conflict management. Yung mga ganyang mga kinakailangan talagang skills sa workforce. Like, pag-upskill sa amin mismo kung ano din yung mga nilook forward natin. Like, yung pag-prepare din ng resumes namin.
16: Mm-hmm.
38: How to be good sa mga interviews. Ganyan.
16: Parang ganito.
38: So, like, it's one of the aspects na pinrepare kami ng PFIP. And feeling ko ang pinakamagandang lesson din naman sa akin moving forward is yung pag-condition ng mind namin, kung ano yung expectations namin pagdating sa workforce.
16: How did your expectations change then from what aspect to, sabi mo kasi, di ba, parang yun yung nabago sa'yo eh. How did your expectations
38: then
16: change?
38: Then I would say na like one thing is nag-increase talaga yung confidence ko. Like it's really different. Like first session pa lang namin when we were told na you need to have a branding going to workforce.
16: True naman.
38: It really changed my mindset kasi parang, yun nga, as a graduating student na hindi mo pa alam kung ano yung gagawin. Pati yung identity mo or yung own brand mo on how to present yourself sa pagtatrabaho, hindi mo rin siya alam eh. Like, hindi mo siya mahanap. Pero nung napag-usapan yun, nagkaroon ng confidence, like yun nga, na-build namin yung resumes namin, yung LinkedIn namin, ganyan.
16: Uh-oh.
38: So parang mas nag-increase yung confidence ko and dun nag-change yung perspective.
16: I think gusto kong itap yung sinabi mong yan na parang there's a need for you to create your own personal brand when coming into the workplace.
38: Yes.
16: However, para sa ating mga ka-Rainbow, ha, mahirap po yun, lalo na for a member of the LGBTQIA+ community. Mm-hmm. Di ba? Kasi iba yung brand na dadali nila. Mm-hmm. How was it for you in coming up with, this is the persona that I want to bring into the workplace?
38: Ako naman, it's quite nice for me kasi I'm also a theater enthusiast. So nagpa-perform din ako. So parang nakapagganap na ako ng iba't ibang roles ganyan. So doon ko rin nakita na very important na ma-internalize mo yung mga ganun branding. And to me as a person naman, very important siya sa akin to stick with my advocacy, again, kung ano yung campaign
16: ko. Ka lang.
38: Ano yung purpose ko, paghanap ng purpose. Kasi like, it's the purpose that keeps you motivated in doing what you want. So, kaya din ako nagko-continue sa passion ko sa teatro. Kaya ako patuloy na nagkakampanya about sa community natin because yun yung nagmo-motivate sa akin to move forward.
16: Have your goals changed in terms of, kasi diba, common din to mga ka-Rainbow, minsan we take of courses, tapos nung pag realize natin pag nasa labas na, bigla, hindi pala to, or iba yung gusto kong gawin, ganyan. Mm-hmm. Has it affected the way you perceive your goals initially before entering the Rainbow Youth Academy?
38: Yes. Kasi before, again, I'm a BS agriculture student. So, of course, we expect na like after graduating sa program, you're gonna work on that field.
16: Uh-oh.
38: But at the same time, I'm very passionate about theater.
16: Uh-oh.
38: Pero like, yun nga, as a starting artist, parang mahirap maging stable yung income when it comes to kapag starting ka pa lang.
16: Uh-oh.
38: So, nung nagkaroon ako ng chance na PFIP, sabi ko, itong Rainbow Youth Academy, I was like, oh, like I can build connections para mas magkaroon ako ng chance to, opportunities para mag-work sa mga companies, ganyan. That could give me money. Again, pera na ulit yung usapan. Babalik at babalik sa pera yung usapan. And so, kapag maging stable ako, then I can pursue my passion.
16: Correct.
38: And once I'm stable na rin enough, then I can pursue with the service na aligned dun
16: gusto
38: sa program ko.
16: Dahil pa, bago tayo mag-break, pa ulit-ulit ang usapang pera. Curious question, yung ba talaga yung parang driving force? In your case ba, when you applied for the scholarship, was it really the need to augment your, ano, let's say the money that you
38: yeah,
16: get
38: the
16: for
38: needs.
16: Your...
38: Uh-oh. Of course, yeah, like, it's really Uh-oh. One thing. Like, one thing talaga, like, kasi malaking tulong talaga yung yeah. Finance.
16: Uh-oh.
38: Sa yung scholarship.
16: Mahal po mag-aral at magpa-aral,
38: so,
16: ha?
38: So, lalo na kung Uh-oh. Nasa college ka na.
16: Correct. Kahit na state university po yan.
38: Oo, totoo. Uh-oh. And, yun, pero bukod doon, ang yun nga, yung pinakagusto ko is yung offer nila to for upskilling mga
16: yeah.
38: yung career orientations, mga career sessions na meron kami.
16: Ang dami, ang saya. Yes. Pero nakita ko pala doon marami kayo, no? Ilan kayo?
38: We're 30.
16: Oo, ang dami rin na. So imagine from all over the Philippines. Top 30.
38: Miss Universe.
16: Ayun naman pala, di ba? So yes, ang ganda naman ang story niya, no, mga Rainbow. Sa ating pagbabalik, makakasama naman natin ang isang miyembro, isang board of trustees ng PFIP na siyang actually may project nitong Rainbow Youth Academy para malaman natin paano nga ba makasali dito, ano nga bang hinahanap nila at para saan nga ba ito. Huwag kayo aalis, magbabalik po tayo sa Rainbow Radio dahil lahat tayo belong dito.

0: happy, complete, and fulfilled. And kung kaya nyo naman po mag-mentor in whatever capacity, ibigay nyo po dahil deserve nyo po yon. And on that note, mga ka-Rainbow, maraming salamat once more. Next week, isa na naman nagbabagang episode. Actually, masaya tayo next week, pero ayoko munang spoil. Pero meron tayong makakasamang guest na kwelang-kwela next week para naman tuloy ang ating Pride Month celebration. At gaya ng dati, bago tayo maghiwa-hiwalay, laging tandaan, ano man ang pinagdadaanan, kaya mo yan, walang iwanan. Dahil dito sa Rainbow Radio, lahat tayo belong dito. Ako po si Coach Mike Sel. Hanggang sa muli. Bye!
1: Rainbow Radio. Rainbow Radio. Kasama si Coach Mike Celis. Tuwing Sabado, alas 10 na umaga sa Radio Magazine, 1278 AM.
2: Servisyong kailangan. Servisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
3: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
2: Radio Magazine, 1278 AM.
4: Radio Pilipinas.
5: Radio Publico.
6: Bes, grabe, nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
7: Hala, totoo? San ka sumali?
6: Hindi ko nga maalala eh, basta may nag-text. Sabi, congratulations, you won. Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
7: Naku po! Juan! Scam yan!
6: Ha? Hindi kaya? Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
7: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
6: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
7: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
6: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
7: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
6: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
8: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
7: Kaya huwag magpabudol, bes!
9: Ah, bakla, bakla, bakla! Bill, sabay mo nga, lalaki ako!
10: Ano ba to? Araw-araw na lang. Ba't ba ako nila binubuli? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba kasi ako naging ganito? Ma, pa, binuli po nila ako sa school.
11: Ano ba, Bill? Hindi mo ba nakikita? Busy kami rito, oh. Umalis ka na. Pumasok ka nga sa kwarto mo.
10: Okay po. Ayoko na. Feeling ko mag-isa lang ako. Siguro, dapat na lamang tapusin ko ng buhay ko.
9: Huwag!
12: Tumawag lamang sa hotline ng National Center for Mental Health 1553 para humingi ng tulong sa mga eksperto. Maaari ka nilang suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. Laging may handang makinig. Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
6: Bes, grabe! Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
7: Hala, totoo? San ka sumali?
6: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations! You won! Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
7: Naku po! Juan! Scam yan!
6: Ha? Hindi kaya? Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
7: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
6: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
7: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
6: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
7: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
6: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
8: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima.

0: ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
1: Kaya huwag magpabudol, bes! Okay, class. Recess. Break time.
2: Yay!
3: Tignan mo tong baon ko.
2: Anong baon mo? Pahingi naman.
1: Oops! Maghugas muna ng kamay bago kumain upang makaiwas sa sakit tulad ng hand, foot, and mouth disease o HFMD.
2: Hachi!
4: Teacher, ano ba yung hand, foot, and mouth disease?
3: Teacher?
1: Ang hand, foot, and mouth disease o HFMD ay kumakalat sa pamamagitan ng laway at mga nahahawakang bagay. Ang mga sintomas ito ay lagnat, ubo, sipon, sugat sa bibig at paltos sa kamay at paa.
3: Naku, nakakatakot naman po.
2: Sige po, maghuhugas na kami ng kamay.
5: Para maiwasan ang hawaan, ugaliing maghugas ng kamay ng tama gamit ang tubig at sabon. Mag-alcohol rub kung walang tubig at sabon. Iwasan ang paghawak sa mata, ilong at bibig. Panatilihing malinis ang mga gamit. Kapag may nakitang senyales, agad i-isolate at magpatingin sa doktor. Ang kalusugan ng bawat bata, ating pangalagaan laban sa HFMD. Maghugas ng kamay at mag-ingat.
6: This is a public service announcement.
7: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
6: This is a public service announcement.
8: Public service announcement
6: from PBS Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Magazine.
7: 12:78 AM.
1: Okay, class, recess, break time.
2: Yay!
3: Tignan mo tong baon ko.
2: Anong baon mo? Pahingi naman.
1: Oops. Maghugas muna ng kamay bago kumain upang makaiwas sa sakit tulad ng hand, foot, and mouth disease o HFMD.
2: Hachi!
4: Teacher, ano ba yung hand, foot, and mouth disease?
3: Teacher?
1: Ang hand, foot, and mouth disease o HFMD ay kumakalat sa pamamagitan ng laway at mga nahahawakang bagay. Ang mga sintomas ito ay lagnat, ubo, sipon, sugat sa bibig at paltos sa kamay at paa.
3: Naku, nakakatakot naman po.
2: Sige po, maghuhugas na kami ng kamay.
5: Para maiwasan ang hawaan, ugaliing maghugas ng kamay ng tama gamit ang tubig at sabon. Mag-alcohol rub kung walang tubig at sabon. Iwasan ang paghawak sa mata, ilong at bibig. Panatilihing malinis ang mga gamit. Kapag may nakitang senyales, agad i-isolate at magpatingin sa doktor. Ang kalusugan ng bawat bata, ating pangalagaan laban sa HFMD. Maghugas ng kamay at mag-ingat.
9: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
10: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Follow us para sa mga balita at impormasyon.
11: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
12: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
13: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
14: Radyo on the go.
13: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
15: Yay!
16: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
17: PBS Receiver.
16: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
13: Libre to ha?
18: Walang bayad?
13: Oo, walang bayad!
8: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
14: Serbisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
15: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
17: Radyo Magazine, 1278 AM.
18: Radyo Pilipinas.
19: Radyo Publiko.
9: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
10: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
11: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
10: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
12: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
14: Serbisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
15: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
17: Radyo Magazine, 1278 AM.
19: Radyo
15: Magazine, 1278.
14: Bubungad sa umaga.
20: Trending issues na pinag-uusapan.
15: Mga programang aabangan.
21: Agahan hanggang hapunan.
15: 66 Informasyon.
22: GIS, your General Information Station.
17: Radyo Magazine, 1278 AM.
19: Radyo Pilipinas.
20: Radyo Publiko.
19: Radyo Pilipinas.
23: Welcome sa Mind Matters, kung saan ang bawat kwentuhan ay isang hakbang tungo sa pag-unawa, paghilom at pag-asa. Samahan niyo kaming pag-usapan ng mental wellness at himayin ang mga paksang sumasalamin sa ating lahat. Tara na't pakinig sa usapang makabuluhan, payo ng eksperto at mga kwentong nagbibigay inspirasyon. Usap tayo, sabay nating tatahakin ito. Hatid sa inyo ng Philippine Psychiatric Association dito sa Radyo Magazine.
24: Today sa ating lahat, Luzon, Visayas, Mindanao, on behalf of the Philippine Psychiatric Association, ako po si Dr. Joan May Perez Rifarial, ang ating host po for today's episode 62 na ng Mind Matters Conversations on Mental Health. Today ay ating pag-uusapan sa ating episode 62, ang Mental Health Literacy in Schools, how to build mga safe, supportive, and resilient learning community. So please join me also, of course, on behalf of the Philippine Psychiatric Association. Kami po ay lubos na nagpapasalamat sa Radio Magazine, Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services Director General Dindo Amparo, sa ating Radio Magazine Station Manager Ma'am Marinella Texon, sa ating technical team Marisol Malimban, Sam Reyes, Rona Esperanza, Julius Ungab, Camille Umali, executive producer natin si Sir Jared Moreno, and stinger voiceover na gawa ng aking friend si Mitzi Kulin Aguinaldo. Ngayong panahon na ng balik eskwela, tayo ay nasa June na. So ngayon ay back to school na tayo. Maraming mga kabataan, mga parents, magulang at mga guro ang muling humaharap ng panibagong school year. Yeah, school year na bago, no? So with excitement, of course, yung iba may feeling of uncertainty. Of course, alam natin yung nangyari last Monday. On behalf of the Philippine Psychiatric Association, kami po ay nagsisend na ng aming prayers, support. And of course, kami also ay part sa tumutulong na sa disaster response para sa ating mga kababayan sa Mindanao na apektado ng recent earthquake. So, we pray for everyone po. And sa mga panahon na may mga hindi inaasahang pangyayari, na like the recent calamity, mas nagpapaalala ito sa atin na ang paaralan, which is our second home, ay hindi lamang lugar ng pagkatuto ng mga bata, kung hindi isa rin siyang community kung saan hinuhubog natin na ang mga coping skills. And we also, di ba, ang school, ito ay nagpo-foster also na, ng sense of connection at resilience ng mga bata. Not just ng mga bata, na, pati of course yung mga teachers and parents as well. Kaya ngayong araw ay pag-usapan natin ang isang napapanahon at napakahalagang paksa, ang mental health literacy sa ating mga paaralan. Ano nga ba ito at paano ito nakakatulong sa ating mga learners, sa ating mga magulang, guro at mga school communities? Paano natin mas maagang makilala or ma-identify ang distress na tinatawag tumawag, ang napakalakas na, at mapapalakas natin sana ang coping skills and help-seeking behavior at paghandaan also na ang emotional impact ng mga crisis or sakuna among our students and teachers. I know na maraming mga teachers ang nakikinig ngayon at nanonood. Good morning sa inyo pong lahat. So whether po kayo ay teachers, guro, learners, or ang ating mga school leaders or mga parents like me na may mga anak pa sa school. Personally, ako ay may tatlong anak na nasa school also, or someone who cares about young people, itong conversation natin ngayon ay para sa ating lahat. Samahan niyo po kami sa isang makabuluhang usapan. May chance din kayong magtanong ng live. I-comment lang sa ating Facebook page sa Radio Magazine 1278 AM to participate in today's discussion, and let's make this a very meaningful conversation together. At upang samahan tayo today sa isang napakamahalagang topic, ay kasama natin ang isang psychiatrist na may malalim na karanasan sa child and adolescent mental health, education, and youth development. Siya po ay isang fellow ng Pareho, Philippine Psychiatric Association, and the Philippine Society for Child and Adolescent Psychiatry, or PSCAP. Siya ay nagtapos ng kanyang MD at MBA from the Ateneo School of Medicine and Public Health, at kinumpleto niya ang kanyang psychiatry residency and fellowship training sa The Medical City, and later pursued a Master of Science in Child and Adolescent Mental Health at the King's College, London. At bukod sa kanyang work sa kanyang clinical practice at pagtuturo and research, active din siya sa mga youth mental health initiatives at sa pagtulong sa pag-shape ng next generation of mental health professionals. He currently serves as a consultant director at the Center for Behavioral Health of the Medical City, at siya also ang kasalukuyang board secretary ng PSCAP. So let's all welcome Dr. Kenneth Ross Havate, or Dr. Ken. Ang tawag ko sa kanya kasi po ay Dr. Ken. Hello, Dr. Ken. Good morning and welcome to Mind Matters.
0: Hi, Dr. Joan. Good morning. Maraming salamat po sa pag-imbita. At magandang umaga sa lahat po ng ating nanunood at nakikinig dito sa Mind Matters.
24: Thank you very much, Dr. Ken. Truly, it is an honor, no? Kasi alam natin, Dr. Ken, na konti lang kayo na child and adolescent psychiatry sa ating bansa. So, happy to have you sa atin, no? Sa ating programa, Dr. Ken. At I'm sure marami tayong matutulungan today na learners, parents, teachers, and of course, lahat ng mga lahat ng mga concerned about sa mga kapakanan ng mga kabataan. So, Doc, today, Doc, marami tayong questions, Doc. Simulan na natin kasi mental health literacy. Pag sinabi, Doc Ken, na mental health literacy in schools, ano nga ba ang ibig sabihin nito? And Doc, no, just to ano na lang din para mas ma-explain na mabuti, paano siya nagiging different from mental health awareness? So, meron bang pagkakaiba? Pareho ba sila? Or can you share your thoughts on this?
0: Yes, Doc. So, actually, magandang starting point yung mental health literacy kung pag-uusapan natin to tungkol sa ating school system. Kasi yung mga ating mga teachers, students, aware sila sa concept of literacy. Yun ngayon nilalaban ngayon po. Yeah. Diba, na itaas at ating antas ng literacy sa reading, to a certain extent sa mga other subjects, diba? Diba? Pero yung literacy, hindi lang ito tungkol sa pag-alam ng impormasyon, pero kundi sa pag-intindi at sa pag-apply nito. Diba? So, diba, sa reading literacy, hindi lang pwedeng marunong magbasa. Kailangan naiintindahan mo ito at binabasa at ginagamit mo ito, right? So, sa mental health po, hindi sapat na alam natin yun yung mahalagang mental health or my depression at anxiety. I mean, maganda po yan kasi especially right now, naniniwala naman ako na after all these decades, napakataas na ng mental health awareness ngayon, no? Pero lalo na sa konteksto ng schools, kailangan po nating itaas ang antas, no? Which means kailangan marunong tayong makilala ang mga sinyales ng nahihirapan ng ating mga kabataan, pati na rin ang ating mga teachers, no, at ang educators, no, at kung paano sila tutulungan, kung sa at kung paano humingi ng suporta. Right? Kasi ang goal ay hindi gawing mental health professionals ang lahat, no? Pero mas informed at may action, responsive at supportive po ang buong school community. So yun yung paniniwala ko kung bakit literacy, no, and not just awareness.
24: Yeah, ang ganda nun, Doc, no? There is that parang mas ano siya, Doc, very concrete ang mental health literacy when it comes to action. Parang ganun siya, Doc, no? Na we know, parang kung awareness kasi, yes, we are aware, but more on sa mga schools, there are, ang ibig sabihin, Doc, no, parang there are systems in place. Ano ang gagawin kung ito ang, kung may mga na-observe, no, tayo sa ating mga guro, sa ating mga learners, what to do, where to seek help, and the supports available, specifically sa paaralan. Doc, curious ako, sa mga schools kasi, Doc, di ba, meron silang physical education classes. Talagang, right. Kahit ako, Doc, ha, nung bata pa ako, merong PE talaga, di ba? Kasama yun sa curriculum na ng mga schools. Pag sinabi ba, Doc, na mental health literacy, kamusta ang landscape ng mental health literacy currently sa ating school? Kasi napaisip tuloy ako, meron bang specific subject na ang mga bata ngayon na mental health subject? Kasama ba yun? Or how do you describe, Doc, yung current state?
0: Right. Siguro nga po, napakaganda na question po yan, Doktora. Kasi actually naniniwala ako na kahit naman noon at ngayon, hindi naman nawawala ang mental health sa conversation. Although, kailangan yung mga relevant concepts na nakikita natin sa ating guidance program, no? Mm-hmm. Sa develop, kung saan natutunan ng mga various developmental parang goals, no? So, at ngayon, pinapalakas na po kasi actually meron na po tayong, aside from our mental health law, meron na po tayong school mental health law.
24: Yeah.
0: At actually, pinapalakas po yun ang mga guidance program sa ating schools. At siguro, lalo na po sa public school system,
24: yes,
0: ay yun lang problema, ay nagmumula po sila sa isang konteksto na yung guidance, di ba, puro discipline, parang discipline office, kung may ginawa ko masama, iga-guidance ka, no? Pero actually, napalawak na,
24: yes,
0: po yung, kahit po sa yung mga kasamahan po natin, sa mga partners natin sa Philippine Guidance and Counseling Association, mm-hmm, isinusulong nila na actually sila po ay kasama nating mental health professionals at matutulungan ng mga kabataan sa kanilang mental health and well-being. So, yes, sa akin po, yun, dun po natin ipapasok at papagyamanin yung pag-intindi ng mental health. Pero correct, siguro hindi na sa isang konseptong malayo sa isip nila. Pero yun, sa current guidance programs natin, pwede nating palakasin po ito.
24: Doc, may, thank you for that, Doc. No? So, na-mention mo, Doc, about guidance. May question lang tayo dyan, Doc. But nice, no? Na-emphasize, Doc, no? Meron na tayong mental health law sa ngayon, mm-hmm, which na isang provision talaga doon, Doc, no, is to bring it na down to the workplaces, especially the schools also. Hindi natin kinakalimutan ang schools. Doc, sa ideal daw na setting, ano ang itsura ng isang school community na masasabi natin na may maganda na mental health literacy? So, ano daw, Doc, ang mapapansin natin? Be it sa students, or sa mga guro, or sa mga sistema in place?
0: Alright. So, tama po yan na nakikita natin ito sa bawat antas, no? So, yung mga sa estudyante, ibig sabihin po nito, mas comfortable silang pag-usapan nga yung mental health. Kasi, di ba po dati, yung iisipin nila pag mental, ay mental, baliw, ganun. So, pero, kaya na pong, hindi na po, wala na po yung ganung stigma. Ibig sabihin, mas komportable yung mga estudyante na magsabi na kapag nahihirapan na sila emotionally, no, ikwento nila ito sa kanilang mga kasamahan at humingi ng tulong, no?
24: Yes.
0: Kaya naman, oo, pati po yung mga teachers, marunong na rin silang mag-unang-una minsan kasi nga hindi pa masyadong mag-share, no? Mm-hmm. Yung mga kabataan. Para kaya nilang makita yung warning signs.
24: Yes.
0: At to pick up on this at malalapitan nilang mga kanilang mga estudyante, kumustahin sila, at makikita nila kung kailangan nating i-level up at to ask for yun, parang professional help. Siguro una sa ating mga guidance counselors, at yung guidance counselors yung later on magsasabi kung may kailangan pa pong mas specialized intervention. No? Tapos yung parents po, yun, hindi na po working with the guidance counselors, marami pong mga yung concerns nila, kayang-kaya nilang kausapin. At yung mga bata natin, maalam na ngayon tungkol sa mental health. Yung challenge is, pag kailangan na itong yun, idala sa specialized intervention, for example, makikipag-usap na, kailangan po natin yung support ng ating mga parents.
24: Yes. No?
0: Na open rin yung parents sa mga usapang ganito at sa mga proseso. At pinaka-importante, yun, yung openness is supported by clearly defined referral pathways and support systems, no? Especially for, you know, it's a minority, doktora, hindi naman lahat kailangan magpatingin, di ba, sa, like, sa clinical psychologist or sa ating mga psychiatrist. Pero for those na kailangan, meron pong sistema na nagabayan sila kasi napaka-stressful na proseso, 'di ba, in and of itself to go through a mental health problem, but also sometimes because of the stigma to seek help, no? So ako po, systems, yung meron po tayong mga processes, yun, meron po tayong pathways kung saan ma-activate kung may kailangan po ng tulong.
24: Tama yun, Doc, no? Parang maganda yung na-emphasize mo na stigma. So, parang there is still that stigma, Doc. But we work na, Doc. We fight together to combat na yung stigma. Kasi, Doc, no, sometimes may mga naririnig pa rin tayo sometimes na mga comments or opinions about yung, which is sad, no? Na up to now, may mga naririnig tayong gano'n na wala naman yan, arte-arte lang, or drama-drama, no? Mga gano'n, Doc, but we fight that. Diba? Ako, Doc, naririnig ko pa yan, no? Sa events, in my clinical practice also. So, we fight and we show evidence-based dapat also, no? Ang atin pong way of giving, na sapat na information and knowledge, no? About mental health. Doc, ngayon daw kasi may question here. No, no. Doc, maraming question, ha. In fact, may live studio audience din tayo ngayon.
0: Hello
24: today
0: po.
24: Doc. So mga live daw natin nandito ngayon sa studio, nakaupo. Nagbababay sa iyo. De, joke lang. So Doc, simula na daw ang school year kasi nga June na. So maraming mga students ang sometimes may kaba or that adjustment phase, di ba, Doc? Bagong classmates, bagong classroom, bagong teachers. So may mga sometimes may mga adjustment sila na difficult. So, paano daw natin, Doc, mauunawaan ang difference kung ito ba siya ay expected na stress because of the new school year, or ano ang mga signs na baka nagsastruggle na sila more significantly na hindi na ito yung ordinary, no, or the usual na expected stress?
0: Alright. Alam mo, Doktora, favorite ko tong question pag nagbibigay po ako ng mga lecture kasi palagi itong lumalabas sa mga questions ng ating mga mag-aaral tsaka mga guro.
24: Correct.
0: No? Mahirap, di ba? Kasi ibig sabihin ba ng mental health, dapat masaya ka na lang palagi, dapat di ka na stress. Yun naman po yung, I think, yung another extreme understanding of what mental health is about. Na ako naman po, feeling ko hindi naman rin tama kasi bahagi po ng buhay, di ba, na tayo ay nasa-stress, bahagi po ng buhay na tayo nalulungkot, nahihirapan, at pagkakataon po ito na tayo ay mag-develop at lumakas, no, at mag-mature. Lalo na, napaka-importante nun sa ating mga kabataan. Now, ngayon, ano nga ba yung difference? Ano ba yung magsasabi na malungkot sila versus depressed? Ano ba yung magsasabi na, you know, they have, you know, they're worried versus meron na silang mga anxiety disorder na kailangan pong gamutin. Diba? Ano ba yung sasabihin natin na hindi lang makafocus tapos na lahat naman ng bata ngayon or kahit tayong matatanda, di ba?
24: Yeah.
0: Pero yung AD, tapos ADHD ba to? Right?
24: Mm-mm.
0: Oo, mm-hmm. Ako po, yun. Yung sabi ko, kailangan lang natin makita yung what we call yung sa akin thin red line. And sa akin, mm-hmm. di ba po sa psychiatrist, alam natin na meron na pong disorder kapag apektado na yung functioning. Right? Kung yes. paano po sila able to handle the necessary parang tasks, no, both in terms of their social and their school functioning, no. So ano pong ibig sabihin nito? Mm-hmm. Yun yung sa pakikitungo nila sa kanilang mga kaklase, sa kanilang mga guro, sa kanilang mga parents, no. Kung kahit pinagdadaanan nito at nasusustain po yung ganung klaseng social functioning, okay tayo, no.
24: Mm-hmm.
0: Tapos kung kaya po pa rin nilang mag-aral ng mabuti at to get the necessary grades, no? Kasi actually, marami pong evidence-based, sabi niyo nga, doktora, di ba?
24: Yes.
0: Na may strong evidence-based actually ang good mental health and good mm-hmm. academic functioning, no? And vice versa,
24: mm-hmm.
0: no? So, problems in mental health causes academic problems. So, para sa mga guro, makikita natin na pag umaabot nila na yung mga kabataan sa mga well sa performance or mga signs that their performance is going to lead them to not be able to handle their academics, no, actually mas klaro yun sa akin mm-hmm. bilang child psychiatrist kasi titingnan mo lang yung grades.
24: Yes.
0: So may prob kung okay naman hindi naman sa lahat, no, pero malaki yung chance na masasabi natin na kung yung grades apektado, no, so most likely yung sinasabi nilang mental health, yun serious enough na yun
24: mm-hmm.
0: na hindi na sila maka-function.
24: Mm-hmm.
0: So sa akin yun po yung functioning po talaga eh.
24: Yes, thank you doc for clarifying. So very objective kasi yun doc, no, na pag grades nakikita natin or siguro also doc kasama ba doc yung halimbawa palaging absent or late
0: parang
24: right. Yeah, oo, na parang
0: exactly, doctora, 'di ba? Attendance,
24: yes.
0: Yung tardiness, kahit 'di ba mga may grades din po sa ibang schools yung conduct, no?
24: Mm-mm.
0: So parang yun objective metrics, yes. Yun eh, hindi natin yung mahirap diba sa mental health, ano ba iniisip nila, ano ba yung nararamdaman nila, hindi naman sila nagsasalita, hindi naman sila nagsasabi. Pero, their actions, their behaviors, and which speak louder than words. At makikita po natin ngayon, exactly sabi niyo po sa attendance,
24: yes.
0: Sa pag- late nila. So, kasama po yun.
24: So, Doc, follow up sa sinabi mo na hindi sila masyadong nakakapag-express. The younger they are, siguro, Doc, hindi nila nakakommunicate, no, na they are stressed na. Parang baka abstract pa yung word na stress sa mga mas bata. So, Doc, meron sa practice mo, meron bang pagkakaiba ang how they manifest, na how they show mga signs and symptoms of emotional distress or mga kanilang mga struggles, challenges, depende sa age nila, be it kung nasa ano bang pinaka-youngest siguro doc na nagsuschool. Siguro mga younger, yung mga 5 to something.
0: 5 years old po.
24: Mga
0: yes,
24: ganun, no, versus versus yung mga nasa ano na middle school at
0: middle
24: mga
0: school.
24: Adolescents. Magkakaiba ba sila doc ng presentation? Na maaari yung mga guro magiging also alert sila, no, na some kids may not be able talaga to express it directly.
0: Exactly, doktora. Mm-hmm. No? So, tama po yun bilang child psychiatrist. Mm-hmm. I think isa sa mga una naming natututunan sa training ay kung paano namin mailapat yung mga nakikita namin na problems na ikikwento usually po ng adults na sa kung paano yung mga symptoms na yun ay nagmamanifest sa kabataan. Now, usually yung sa mga young children, no, mga preschool or school age, yung mga nasa grade school po, elementary, no? The younger they are, syempre hindi pa po ganun ka-sophisticated yung kapasidad nila na ikwento or actually kahit maisip nila, ma-verbalize yung feelings, no, and yung emotions. Kaya naman, nagmamanifest po ito usually sa, minsan nga, madalas physical eh, no? Marami po sa, kunyari, nalulung, may anxious sila. Ang kabataang, ang batang anxious, yun, marami silang mga sakit sa katawan. Mm-hmm. Kaya hindi sasabihin nila, hindi ako makapasok kasi masakit sobra yung ulo ko, marang sumasakit yung tiyan ko, right? So, marami pong physical complaints na actually yun, pagpapatingin for example sa pediatrician, pero wala naman, sasabihin okay naman eh, pero sasabihin hindi, masakit yun. So marami po akong patients na actually nire-refer ng mga pediatrician kasi alam na nga pediatrician na baka yung physical ay manifestation ng kanilang mental and emotional concern.
1: Yes, no?
0: So ganun po, no? So so, syempre, pumunta naman tayo sa mga teenager, no, mga high school, right? Yes. Siguro naman po yung ibang yung challenge dito, lalo na sa mga parents, hindi sila nagsasabi. Ay, hindi naman sila nagsasabi. Oo, parang tatanungin ko naman, sasabi na okay lang sila. Pero yung pala, nagsa-self-harm na, no? So, actually, behave, yung means, or tapos sasabihin, ay, tapos nagsasara lang, naglalock lang siya sa kwarto niya, no? Yung pagiging irritable na yun, minsan ay na po yun, na stress sila eh, no? Hindi lang sila, nahihirapan lang silang i-open up, no? Yeah. Kaya yung pagiging yung irritable nila and withdrawn, no? Pwede po yun, no? Or minsan, yun, gagawa sila ng yung mga risky behavior na medyo nag-aalala tayo tungkol sa ating mga kabataan, yung pong mga vices, no, yung mga magtutruwansi, yung hindi po sila papasok sa school, tapos malululong po sila minsan sa mga masasamang sa mga bisyo, alcohol, paninigarilyo, minsan po yung mga kung mga illicit drugs. Minsan kasama rin po yun na actually sign po yun na meron silang pinagdadaanan at ginagamit nila yung mga substances and behaviors na to na meron silang yun nga, kaya nga drugs, ginagamot nila yung problema eh.
1: Yes,
0: so, mga ganun po. Yes. No, behaviors po talaga. Kasi so, minsan mahirap talaga silang magkwento verbally.
24: Yes, tama po. So, dapat Doc, parang observant din, no? Yung ating mga teachers sa mga, kahit yung mga slight na pagbabago, tama ba Doc, no? Sa mga behaviors. Kung dati, consistently pumapasok ang aga-aga, tapos biglang sunod-sunod, no? Na siguro it's about time na we check in, no? Tawagan sila sa or talk to the parents also, communicate as well sa kanilang
0: agree
24: mga
0: po ako doon. Sobra, doktora, kasi
24: yes,
0: yun na eh, yung change in baseline functioning. At usually po, di ba, doktora, yung sa totoo lang yung, kaya ako, advocate po ako ng mental health in schools kasi
24: Most champion ka daw, champion.
0: Thank you po. Yung mga kabataan po kasi natin, most of the time, nasa school sila eh.
24: Correct.
0: Yung teachers medyo mas, to a certain extent, mas marami silang panahon na kasama yung kabataan at nakikita nila yung mga to. Minsan hindi kasi busy po yung mga ating mga magulang, nagtatrabaho, right? So, kaya po yung time na nasuspend nila sa school at nakikita po sila ng mga teachers, yung mga teachers nababasa po yung mga composition nila, yung mga essay, nakikilala talaga nila kung yung mga kabataan eh. Kaya nakaposisyon sila na makita kung may pagbabago po sa functioning, doktora.
24: Correct, correct. Thank you, Doc, for clarifying that. Naalala ko, Doc, yung sinabi mo kanina na physical symptoms, pain, no, Doc? Yung parang palipat-lipat sa mga teachers, no? Baka may sometimes napupunta sa clinic kasi masakit ang tiyan or tapos kinabukasan masakit ang ulo. Ganun, Doc. Parang baka we need to, or parang it's a reason na hindi sila pumapasok sa school because of pain symptoms na hindi siya na-explain talaga kung saan nanggagaling. Parang ganun din, Doc, yung isa kong naalala. So, Doc, may phone-in question dito. Kasi na-mention mo ang parents, the role of parents kanina, Doc. Should mental health literacy daw ba, Doc, extend to not just the school but to the parents? What's your take on this, Doc?
0: Naku po, definitely. Because di po po, sa school system, ang community, hindi naman po nakahiwalay ang schools. Kaya nga po tayo, meron tayong parent-teacher associations, di ba? Ibig sabihin, partners po ang parents sa schools, di ba? Kaya naman, marami rin pong schools, yung mga medyo po progresibong paaralan, paggagawa po sila ng mental health literacy initiatives, hindi po nila hinihiwalay na meron pong mga initiatives para rin sa parents. Kasi alam mong mga schools na pag yung parents medyo maalam po, magiging madali po ang task na, for example, kailangan pong dalin yung kabataan sa help, kailangan siyempre kumbinsihin natin yung parents na dalin sila sa mga professionals.
24: Yes.
0: So, napakahalaga po, no? I mean, that's, I think, that's focusing, of course, not just yung sa mga treatment of those who need professional help. But even, ako po naniniwala ko na mental health is also just about providing the right environment for successful development. So, ibig sabihin po yun, no? So, kung paano po sila magmamature, mag-grow sa kanilang emotional and social well-being, yung mga karanasan po nila, kung paano po ma-provide yun by the school but also the parents, kung everybody is aligned, kasama rin po yun. So, definitely po, parents important.
24: Yeah, tama yun, Doc. So parang it should always be make collaboration na, Doc, with the teacher, with the school. Yeah. And of course, ang ating goal always is to help, na parang kung kaya nga, Doc, wag nang paabutin, no, na may nangyari, more on promotion tayo.
0: Yes po, promotion.
24: And prevention pa rin. Doc, speaking of parents, para sa parents na question kanina, Doc, paano sila makakapag-check-in daw, Doc, emotionally sa kanilang mga anak in ways na supportive at hindi parang intrusive na ang dating na parang nakikichismis tayo, Doc, sa ating mga anak or napapagalitan sila?
0: Okay.
24: Magandang question yun.
0: Napakaganda pong question. Madalas din eh. Kasi actually, parang favorite question din po yan ng mga parents sa mga lay forum. How do I talk to my child?
24: Correct.
0: No?
24: Which is, we acknowledge, challenging din talaga yun, Doc.
0: Napakahirap po. And sasabihin ko po, normal naman kasi ang development po, first of all, actually, kailangan nating tanggapin na, di ba po, goal ng adolescence, mag-form ng identity yung bata at maging adult, right? Identity formation, which necessitates independence. So, yung paghiwalay nila, yung pagiging mapagsarili, yung gusto nila, gagawa na sila ng sariling desisyon, na palagi sila nagkukonsulta, may bahagi po yun ng tawag nating developmental task na normal, no? Yung challenge kasi lang sa adolescence, parang hindi siya parang malinis na proseso eh. Minsan, kasama po yun na may gray area, no? Kasi kailangan pa rin, pwede pa rin mag-open up yung mga bata pag may mga pinagdadaanan na sila na hindi na nila kaya at kailangan na ng tulong ng kanilang mga magulang, right? So, kaya ang sanong ko, how do you talk to your child? Actually, talk less, listen more, no? Kasi iniisip po minsan kasi ng parents na po, syempre gusto na nilang i-share yung mga experience nila, yung wisdom nila. Alam mo, ng bata ako, pinagdaanan ko yan. dapat di ka masyadong ma-stress, maliit lang yan ang problema, no? Bata ka pa, no? Parang supportive yung intention, pero medyo ang sabi ng mga bata, mga invalidating or at worst, parang gaslighting, di ba? So, ang suggestion ko po, yun, number one, medyo ensure po na kahit papano, maganda pa rin po yung relationship. Maybe by spending more time doing, you know, sasabayan naman ng parents yung mga gustong gawin ng kabataan, no? At least yung what you call special time. Para an hour na, yun, kahit hindi mo gusto yung mga nilalaro nilang sports or nilalarong games, ikaw yung mag-e-effort para samahan sila nito. Para gets nila na, gusto akong kilalanin ng aking parent, ng aking mother, ng aking father, no? Kaya kapag napapansin ng mga parents na, uy, kamusta? Magaan ng loob nila, no, na parang paunti-unti. Kailangan pong intindihin na hindi rin agad proseso na magkwento ng sobra-sobra yung ating mga kabataan. Kailangan po, minsan uulit, parang tanggapin nila na medyo okay lang, pero alam mo anak, parang another time, parang napapansin ko talaga na medyo hindi ka na masyadong kumakain or hindi ka na, parang palagi ka na lang mapag-isa, parang kumusta ka ba? Okay ka lang ba? Na meron ka bang nahihirapan na challenge na pwede mong tulong? Nandito lang ako. Pwede ikaw lang yung lumapit. Hindi mo kailangan sagutin to ngayon, no? Mm-hmm. So, sa mga ganong paraan, yung hindi natin pipilitin, mm-hmm. para malaking bagay po sa yes. ating mga magulang yon.
24: Tama, Doc. Para ang ano doon, Doc, ang nakuha ko is we give them, Doc, no, that safe space sa tahanan na they do not feel na parang kino-compare natin na sa panahong ko, ganito kami noon. And that safe space also na for them to be able to express na ang mga parents walang judgment, na no judgment from the parents. And we listen more, yung sabi mo nga, Doc, listen more without any judgment, talk less. Ganon. Yeah. And speaking of safe spaces, Doc, sa school naman daw, pag sinabing psychologically safe space na sa ating mga classroom, sa school, okay. ano bang ibig sabihin nito sa mga, yung the usual na araw-araw natin na tasks or days spent in school? What do we mean, Doc, by psychologically safe spaces in, or safe space, safe classrooms in our schools?
0: Right. So, I think nagmumula po ito sa, of course, we want schools to be an opportunity na may ma-challenge yung ating mga kabataan para rin naman makita nila yung kanilang angking lakas, no? Mm-hmm. Sa pag-overcome ng mga challenge na to, no? But at the same time, kung, di ba, na kung sumusobra yung pag sa challenge, for some of our vulnerable young people, yung problema, na masyado silang natatakot, parang ay bawal na magkamali, bawal magtanong, kailangan sobra kong perfect, no? Mm-hmm. So psychologically safe parang classroom is one is where they can ask, they can make mistakes because that is part and parcel of, you know, of going to school, being young, right? So hindi sila natatakot, mapahiya sila kapag may hindi sila alam, at therefore kailangan may respeto. Mm-hmm. Yun sa loob ng classroom, from the teachers to the students, na yung teacher, ini-ensure niya that the students respect one another, mm-hmm. no? Na aalagaan na yung discrimination, yung bullying, mm-hmm. no? Naagapan ito pag nangyayari siya, no? So, na therefore, alam ng estudyante na kahit na they are free to be able to explore their development, but there is always an adult na kind of watching over, na handang makinig at tumulong kung kailangan.
24: Yes.
0: So, yun po yung paniniwala ko sa safe space.
24: Ang ganda nun, Doc, no? Na, yeah, we understand, Doc, no? Kung ano ba yung mga components or aspects para maging safe ang ating mga bata. Kasi, di ba, Doc, in any situation naman, no? Be it sa school or sa bahay or sa community, safety is always the priority. Doc, bago lang tayo magpatuloy, Doc, because sobrang ganda ng topic natin today. Ang daming listeners and viewers tayo, Doc, sa radio at sa ating Facebook Live. Mag-hi lang tayo quickly. Good morning kay Michael Rosario. Good morning daw sa lahat. From Veterans Memorial Medical Center, happy weekend everyone. Yes, my Veterans Memorial Medical Center family, thank you po. Kay Sir Krishna Mishra, good morning and greetings. It's really a great initiative to keep society a healthy lifestyle. Yes, big thanks to Dr. Joan and Dr. Ken at sa lahat ng mga psychiatrists. Maraming salamat, Dr. Sir Krishna. Good morning to Romel Livid. Hello, Dr. Joan, Dr. Kenneth. Blessed weekend and pa rin po sa ating lahat. Yes, blessed weekend, Romel. From Sean Kyle Flores, who is watching from Sapang Bato, Angeles, Pampanga. Good morning, Sean, sa lahat ng mga taga Pampanga. Galing po kay Dr. Pau. Good morning daw kay Dr. Ken. So si Dr. Pau. Of course, meron tayong triple hearts dito from Ma'am Hazel Esguera. And triple hearts also from Ma'am Ellen Liad Hipolito. At sa lahat pa na hindi pa namin nababati, kasi baka magkulang tayo ng time, good morning sa lahat. Proceed lang po tayo, Doc, kasi ang dami pa rin pong questions. Doc, nasa age na raw tayo ng social media and AI. Doc, sa inyong pananaw, paano po nakakatulong daw or hindi nakakatulong ang social media and technology and AI sa pagsulong natin ng mental health literacy sa ating mga paaralan?
0: Alright, so ako po, let's talk about the positives, no? Ako actually bilang a mental health professional na nakita po yung pag-boom ng parang ng interest ng mga tao tungkol sa mental health at yung readiness nila sa pag-usapan nito. Hindi natin po magkakaila, di ba, Dr. Joe, na yun, aside from traditional media, yun, kaya nga po tayo nakaka-reach ng mas maraming tao tungkol sa ating mga gustong i-share. Di ba, dahil po sa social media, no, na nagkaroon ng safety na minsan, yun, kahit kung ngayon, di ba, sa mga forums, sa mga Reddit, yung mga kabataan, mga pasyente ko, nasa Discord, no, kaya nilang i-share yung kanilang mga sa loobin na medyo dati parang sensitibo or sinasabi bawal, no? Dahil po yun sa social media, no? Tapos they have access to a world of information, no? Iba po nung tayong yung analog yung ating kabataan, parang hihintayin mo at minsan hindi mo alam kung saan hahanapin yung information.
24: Mag-research ka talaga sa library.
0: Punta ka sa library. Minsan kung kumalat na kulang yung library, alam wala sa encyclopedia, no? Yung article na hinahanap mo, o de, wala, no? Yes. Oo, ngayon, kaya na po, no? Now, yun, on that note, yun, but siguro the challenge is, and nararamdaman po ito ng mga pasyente ko eh. I mean, while there's good that there's so much information, that can be, from so much can be too much, no? It's overwhelming.
24: Correct.
0: Right? Parang everyday at parang hindi alam, parang sanay, parang hindi mo, ayaw mo nang malaman tong mga bagay na to, matitrigger ka, no? Parang, at minsan yun, pero ang yung mga kabataan natin, feeling nila, ito, sa clinic ko, doktora,
24: yes,
0: ayoko na sana, actually, yung mga Gen Z ngayon, ayaw, may mga iba sa kanila, ayaw na nilang actually mag-social media kasi na-overwhelmed.
24: Yes.
0: Pero ironically, sasabihin nila, summer, kaya nilang gawin yun.
24: Mm-hmm.
0: Pero, ngayong pasukan, kailangan nilang bumalik sa messenger kasi lahat ng mga group work, yung mga teachers, magsapadala ng announcements via social media.
24: Mm-hmm.
0: So, parang it can be too overwhelming, no? And the fact is sometimes also with, you know, speaking of parang information that you can consume, na not everything, the problem is not everything out there is healthy or safe, no? Mm-hmm. Unfortunately, may mga hindi mabuting intention na ginagamit po ang social media to promote their own agenda, no? Kahit sa mga kabataan, yung mga, for example, naisip ko lang, yung mga nagpo-promote po ng unhealthy behaviors like unhealthy eating or mga pro-self-harm content, no?
24: Yes.
0: Meron din po yun eh. Kaya kailangan mag-ingat ng tubos, no? With regard to that.
24: So parang ano tayo, Doc, no? Parang we find the balance.
0: Exactly.
24: Always, na? Lalo na with the advent of technology ngayon, social media and the use of AI. Doc, may question here because of the recent, na of course, earthquake. Para sa, temporarily, narinig natin, of course, no, kailangan safety is always the priority. So, hindi muna, pinagpaliban muna ang pasukan na, sa, ng mga bata, na, ng mga learners sa Mindanao. So, pag sila po, Doc, no, in the siguro in the near future, hopefully, and we pray for safety of everyone, na kung sila ay babalik na, na after that difficult experience at crisis, na ano ang mga practical ways daw, Doc, para sa mga schools, no, or ways ng schools and families to support yung reintegration ng mga bata sa kanilang daily na school life.
0: Alright, so mapakahalaga po nun, mm-hmm. because actually I think schools can be an opportunity to provide, you know, a mentally healthy and safe parang environment, mm-hmm. no? Kaya nga nakaka-stress na, well, syempre, yun sabi nyo nga, doktora, di ba, parang kailangan natin ensure yung physical safety ng environment. Kaya siguro pinapacheck yung mga buildings, mga ganun, kaya wala munang pasok. Pero nakaka-destabilize po yun kasi ina-expect ng mga bata, I mean, kahit sabihin man nila, ayoko pang pumasok, gusto pang magbakasyon. Hinahanap-hanap nila yung regularity and the routine of being able to go back to school, no? Because aside from where they learn, that's where they see their friends,
24: yes,
0: no?
24: Correct.
0: So, yung pag-ensure na therefore, parang just having that there, mainit at welcoming na pagtanggap, mm-hmm. no? Nasa mga kabataan, a return to normalcy, return to routine, na ipoprovide yung mga activities na yon, no? But at the same time, magbabantay po yung ating mga educators na, you know, lahat naman, normal response, di ba po, sa, alam natin sa trauma, no? Na after a potentially traumatic event, no? Merong normal reaction ng takot, anxiety, lungkot, hirap makatulog, no? Irritable, no? Pero, again, babalik ka natin.
24: Takot, no, Doc?
0: Takin takot po, di ba? Na, kunyari, safe ba itong kinalalagyan ko, no? Pero, makikita po natin na most of, you know, lalo na actually kabataan, minsan compared to adults, napaka-resilient, yes. no? Kaya nilang bumalik, no? Kung i-provide mo environment, no? Pero for those who are vulnerable, at balik tayo na to those nakikita natin na yung functioning nila apektado sa parang mukhang sa mga reactions na yon na nagtuloy-tuloy, ready po tayong tulungan sila at i-support, no?
24: Yes.
0: Meron din po, may mga may proseso tayo na I think very active po ang Philippine Psychiatric Association kasama ng mga ibang mental health organizations, yes. na matulungan sila to get to psychological first aid,
24: mm-hmm.
0: no? Or psychosocial processing. Mm-hmm. Na matulungan sa may mga proseso po na meron silang parang tulong na makukuha.
24: Yes. Mm-hmm. Correct, Doc. So, ang kailangan din dito, Doc, no, na we also partner talaga din also, Doc, no, to with not just the parents, but of course, yung iba pa, no, Doc, kasi konti lang din tayo, medyo kulang din tayo sa psychiatry.
0: Yes,
24: partnership is very important talaga. We partner with psychologists and guidance counselors and other supports, no, Doc, na available for our students to help them sa kanilang pagbalik, no, sa kanilang reintegration pagbalik sa school. Doc, may question pa dito, Doc, pero paubos ng ating time. Pwede pa ba? Kaya
0: of
24: pa.
0: Course, of course.
24: Kaya pa. Sabi ng ating technical team, isa na lang po. Doc, ano daw, paano daw natin i-empower ang mga teachers? Kasi baka lang, Doc, no, sa mga teachers na nakikinig today, maaring they feel, no, na hindi naman talaga sila eksperto pa sa mental health. Meron ba daw, Doc, mga programa or anything, Doc, na para mas empowered sila to help, be able to provide that safe space para sa mga bata at to be able to help as the second parents ng mga bata sa school?
0: All right. So, well, yun po, a shout out po dito sa mga guro, no? Napaka-saludong-saludo po ako sa inyo dahil naging guro rin po ako bago po ako naging psychiatrist at doktor, no? Kaya alam pong napakahirap, no, ng ginagawa po ninyo, no? Kaya nga ang first kong sasabihin is first of all, please take care of your own mental health as well. If you cannot, di ba sabi sa aeroplano, parang put your own mask first. We cannot help others effectively kung tayo may pinagdadaanan. Kaya, you know, let us both parang support our mental health parang in a preventive manner. Let's, you know, which para meron tayong good food, good sleep, mm-hmm. parang good relationships, no? Right. So, I think first and foremost 'yon para yes. Yung kakayahan natin na tumulong ay hindi tayo, you know, we're not pouring from an empty cup, 'di ba po?
24: Yes, so, correct.
0: Ayun po, no? Tapos, well, and coming from there, no? Yun, napakaraming teachers po na alam kong yung challenges they are individually mm-hmm. they want to help,
24: yes.
0: right? But you know, but the system unfortunately is not yet there to support them, right? Mm-hmm. Kaya kailangan pong isa pong panawagan, no, sa mga yes. administrators, sa yun, sa mga kinauukulan. At para sin sa mga teachers na mga lampag tayo, actually, hindi naman gagawa tayo ng bago. Actually, isusulong lang natin ang actually nasa batas, both by the Mental Health Act, RA11036, but also the School Mental Health Law, no, RA12080, no, na minamandato po talaga that schools have systems in place, no, mm-hmm. for both the mental health promotion, no, but also mechanisms to

0: Yung goal po namin, meron po kaming mga training noon, like for example, yung sa meron po kaming Race Against Suicide, tinuturuan po namin ang mga school stakeholders to para evidence ways to recognize, assess, and intervene when a child is having a suicidal parang crisis. May project po kami with DepEd and National Center for Mental Health na meron po kaming tawag nating Connect, no? Yung isa pong parang programa na kinoconnect ang school sa mga clinics sa mental health, no? So napalalakasin yung kakayahan ng mga educators to recognize and refer, but also mga mental health professionals, and we're piloting it sa NCMH, no, na to support to be able to receive these referrals and address them effectively working with the schools, no.
1: Thank you. So, oh, doc. Ang ganda noon. In fact, doc, ang ganda noon. Kaya doc, sa comment section natin, merong nagre-request doc ng part 2 kasi nga ang dami pang In fact, doc, ang dami pang question na hindi pa nasagot at kung kaya natin daw doc mag part 2 especially now na yeah, no, sure. We need mental health literacy sa ating mga paaralan to help our children, especially in their growth, no, sa kanilang journey sa not just the school but later on to becoming adults as well sa kanila, both sa kanilang personal and professional lives later on. Doc, kailangan lang talaga natin magpaalam, but of course, Doc, maraming salamat, Doc Ken, for your presence today. Marami pa, Doc, ang nag-greet sa'yo. Sila Ma'am Ellen, happy weekend. Dr. Joan, Dr. Kenneth. Of course, aking dad, Lolo John, number one fan natin siya, Doc. At nandito sa studio, ang ating executive producer, mga staff, and si Juancho and other members ng audience. Hello sa lahat. And with that, Doc, magpapasalamat tayo on behalf of the Philippine Psychiatric Association. Huwag po kayong mag-alala. Kami po ay andito at handang tumulong sa ating lahat to boost na our mental health literacy, be it sa school, kung anumang grade ang ating mga learners. Andito po kami kasama also ang PSCAP, na the Philippine Society for Child and Adolescent Psychiatrists. And please remember yung last message ni Dr. Ken para sa ating mga guro na nakikinig. Take good care of yourselves first and foremost, which is, I think, applicable sa lahat, pati sa mga magulang na nakikinig. Because we cannot pour from an empty cup, we cannot give what we do not have. And with that, maraming salamat once again sa pakikinig. Ako ulit si Dr. Joan May Perez Rifarial on behalf of the Philippine Psychiatric Association. Happy weekend sa lahat. Stay safe and we pray for the wellness of everyone. Maraming salamat po.
2: Welcome sa Mind Matters, kung saan ang bawat kwentuhan ay isang hakbang tungo sa pag-unawa, paghilom at pag-asa. Samahan niyo kaming pag-usapan ng mental wellness at himayin ang mga paksang sumasalamin sa ating lahat. Tara na't makinig sa usapang makabuluhan, payo ng eksperto at mga kwentong nagbibigay inspirasyon. Usap tayo, sabay nating tatahakin ito. Hatid sa inyo ng Philippine Psychiatric Association dito sa Radyo Magazine.
3: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms. I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Follow us para sa mga balita at impormasyon. Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
4: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
3: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
4: Libre to, ha?
3: Walang bayad?
4: Oo, walang bayad!
3: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
5: Okay, class. Recess. Break time.
6: Yay!
7: Tignan mo tong baon ko.
6: Anong baon mo? Pahingi naman.
5: Oops! Magugas muna ng kamay bago kumain. upang makaiwas sa sakit tulad ng hand, foot and mouth disease o

0: FMD.
1: Achoo!
2: Teacher, ano po yung hand, foot, and mouth disease?
3: Teacher?
0: Ang hand, foot, and mouth disease o HFMD ay kumakalat sa pamamagitan ng laway at mga nahahawakang bagay. Ang mga sintomas ito ay lagnat, ubo, sipon, sugat sa bibig at paltos sa kamay at paa.
3: Naku, nakakatakot naman po.
4: Sige po, maghuhugas na kami ng kamay.
5: Para maiwasan ang hawaan, ugaliing maghugas ng kamay ng tama gamit ang tubig at sabon. Mag-alcohol rub kung walang tubig at sabon. Iwasan ang paghawak sa mata, ilong at bibig. Panatilihing malinis ang mga gamit. Kapag may nakitang senyales, agad i-isolate at magpatingin sa doktor. Ang kalusugan ng bawat bata, ating pangalagaan laban sa HFMD. Maghugas ng kamay at mag-ingat.
6: Pinalakas, pinalawak. Radyo Pilipinas. Radyo! Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. World Service Sports Radio. Ang tagintig ng FM at lakas ng AM sa iisang himpilan. Pinagsanib na puwersa para sa mas malawak na serbisyo publiko. Radio Magazine 1278. Sports Radio 918. Radio Pilipinas. Radio Publico 738. At Radio Pilipinas World Service. Mapapakinggan na sa Capital 104.3 FM. Capital 104.3 AM and FM collab sa Capital 104.3 FM.
7: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
8: This is a public service announcement.
9: Discipline is the key.
10: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
11: Kilatisin ang sarili.
10: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
11: Importante rin na ating laging isipin.
10: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
11: Isang mahalagang paalala
10: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: This is a public service announcement.
12: Public service announcement
8: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Magazine
13: 1278 AM.
8: This is a public service announcement.
14: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
8: This is a public service announcement.
12: A public service announcement
8: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Magazine
13: 1278 AM.
15: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
16: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
17: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
18: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
19: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
20: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
21: Radyo on the go.
20: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
22: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
20: Libre to ha?
22: Walang bayad?
20: Oo, walang bayad!
22: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
6: Pinalakas, pinalawak.
7: Radyo Pilipinas.
6: Radyo
1: Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Collab.
2: For League Service Sports Radio.
21: Ang tagintig ng FM
23: at lakas ng AM
21: sa iisang himpilan.
23: Pinagsanib na puwersa
21: para sa mas malawak na
23: serbisyo publiko.
21: Radio Magazine 1278.
23: Sports Radio 918.
21: Radio Pilipinas. Radio Publico 738.
23: At Radio Pilipinas World Service.
21: Mapapakinggan na
23: sa Capital 104.3 FM.
21: Capital 104.3.
23: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
24: Radio Pilipinas.
23: Radio Pilipinas and Capital 104.3 collab.
21: Collab.
25: Radio Magazine 1278.
26: Bubungad sa umaga.
27: Trending issues na pinag-uusapan.
28: Mga programang aabangan.
29: Agahan hanggang hapunan.
30: 66 Informasyon.
31: GIS, your general information station.
32: Radio Magazine 1278 AM.

0: Mga kabahayan na nasira ng lindol sa Mindanao, lumobo na sa mahigit 4,000 45,000 ayon sa DSWD. Para sa buong detalye ng balita, narito si Ray Ferrer.
1: Radyo Magazine. Report.
2: Umabot na sa 8,865 kabahayan ang ganap na nawasak, habang 36,691 naman ang bahagyang nasira dahil sa malakas na lindol na tumama sa Mindanao. Batay sa pinakahuling ulat ng Department of Social Welfare and Development, mahigit 2,000 pamilya katumbas ng 3,373 individual ang pansamantalang nanunuluyan sa mga evacuation center hanggang kagabi. Mas marami namang apektadong pamilya ang nakikitira muna sa kanilang mga kamag-anak at kaibigan habang patuloy ang pagbangon mula sa epekto ng kalamidad. Ayon sa datos ng DSWD Disaster Response Operation Monitoring and Information Center, umabot na sa mahigit 137,000 pamilya o higit 553,000 individual mula sa 401 barangay ang naapektuhan ng lindol. Ang mga apektadong residente mula sa Regions 9, 11 at 12, gayon din sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Samantala, higit 84 milyong piso na halaga ng humanitarian assistance ang naipamahagi na ng DSWD sa mga pamilyang naapektuhan ng lindol. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine. Report.
0: Samantala, Pilipinas at Sweden pinag-aaralan ang mga posibleng partnerships sa larangan ng energy, digitalization at manufacturing. May pag-uulat dyan si Melanie Valdos Reyes.
1: Radyo Magazine. Report.
3: Pinag-aaralan ngayon ng Pilipinas at bansang Sweden ang mas malalim na ugnayan sa larangan ng enerhiya, digitalization, manufacturing at iba pang strategic sector na inaasahang magpapalakas sa ekonomiya at lilikha ng mas maraming trabaho sa mga Pilipino. Sa isang courtesy meeting kasama ang delegasyon ng Sweden, binigyan diin ni Finance Secretary Fredrik Go ang layunin ng pamahalaan na makahikayat ng mamumuhunan na magbubunga ng trabaho at magpapalakas ng ekonomiya. Ipinunto rin ng kalihim ang interes ng gobyerno sa mga pamumuhunan sa renewable energy, gayon din sa digital technologies tulad ng artificial intelligence at cybersecurity. Sa panig ng Sweden, binigyan diin ni Trade Commissioner John Lennefok ang malawak na karanasan ng kanilang bansa sa fossil-free at renewable energy technologies. Malugod din tinanggap ng Pilipinas ang posibleng partnership sa healthcare, agrikultura, food security, electronics, mineral processing at service sector na inaasahang magpapalakas pa ng investment at employment opportunities. Samantala, umaasa si Swedish Ambassador to the Philippines Anna Ferry na mas mapapabilis ang proseso ng grants upang mas makahikayat ng mas maraming proyekto at pamumuhunan. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine. Report.
0: At para sa huling balita, United Nations World Food Program nagpaabot na ng tulong para sa mga niyanig ng lindol sa Mindanao. Naglaan na ang United Nations World Food Program ng mga truck sa Visayas Disaster Resource Center na magagamit sa paghahatid ng 5,100 family food packs patungong General Santos City. Ang akbang na ito ay bahagi ng pinapalakas na humanitarian response ng DSWD at mga organisasyon na layong pabilisin ang paghahatid ng tulong at suporta sa mga kababayan sa Mindanao at naapektuhan ng kalamidad. Pagtitiyak naman ng DSWD na patuloy rin ang kanilang pakikipag-ugnayan sa iba pang foreign organizations upang maayos na maihatid sa mga biktima ng lindol sa Mindanao ang kinakailangan tulong. Ang balitang yan ay hatid ni Ephraim Gaitos.
1: Radyo Magazine. Report.
0: At iyan ang mga balita sa oras na ito. Manatiling nakatutok sa Radyo Magazine 1270 AM para sa iba pang impormasyon. Ito po si Jared Moreno.

0: Suave.
1: Learning from home, they need more ring.
0: Radio Magazine. 1278 AM.
2: Uy, Bits, sino na naman yung kamitap mo?
3: Secret, baka agawin mo.
4: Base sa resulta ng test mo, ikaw ay nagpositibo sa...
3: Ha? Pero Doc, okay naman ako ah. Wala naman ako nararamdaman. Hindi naman ako mukhang may sakit.
5: Walang mukha ang HIV. Pabata ng pabata ang tinatamaan ng HIV sa Pilipinas. Ayon sa datos ng Department of Health, mayroong 57 bagong kaso ng HIV ang naitatala sa bansa araw-araw.
3: Ano na mga pangarap ko? Ano nang gagawin ko?
2: Hoy, si OA, ang HIV ay nagagamot na. Hindi mo kailangang mamuhay sa takot.
5: Regular na magpa-check up, gumamit ng proteksyon, uminom ng pre-exposure prophylaxis o PrEP at higit sa lahat, sumunod sa antiretroviral therapy kung ikaw ay nagpositibo sa HIV. Ang HIV test ay libre at confidential. Ang tunay na pagmamahal ay nasa paalala mula sa pag-aalaga sa sarili at sa iba. Bisitahin ang pinakamalapit na HIV care facility sa inyong lugar.
3: Dahil mas nakakilig ang mahal kita, pag may kasunod na, ingat ka.
5: Isang paalala mula sa Radyo Magazine 1278 AM.
0: Radyo Magazine 1278.
6: Bubungad sa umaga.
7: Trending issues na pinag-uusapan.
8: Mga programang aabangan.
9: Agahan hanggang hapunan.
8: 66 Informasyon.
10: GIS, your general information station.
0: Radyo Magazine 1278 AM.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
11: Radyo Pilipinas.
13: Handa ka na bang ma-inspire at matuto? Halina't makigulo! Ito ang tambayan ng mga future journos.
14: Mga balita, trends, at lifestyle.
13: Gian dito! Kasama si Jared Moreno tuwing Sabado, alas 12 hanggang alauna ng hapon. Ito ang Batang Broadcaster.
14: Batang Broadcaster.
13: Sa Radyo Magazine.
14: 1278 AM.

0: Magandang araw, Pilipinas! What's up? Usapang Gen Z at broadcasting bang hanap mo na ko? Dito yan, sigurado! Ako po ang inyong lingkod, Jared Moreno, handa sa kulitan, kwentuhan at balitang swak sa kabataan. Pero gaya po ng katulad nating paanyaya, para sa tuloy-tuloy na kwentuhan at balitaan, huwag niyong kalimutang i-like at i-follow ang aming social media pages at radio, magazine.
1: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms. I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Follow us para sa mga balita at impormasyon. Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
2: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
1: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
2: Libre to ha?
1: Walang bayad?
2: Oo, walang bayad!
1: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
0: Ayun, good afternoon pong muli. Muli po kakwentuhan nyo ngayong Sabado si Jared Moreno. At ngayong topic nga po, ngayong Saturday po, pag-uusapan po natin o dadalhin po namin kayo sa mundo ng sports journalism. Alamin po natin kung gaano ka-aksyon. Ayan. Kung gaano nga po ba kakulay ang sports news. At ngayon po, may makakapanayan po tayo. Maswerte po tayo dahil sasamahan po tayo ng isang sports journalist. Mula po sa DZSR Sports Radio 918 kHz. Please welcome Sir John Mogol. Sir, maraming salamat po at sinamahan niyo po kami.
3: Salamat. Salamat sa pag-imita ulit dito sa Radyo Magazine. And magandang tanghali po sa mga nakatutok sa programa ngayon.
0: Naka sir, salamat po. Nga sir, magkikwentuhan lang po tayo.
3: Na. Sige.
0: Para po kumplituhin natin yung barkada natin for today. No? May makakasama din po tayong batang broadcaster. Ayan. Siya po ay estudyante mula sa First City Providential College, ang humaharurot. Ayan, batang broadcaster. Walang iba kundi si Alexus Petiero. Magandang araw, Alexus.
4: And hello po, good morning po. Ay, magandang hapon po sa mga listeners, viewers na nakatuto po. Hello po, magandang hapon po.
0: Ayan. Bali, nabigyan na namin kayo ng ideya kung ano yung tatakbuhin ng ating kwentuhan for today. At ito nga po ay about sa sports journalism. But before we proceed sa mismong topic, syempre, let's get to know. Ito po mga kasama natin sa studio. No? Ayan, simulan na po natin kay batang broadcaster. Ayan, Alexus, gusto naming malaman paano o saan ba nagsimula yung interest mo dito sa broadcasting?
4: Before po, actually, late na po talaga. Ever since po kasi, tinuturoan lang ako mag-how to write, ganun. Pero late na po ako nag-start ng broadcasting nung senior high school lang po, which is nung grade 11 and 12 po. And parang nagbago yung boses. Sabi ko, gusto ko, I wanna try. And yung coach ko po, binigyan po ko ng chance to be part of the radio broadcasting team ng FCPC. So, ayun po. Doon po nag-start talaga. Nag-hone yung skills, yung voice and everything. So, thankful po talaga ako sa mga kasama po sa journey na until now nandito po ako.
0: Wow, salamat. Eh, ano naman? Saan naman ang galing yung hilig mo no, sa sports journalism? Kasi napakaraming topic na pwede mong i-cover. Bakit sa sports ka napadpad?
4: Nasali lang po ako talaga actually nung grade 5 po yata o parang pinush ako ng teacher ko po nung grade 5 ako. Tapos ayun, parang doon na nagsimula since parang yun lang yung nagagawa ko. And yun, kinontinue ko po siya until ganun para maglaban. Tapos although minsan nawawala-wala yung skills or yung pagsusulat, pero minsan bumabalik din naman po.
0: Nako, salamat Alexus. No? How about you, Sir John? Matanong ko lang, Sir, ilang taon na po ba kayo sa service? And sumulat sa pool po ba, Sir? Sports po talaga yung parang beat na nakatoga po sa inyo.
3: Well, dito sa sports radio, I've been with the station for more than 10 years. I started in 2015, but before that, nasa FM radio ako. And then I got to sports broadcasting na ever since ay yun talaga yung pinapangarap kong industry na napasukan. So and yun. Ever since when I got here sa PBS, doon talaga ako sa sports.
0: Wow, I see. Sir, nabanggit mo 10 years na po kayo sa inyo. Alam ko, perfect po itong itanong sa inyo. What it means, what it really means to be part of media? Kasi sir, napakarami pong portrayal ng media, no? Sa social media. Ito po, batang broadcaster, kumbaga, palalalimin po natin yung kanyang kaalaman. Mm-hmm. Ano po ba yung reality check, kumbaga?
3: Well, for me, being part of the media, it's all about the truth. Yeah. Kahit anong balita yung sinusulat mo, kahit current affairs, kahit news, kahit feature man yan, kahit showbiz pa, it has to be true. Yun naman yung essence ng ano ng pagbabalita, ng pagsusulat ng balita. Kailangan totoo. Ano, and especially now, 'di ba?
0: Yes, sir.
3: Ang daming fake news, ang daming mga social media channels na hindi totoo yung nilalabas lang information. And I'm just hindi lang sa current affairs eh. Sa sports, napakarami.
0: Totoo
3: napakarami niyan. And ako personally, you know, when kapag nakikita ko yung mga ano sa Facebook, yung mga taong naniniwala sa mga ganong klaseng balita, ano eh, parang naiinis ako, nagagalit ako na bakit ganon? Bakit ang dali nilang makapag-create ng ganong klaseng pekeng balita? And then, yung mga tao, ang dali rin namang maniwala. So, to me, you know, being part of the media, especially dito sa PBS, since we are under the national government, it's all about truth.
0: Yeah, sir, ayun po talaga yung pinanghahawakan, no?
3: Yes.
0: Katotohanan po at trabaho po natin na ipalaganap yung katotohanan lamang. Pero sir, balikan po natin itong batang broadcaster na kasama natin. Kumbaga, kilalanin pa po natin siya. So Alexus, matanong ko lang sa'yo, ano ba yung pinaka-proudest moment mo bilang batang broadcaster so far?
4: So far, actually, ang dami ko pong nakilala na meet, which is a great thing talaga. Yung talaga yung pinaka-favorite ko so far. Ever since po kasi talaga, like hindi ako masyadong nagpe-place with the competitions. Yeah. And then ever since nung last year ko na, ayan, nung grade 12 ako, so nagdo-double category, which is sports writing and then radio broadcasting.
0: Okay, I see.
4: So ayan, salamat sa kay God, nanalo po ako both categories. Nag-second place po ako with sa DSPC ng division namin. Qualified ako for RSPC. And first place po kami ng radio broadcasting.
0: Oh, nice.
4: First ever din po kami ng school to qualify for RSPC. Pero isang category lang po. Tapos ayun, ang dami po nangyari. Even though tapos na yung journey, tapos na. Akala ko tapos na po talaga actually. Yung mga memories po namin, mga trip-trip namin, pinost ko po sa TikTok.
0: Yeah.
4: And ayun po, nag-boom po talaga siya. Ewan ko siguro po sa From the Word na harurot. Parang trip na trip. Trip na trip talaga nila. Saan po yun galing? Saan po yung ganyan-ganyan? Tapos, ayun, ang dami kong nakilala within that. Tapos parang maraming naglo-look up sa akin. So, guys, napa-flatter na parang, thank you guys, thank you. Tapos, ayun po, basically parang, yung iba, kilala na ako halos in the field of parang sa competitions po in terms of radio broadcasting. Kapag parang kilala mo ba to or alam mo ba yung humaharurot? Parang ako na.
0: Ikaw na agad yung humaharurot. Ayan, para po sa kaalaman ng ating viewers na yung word po na humaharurot, si Alexus po yung parang nagpo-uso. Sa mundo po ng campus journalist, no? All over the TikTok po yan, kilala po yung humaharurot na si Alexus po yun. Pero sir, balik po tayo kay Sir John. Topic po natin today, evolving role of sports journalism, sir. No? Tatanungin ko po kayo, sir, ano po ba yung papel o ambag ng sports journalism dito po sa media landscape natin? Kasi nabanggit niyo po, marami pong topic. Eh, no? May hard news, may soft news. Ano po yung flavor, kumbaga, na naibibigay ng sports pagdating po sa media landscape natin?
3: Oh, well, to me, sports can be a unifying factor. Remember, before, sinasabi natin, proud na proud tayo every time may laban si Manny Pacquiao.
0: Oh, yeah.
3: Walang krimen na nagaganap.
0: Totoo, sir.
3: Hindi ba? When Heidi Lynn Diaz won the first Olympic gold para sa Pilipinas, everyone ay masaya, everyone nagse-celebrate because napakalaking achievement kasi noon. And then, nadagdagan pa nung dalawang gold ni Carlos Yulo. But then, of course, the opinions on that, eh, magkakaiba. No? But as I said, yung sports kasi, it's a unifying factor. And it also adds sa national identity natin. Kasi palaging, ano ba, si Manny Pacquiao, siya yung naglagay sa, of course, meron namang mga previous boxing champions mula sa Pilipinas like Gabriel Flash Elorde. No? But when Manny Pacquiao won all those world titles, the Philippines was, kumbaga, yung nas mas naging secure pa yung place niya in the annals of sports, especially in boxing. So yeah. As far again, it's a unifying factor and may kinalaban siya sa national identity yeah. natin.
0: Totoo, sir, no? Grabe, napansin nga natin, no, sir, kapag may laban si Manny Pacquiao, talaga maglalaan ng oras.
3: Diba?
0: Kung may trabaho ka that time, kumbaga maglalaan ka talaga ng oras. And nakakapag-unify nga po
3: baka
0: talaga
3: wala siya. Baka wala kang masakit tricep before.
0: Totoo
3: kasi
0: po, sir.
3: Yung mga nasa toda, nanonood pa.
0: Ayan, totoo diba? Po yan, sir. No? Grabe. Ito po yung mga kumbaga flavor na naihahatid ng sports sa media landscape natin. No? Pero tanayin ko si Alexus, no? Since ikaw nga ay kumbaga batang broadcaster pa lamang, binubuo mo pa lang yung karir mo bilang isang batang mamamahayag, I know dumadaan ka rin sa mga challenges kumbaga, no? Pwede mo ba kaming kwentuhan kung ano yung mga challenges na kinakaharap mo at hinga natin ang tip si Sir John dito?
4: Ayun. Oh, sakto, parang magpapaano tayo.
0: Ayun.
4: Face-to-face coaching.
0: Yeah, tama. No? This is the perfect timing talaga. Go ahead.
4: Nung siguro struggles ko po currently, hindi mo po ko super magaling magsulat. I do have flaws. Marami po talaga. So, ang parang minsan, ano rin, katamaran. Ayan, aminado ko dun minsan ganun. Or minsan, hindi ako makapag-focus sa isang work. Pero biggest challenges ko so far throughout the years would be probably, ano lang din siguro, lack of, parang siguro, coaching and yung focus ko din talaga sa pagsusulat po eh. Okay. So, if meron po mamaya, may question and answer, no? Marami ang tatanong.
0: Yun, ay, paglalaan na natin yan, no? Pero sir, narinig niyo po yung kumbaga hamon mm-hmm. po ni Alexus. Ano po yung tip na pwede niyo pong maibigay sa kanya?
3: Kasi it helps when you know how to write.
0: Yeah.
3: Especially when you're nasa media industry ka, because not everyone knows how to write. So if meron kang solid background on writing, yeah. then that could, you know, give you a big boost moving forward. Sabi niya katamaran, ano yan, burahin na natin. Burahin na natin yan because, you know, in any kahit naman hindi sa sports broadcasting, sa sports writing, you know, the journalist kailangan andun lagi yung due diligence niya mm-hmm. to find the story. Minsan may mga pagkakataon na mayroon kang storya but okay na yung storya na yun pero meron pang mas not necessarily mas malalim but mas sabihin na natin mas malaking storya within the story.
0: Okay.
3: And I'd like to siguro ito, bigay ko na lang na example. Yesterday ano was I was nung while we were preparing yung sports news roundup namin. There was a new story there na this teenage cyclist, just 18 years old in Pangasinan. Okay. Siya yung nanalo dun sa karera. You know? So he won the race. Nandun sa balita yung kanyang overall time and then nandun yung nag-second sa kanya. Andun yung nag-third and then the other individual awardees. So, that's the news story.
0: Okay.
3: As it is, okay na yun. You know, may winner ka, may nangyari, may kasunod. But, the bigger story there is kung sino yung tinalo nung 18 years old. Because yung nag-second sa kanya is actually one of the a Filipino cycling star. Mabigat na pangalan dito sa in Philippine cycling. So, to me, the way I saw it, that's the bigger story. You have an 18-year-old na siklista tinalo yung sikat na siklista. And the way na and then I hinanap ko pa ano ba nangyari doon sa dulo ng karera kasi 1 second lang yung difference nung oras sila. Mm-hmm. So what happened? So it was a sprint finish pala sa finish line yung nangyari. So naiba ngayon yung angulo nung kwento and then mas nadagdagan pa yung detalye. So again yung due diligence ng isang journalist, ng isang writer, kahit ano pang field 'yan, kailangan palagi siyang nandun.
0: Ah, naku sir. Ito pong mga, kumbaga, it comes with experience din po, yung pag-angulo din sa balita.
3: Yes,
0: kasi
3: yes.
0: Nabanggit mo nga po sir na may kumbaga buo na yung isang istorya, pero may nakikita ka pang ibang angulo na mas malaki.
3: Yes. Yeah. When you, kailangan mo lang, and that comes with, yes, kasama na rin yung experience. Kasi, I don't fault the yung gumawa ng istorya because he might not know yung ano, yung mga pangalan na nandun. But since, ayun nga, matagal ko na rin namang nakikita yung mga nababasa yung mga pangalan na yun. So, right away na-identify ko, uy, malaking pangalan pala yung tinalo niya. So, that's, yun yung naging story. Doon ngayon yung naging sentro ng story.
0: Ayun, grabe. No? Salamat, no, Sir John. And sana po yung mga batang broadcaster po na nakikinig at kasubaybay po sa atin na nagtitake note din no, pagdating po sa pagsulat ng balita. Pero balik tayo kay Alexus. Nabanggit mo nga kanina na kumbaga kilala ka din ng ilang mga campus journalist. No? Dahil nga may sumisikat kang mga broadcasting video. No? At ito nga pong tinutukoy natin. Eh, talaga namang nagpakilala kay Alexus sa mundo ng campus journalism. At para po tuluyang maintindihan po ng ating mga nakasubaybay ngayong araw na ito, panoorin po natin ito.
5: Hataw, defending siya in the cream line. Matapos matagumpay. Matagumpay na makuha malinis sa 7-0 record sa second round. Nagdag pa ni reigning MVP Bella Belen. Mas magpapalakas at lubos sila ng mga bagong plano dahil wala sa kanila ang salitang magpakampante. Ako si Lex Petiero, humaharurot sa bintang sports.
0: EZMP 845. Ayun, humaharurot talaga si Alexus. No? I hope nabigyan na kayo ng context kung saan po nanggaling yung humaharurot. Pero Alexus, no, gusto kitang tanungin, ano ba yung detalye or kwento sa likod nito? Ito ba inaasahan mong magiging trending, magva-viral? Kasi all over the, kumbaga parang naging challenge siya. Eh, no? Maraming mga campus journalists po sa TikTok, kumbaga ginagaya din yung script, the way na mag-report po si Alexus. Pero kwentuhan mo kami kung ano yung kwento sa likod nito.
4: Ayun po, parang naggawa ko lang in parang tagline, identity as a presenter. Kasi parang kailangan magpapakitang gilas ka with the judges, ganun. So, hindi ko pa siya actually naiisip. And then, bigla na lang pumasok. Kasi before, parang bigay todo, ganyan, bidang-bida sa sports balita. And then, parang sabi ko, what if baguhin natin? And then, bigla ko naisip yung humaharo. So, paano ko i-deliver to? Parang ganun. Okay. And then, ang reason po behind the humaharo is... may ligaw mag-tricycle.
0: Tricycle? Tapos, okay, I see.
4: Tinatawag nila ako, Nubin, kasgasero ka naman, ganyan. Tapos, sinisigaw nila ako, ayan guys, huwag niyong gagayin yun. Pero, ano naman siya, parang wala naman so far na mga sasakyan. And parang yun yung lagi nilang tawag sa akin pag nagda-drive ako ng tricycle. Umaharurot si Lexus naman, ganyan, bilis-bilis, huwag patakbo. E di, ganyan po, tinry ko siya. Tapos, yun po yung ginamit ko. Nung una, parang, skeptical kasi parang hindi naman siya naririnig ng iba. Tapos, natutunan ko po parang yung, ewan ko parang may something sa R na iniipit na ewan. Napakinggan ko lang din po para mag-bumper-bumper. Natutunan ko po mag-bumper sa may R, parang radyo, parang iipitin mo. Tapos may nagturo po sa akin, which is si Kuya Hans po, before na bumisita sa amin na, what if ganun din daw gawin ko with the harurot? Kasi sinasabi ko lang siya before. So, nung ganun, sinabi ko na siya, dire-diretso, tapos parang yun na po yung naging tagline ko. Tapos ginagamit ko siya, tapos hindi ko rin po expect na magugustuhan din po ng ibang tao. Yung iba, they find it satisfying. Okay, ganun. Yung iba, marami pong gumagaya. Tapos although yung script ko, yung script ko rin kasi actually last year pa yon. Tapos bumisita kami sa isang school, parang mag-guide din po with the nakababate ng campus journ. Tapos di ko alam kung saan ko nakuha yung script, pero parang composite yon. Tapos napagsama ko yung dalawang balita. Okay, ganon nagamit ko. And then, ayun, so medyo iba. Mali yung mga infos doon. Ayun, pero na, ang nangyari nun, ganon, tapos diretso zumba ako. Tapos hindi ko pa po yung pinos, parang after a month pa po yun, bandang December. Okay. Tapos nung pinos ko, parang, biglang nabos, sabi ko, ba't ang bilis? Tapos after nun, mga after a month ulit, ang dami na nagbe-mention sa akin, umaabot na ng, ewan ko baka 100 mentions na with the TikTok, ginagaya nila. Tapos, Kuya Lex, rate mo yung marurot ko. Ganon. Pero yun po talagang history nun, parang tricycle.
0: Ayun.
4: Ganon. Ginamit ko yung sarili ko.
3: Start pala sa
0: kumaga, yes sir. Kumaga, you're building your identity sa pamamagitan nitong humaharurot na linya. Eh, no? Pero sir, kayo po, tanungin ko po kayo sir na ito pong si Alexos, kumaga future, kung ipo-person nyo po in the future, no? Future sports reporter po, no? Tatanungin ko po kayo sir, ano po ba yung pagbabagong nakita nyo sa sports journalism over time? Ano po ba yung kapansin-pansin, kumbaga?
3: Alam mo, when I, nung bata pa ako, I think that was in maybe high school when I started to dream na I wanted to be a sports broadcaster someday. And I was inspired with Ed Pixon, with Kinito Henson, with Noli Iyala, with Sev Sarmienta. Yeah. During the sinasabi nila the golden years of PBA, nung sikat na sikat pa yung PBA, and sabi ko noon gusto kong maging basketball commentator. That was my dream. But when I got into sports broadcasting, I noticed hindi lang doon umiikot yung mundo ng pagiging sa sports broadcasting. It's not just about basketball. The way sports media is right now, napakaraming sports na po pwede mong tutukan. Napakarami pang ibang sports aside from basketball na sikat dito sa Pilipinas na magugustuhan ng mga Pilipino. So sa ngayon, ang dami mong pwedeng 'di ba, meron kang syempre nandiyan yung mga nakatutok sa basketball. Oh, and that's why kahit doon sa isang public affairs newsroom, kanya-kanya ng beat yan.
0: Yes, sir.
3: Merong nasa transportation, merong nasa energy, merong nasa naka-assign sa police, sa PNP, mga ganyan. Ganun din naman sa sports, you know. Sa sports sa amin, sa sports sa Radio 918, we have our own different beats. I'm in nasa combat sports ako. Mm-hmm. We have someone na nakatutok sa volleyball, sa basketball. But it also helps na hindi ka naman, not necessarily, hindi kailangan eksperto ka sa lahat, but you have an understanding of every kind of sports na meron. Ako, tingin ko sa sarili ko, sports fan ako.
0: Yeah.
3: I appreciate and I enjoy yung iba't ibang sports. And so, natatranslate ko rin yung pagdating sa sports journalism at saka sa sports broadcasting.
0: Okay, I see, sir. Kumbaga, growing up, sports enthusiast na po talaga kayo,
3: yes,
0: na, sir.
3: Yes.
0: Sir, may tanong po ako since na-mention mo nga po na nagsusulputan po yung iba't ibang sports. Napakarami po, no, sir? And may pagkakataon po ba na hindi kayo pamilyar doon sa i-cover yung sports? So, how do you make the adjustment po sa pag-cover po na yun?
3: Yeah, before, you know, when I started sa sports radio, and binabasa ko yung balita, hindi ko naiintindihan yung golf.
0: Yeah. Oh, golf. Okay.
3: No matter kahit gaano pa kaganda yung, alam mo yun, yung pronunciation ko, yung delivery ko ng balita, sa isip ko, hindi ko siya naiintindihan. And to me, kahit anong ganda ng pagkakabasa ko dyan, hindi pa rin okay sa akin hanggat kasi hindi ko talaga siya naiintindihan. So, I asked a friend from broadsheet before, yun yung beat niya golf. So I asked him, paano ba tumatakbo yung scoring, and then paano ba ginagawa yung pagsusulat ng balita ng golf.
0: Okay.
3: And over time, naintindihan ko naman siya, and ngayon kaya ko nang magsulat ng golf news. And whenever I read a golf story, alam ko na.
0: Nice.
3: Yun ang nangyayari doon. So I can, you know, properly kumbaga anong part ng balita doon ko bibigyan ng stress, or doon ko ito yung i-highlight ko when I read the news story. So may mga ganun kasi hindi naman lahat ng sports alam ng isang
0: Total,
3: tao.
0: Sir.
3: 'Di ba? Na syempre tayo Pinoy, normal sa atin yung basketball.
0: Total, sir.
3: 'Di ba? Maraming coach tsaka maraming referee dito sa Pilipinas. But Siyempre, if you're into sports journalism and sports broadcasting, malaking tulong na at the very least, you have the understanding of the different kinds of sports na meron.
0: Kumbaga, sir, walang shortcut no, itong mga, kasi mga technical din po yung
3: yes,
0: sports.
3: Yes,
0: very technical.
3: Very.
0: So, kailangan mo po talaga maglaan ng effort, no, time para aralin yung isang...
3: Yung isang term
0: yeah,
3: sa ganitong sport, hindi mo pwedeng gamitin sa kamila. Diba? Yes. So, iba-iba talaga. So, it takes time to learn and understand kung paano tumatakbo yung isang sport.
0: Yeah. Kumbaga, as a sports journalist, you need to be versatile din po. Kasi yes, hindi lang naman po isang sports, isang sport yung kino-cover mo. No? Marami. Katulad nga po nang na-mention ni Sir John, hindi lang basketball, hindi lang volleyball, even golf, sepak takraw, and all
3: yes,
0: na nagsusulputang
3: and
0: mga
3: especially,
0: sports.
3: We have palarong pambansa.
0: Yeah, okay, yeah.
3: We have the Batang Pinoy. Meron din tayong Prisa. These are multi-sport events, you know, at the very least, siguro may mga 20 sports yan. And
0: wow,
3: kailangang as much as possible,
0: familiar, eh, na, sir?
3: Mabalita mo yung mga sports na yun.
0: Okay, sir. Sir, interesado po ako. Since, kumaga, 10 years in the making na po kayo sa industry ng sports broadcasting, ano po yung rewarding and challenging part po ng pagiging isang journalist po?
3: Para sa akin, yung kapag nasa sports journalism ka, isa yan sa mga pinaka-cool na trabaho.
0: Yeah, actually.
3: Diba? Gumagawa ka ng balita, yes, pero sports to. You know, yung mga kabataan, iniidolin nila yung mga sports, diba? Mga basketball players, mga volleyball players. Part of the job, nakakausap sila, nakikita ko sila ng harap-harapan na probably yung iba nating mga kababayan hindi nila nagagawa yun. So that's part of the job. I remember back in 2023 sa FIBA Basketball World Cup. Andito ako. Siguro medyo konting layo pa.
0: Mm.
3: Andiyan si Coach Steve Kerr.
0: Okay.
3: Andiyan si Austin Reeves. Mm-hmm. Andiyan si na Jonas Valanciunas. I even asked Pau Gasol during that World Cup coverage namin. So That's one of the perks. At syempre, yung travel. I got to travel around the Philippines. I got to travel the world para dun sa mga sporting events na kino-cover namin sa trabaho.
0: Yes, sir. Grabe. That's the luxury, though. Kapag ikaw ay sports journalist, na-mention nga ni sir, yung mga iniidolo na atleta, siya mismo yung nakakapag-interview, na yung interview niya mismo, nakakapanayam niya, and nakakapag-travel siya all over the world. Ako, sir, salamat po. And I hope na may-inspire po yung mga kabataan nating nanonood. Pero this time, sir, gusto ko po kayong tanungin, dahil nga po sports journalism, kumaga, kumbaga hinihimay po natin yung mundo ng sports journalism. Gusto ko po kayong tanungin sa perspektibo po ng isang batang broadcaster at isang professional, paano niyo po or paano nakaka-apekto po yung sports journalism sa pananaw ng publiko pagdating po sa ugali, imahe at performance ng mga atleta at kuponan? Kasi ito po yung kino-cover nyo, kayo po yung nagbabahagi, nagkikwento po sa kanila. So ano po yung kumbaga nakikita nyong epekto po nito? Alexos, ikaw muna.
4: Epekto po in terms of writing po. There's something po talaga na iba yung feeling eh. Kasi we always see it's either yung winnings lang, hindi na nakikita yung hard works, yung experiences nila. So parang it is our role din pag sports writers or anything na mapakita kung ano yung sinusulat nila. And then you have the responsibility, a lot of responsibility. Kasi first of all, kapag may nasabi ka masama or parang kung may pagka-bias ka na towards to other team or parang may binababahang other team. Of course, parang maisip nila bakit naman ganito.
0: Okay.
4: So, we need to be careful. We need to be patas din at all times. And so far, yun yung
0: okay,
4: parang
0: I
4: nakikita
0: see
4: kong vision na kailangan
0: okay
4: gawin
0: thank
4: mo.
0: Thank you, Alex. So, how about you, Sir John? Ano po yung opinion niyo po dito? Kung paano nakaka-apekto yung sports journalism po sa kumbaga sa nakikita ng publiko pagdating sa ugali, imahe ng mga atleta at kuponan?
3: Well, let's say for example, etong nangyari sa tragic death ng dalawang Ateneo players, right?
0: Yeah.
3: It has formed yung the way na binalita yung mga kwento dun sa tungkol dun sa nangyari. It has formed different opinions about number one about Coach Tab Baldi.
0: Yeah.
3: Because before, you know, before this tragedy, si Coach Tab is one of the most revered coaches dito sa Pilipinas.
6: Yeah, totoo,
3: everyone says, siya pa rin dapat yung mag-coach sa Gilas.
6: Yeah.
3: Everyone says, magaling yung Gilas nung si Coach Tab Baldwin. Yeah. Yung nag-coach nun.
6: Head coach,
3: okay?
6: Yeah.
3: But then, when nung nangyari tong trahedya na to, and not necessarily, you know, the way na tumakbo kasi yung kwento, yung storya, the way na nag-unfold yung mga nangyari, like, kagabi lang siya actually naglabas ng kanyang statement.
6: Po.
3: So, naunahan na ng ano eh, naunahan na ng ibang mga balita. Marami ng mga lumabas na kung ano-ano about yung mga previous interviews, about kung ano yung nangyayari dun sa training camp ng mga players. So, na for unti-unti, you know, nabago yung ano, nabago yung pananaw ng mga tao patungkol kay Coach Tab Baldwin. And hindi naman fault ng ano yon, default ng media yon, because kung ano yung available na tawag dito, kung ano yung available na information, yun yung lumalabas, ano. But with social media now, everything is getting amplified.
6: Yeah.
3: And 'di ba? Everyone has an opinion. Even kahit ano eh, kahit yung mga kahapon lang ginawang Facebook account, may ready-made opinion na agad.
6: So,
3: 'di ba? So it can, yes, malaking ano 'yun, it can make or break someone.
6: Yeah. 'Di ba? Totoo, sir.
3: Naririnig natin 'yan sa ano, when it comes to public opinion.
6: Yeah.
3: So minsan nakakatulong ang you know, sports journalism in building up a character, di ba? But minsan din naman hindi sinasadya, but it can also change yung perception ng tao sa ibang.
6: Ayun, sir. In connection nga po dito, sir, sa ibinahagi po ninyo, alam naman po natin no, na binalot ng controversy and tragedy po itong sports community, specifically basketball. We all know po kung gaano po kalabak yung influence ng basketball po dito sa Pilipinas, no? At marami pong netizens, kumbaga yung gustong magbahagi ng simpatya po patungkol po dito sa mga athletes po na nasa way, no? To the point po na nagbabahagi na po sila ng personal na pagluluksa ng pamilya, sir. Bilang isang professional, sir, tanungin ko po kayo, ano po ba yung, ito po ba ethical? Ano po ba yung sakop at hangganan ng sports journalism, sir?
3: Sa before, nung, I think that was in my journalism class way back in high school, there was a term na nabanggit during class. It's self-censorship. Minsan kasi yung, kasi tayo, as sa media kasi, wala naman tayong ano eh. Yes, we have our own code of ethics.
6: Yeah.
3: Meron tayong sinusunod na ethical standards, right? Pero, kasi, yung industry na natin, hindi naman siya regulated.
6: Mm.
3: Regulated meaning, wala tayong lisensya.
6: Mm.
3: Like, hindi tayo katulad ng mga doktor, hindi tayo katulad ng mga engineer na merong licensure exam, right?
6: Yes, sir.
3: And so, when kapag nagkamali, kapag, you know, kapag na-violate nila yung kanilang code of ethics, they lose their license. Wala naman tayong, mawawalang lisensya sa atin. Yes, we, you know, merong mga internal sanctions or whatever. And then, of course, andyan yung libel na po pwedeng magamit, you know, para sa ganun. But ayan, naputol yung thought ko. But again, yung kasing I'm sorry,
6: ano sir, yung kumbaga marami po kasing netizen
3: ayan,
6: yung nagpo-post about dun sa personal na buhay po ng atleta.
3: Okay, so when it comes to ethics, again, self-censorship.
6: Yeah, censor.
3: Ako hindi ako yung I kasi may mga media doon sa ano, doon sa sa Arlington covering the event. Merong ibang mga balitang lumabas doon na in my mind, kung ako yun nandoon, hindi ko ibabalita.
6: Okay, I see.
3: May mga ganun eh. Ano? But I hindi ko naman sila ma-fault because trabaho yun eh.
6: Ayan, okay.
3: Diba? But again, self-censorship. Yun yung take ko doon.
6: Yes po. Self-censorship. Mahalaga po talaga yan kasi responsibilidad po ng bilang isang mamamahay kung ano yung ibabalita mo. You need to be accountable for that. At sa pagkakataong tong sir, syempre, hindi naman po natin palalampasin na marinig si Alexus.
3: Oh, yung magbalita. Ano, humaharurot.
6: Ayan, sir. Sir, may request lang po kami. This time, sir, baka pwede pong, since nag-a-anchor po kayo, sir, baka okay. pwede pong kayo yung mag-lead in kay Alex Sige. Petiero. Ito po, sir, yung sa ating prompter, no? Ayan, I think, okay, handa na po, Alexus, handa ka na ba?
7: Yes, sir.
6: Okay, let's go, sir. Okay. Pwede po kayong magsimula.
3: Sige. Matapos ang sangkaterbang mga ginto sa iba't ibang Sambo International event noong 2019, sa sentro sa Pilipinas ang aksyon sa 2026 Asia and Oceania Sambo Championships. Ipapasada ang detalye na yan ni Lex Petiero.
7: And yes, sir, handang-handa na bit-bit ang Pinoy pride ng Team Sambo Pilipinas na makipagbakbakan sa 2026 Asia and Oceania Sambo Championships na ikakasa sa Nino Aquino Stadium sa Manila mula June 25 to 28. Dagdag pa rito, sasabak ang 21 atletang Pinoy kasamang aasang mahigit na 600 pang delegado mula sa buong Asia at Oceania. Ay naman kay Paolo C. Tan Conchan, Pangulo ng Philippines Sambo Federation, no mistakes dahil nakasalalay rito ang tsansa ng pagkatiwala ng bansa na magdaos ng World Championship sa susunod na mga taon. Ako po si Lex Petiero, humaharurot sa balitang sports.
6: Let's go! Let's go! Sir!
3: Na, may ipit pala yun.
6: May ipit sir. Sir, napakinggan nyo po yung kung gano'n po kahusay si Lex. Ano po yung komento, yung mga napansin nyo po at paano po siya mag-improve bilang isang batang broadcaster?
3: Mm-hmm. Well, I'm guessing siyang nagsulat din
6: yan. Yes, sir.
3: So, kaya nga nasabi ko kanina, no? It helps na you write your own news, yeah. You write your own script, especially kung ikaw ay magbabasa nun. As far as delivery is concerned, maganda yung timbre ng boses.
6: Totoo, sir.
3: Okay, so that... Especially when kapag nasa radyo na originally, yun naman talaga yung orientation. It's just audio, di ba? Although ngayon, meron na rin kasamang visuals kasi. Yeah. But as far as the voice quality is concerned, maganda yung ano yung timbre. Delivery is good. So, you just have to keep working on it. Kung paano yung pacing. Ng pag-deliver sa ang part ng balita at bibigyan mo ng diin. Okay. And ito lagi kong sinasabi sa do sa mga bagong sports broadcasters. Don't forget to breathe. Yeah. Huwag niyo kakalimutan humingi.
6: Naku, kailangan ko po rin yan.
3: Kasi minsan sa sobrang ano mo yun, adrenaline mo I guess, dire-diretso mo binabasa yung storya. Hindi nawawala na yung flow, yung rhythm. So, stop.
6: Breathe.
3: Don't forget to breathe.
6: Yun. Salamat po sir sa pagbabahagi po ng mga tips para mag-improve pa po yung mga batang broadcaster na nanonood. Napakinggan naman po natin na may potential po itong si Lex.
3: Yes.
6: No? Kumbaga, more practice and let's go. Humaharurot si Lex Petiero. Pero bago po matapos ang ating kwentuhan for today.
3: Siguro, can you do the humaharurot?
6: Ano sir?
3: Lahat na lahat. Yung may ipetitek.
6: Okay. Next time na lang po siguro, sir. Okay, sir. Bago po matapos ang ating kwentuhan, hingin ko na lang po yung mga panghuling mensahe po ninyo sa mga batang broadcaster, sa mga nais pong pasukin itong media industry. No? Ano po yung mga iiwan nyo mga panghuling mensahe? Siguro, simulan na po natin kay Alexus.
7: Mensahe? Siguro, sa mga, like, of course, yung mga first time or sasabak pa lang na inspire with other people, go for it lang. Take a leap of faith. Just do kung sa tingin mo magugustuhan mo, and then paghirapan mo, mahalin mo lang yung ginagustuhin, mahalin mo lang yung ginagawa mo, kasi ultimately magre-resulta na maganda, fulfillment yun sa sarili mo, and yun lang, thank you.
6: Okay. thank you Alexus. Now, how about you, Sir John?
3: Ako gusto kong ano, kasi just a few months ago, last month, meron ako naging post on social media about freedom of expression, about journalism. My first post was, free speech is not an excuse for anyone to manufacture lies.
6: Wow.
3: Free speech is not an excuse for anyone when the lies start catching up.
6: Wow.
3: So basically, you have to be responsible. Hindi mo pwedeng... going excuse na, ay, freedom of expression to. free speech ito, hindi excuse yon. And then the other post na I posted last month was, you don't do journalism for convenience. Journalism thrives in inconvenience.
6: Wow.
3: Kapag may mga bagay na mahirap, may sitwasyong mahirap, as journalists, hindi tumitigil yung trabaho natin. Hindi natin pwedeng gawing excuse, yung interviewing ko, hindi ko na makita. Or, walang binigay na halimbawa, copy ng results. Kailangan mo hanapin.
6: Yeah.
3: Sino interviewin mo, kailangan mo habulin. So again, kahit mahirap, tuloy pa rin yung trabaho ng isang journalist.
6: Wow. Grabe, sir. Salamat po.
4: Pwede po mag-question po.
6: Sure. Actually, yan. Sige. May oras pa naman tayo. No?
4: And ilang minutes po
6: ba? Let's take the advantage before mag-alauna.
3: Ayan. Oras ba?
6: Yes, sir.
4: Oras. Ayan. Ang question ko po would be, ano po, like, how do you formulate ng mga questions on the spot kapag may mga ini-interview ka na mga athletes?
6: Nice question.
4: Ayan.
3: Okay. I think the last interview I did was Lito Adiwang, or maybe one of the last interviews I did, recent interviews, was Lito Adiwang. He's a Filipino MMA fighter, and kaya ko siya in-interview kasi nanalo siya. I think that was a 34-second knockout yung naging panalo niya. So the way I formulated my questions, I make sure na napanood ko yung nangyari.
6: Yeah.
3: And then dun ko ibabase yung mga tanong. And then I also since matagal ko na naman siya ding kilala, so I know kung ano yung mga nangyari sa kanya before. So I ask specific questions about the fight and then compare it to before. May mga questions na ganun. And then another set of questions will be, ano yung magagawa nun sa mga future niyang laban or sa future plans niya. So, kailangan, before

0: Hindi po ninyo.
1: Yes.
0: Tunay nga po na ito ay helpful para po mag-build pa po yung skills and career po ng mga batang broadcaster na nakikinig po dito po sa ating programa ngayong Sabado. At salamat din Alexus no, sa pagpapakita ng husay ng isang batang broadcaster. Muli po nakasama natin si Mr. John Mogol, ang sports journalist po mula Sports Radio 918 at batang broadcaster mula FCPC na si Alexus Petiero.
2: Yes, sir.
0: Ayun. At sa pagkakataong ito, puputuloy na po natin ang ating pintuhan. Pero gusto ko lang pong pasalamatan ang ating mga naging kasamahan sa technical side, Sir Julius Ungab, Sam Reyes, at sa ating executive producer, Charmaine Cristobal. At ngayon din po sa Marulas Transmitter. Muli po, ito si Jared Moreno. Kita-kits ulit next Saturday for your weekly vibe check dito lang sa Batang Broadcaster. Mag-ingat po kayo!
3: Handa ka na bang ma-inspire at matuto? Halina't makigulo! Ito ang tambayan ng mga future journos. Mga balita, trends, at lifestyle. Gian dito, kasama si Jared Moreno tuwing Sabado, alas 12 hanggang alauna ng hapon. Ito ang Batang Broadcaster. Batang Broadcaster. Sa Radyo Magazine, 1278 AM.
4: Radyo Magazine,
5: 1278 AM.
6: Bes, grabe! Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
7: Hala, totoo? San ka sumali?
6: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations! You won! Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
7: Naku po! Juan! Scam yan!
6: Ha? Hindi kaya? Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
7: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
6: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
7: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
6: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
7: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
6: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
8: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
7: Kaya huwag magpabudol, bes!
4: Radyo Magazine 1278.
9: Bubungad sa umaga!
10: Trending issues na pinag-uusapan!
4: Mga programang aabangan!
11: Agahan hanggang hapunan!
4: 66 Informasyon GIS, your general information station.
5: Radyo Magazine 1278 AM.

0: Magandang araw sa ating mga tagapakinig at taga-subaybay dito sa Himpilang Radyo Pilipinas World Service. Narito na naman tayo sa programang Warm Heart kung saan atin pong pinapalaganap ang mental health awareness at education. Kami pa rin po ang inyong mga kasama, Steph Vicente at
1: Drizel Nanyong,
0: para sa isang oras na diskusyon patungkol sa mga concerns na related sa ating kalusugang pangkaisipan. Sa puntong ito ay kasalukuyan po tayo nga napapakinggan at napapanood sa pamagitan ng ating Facebook live streaming sa Radyo Pilipinas World Service official Facebook page. Meron din po tayong re-uploads and replays sa ating official YouTube

0: YouTube channel na Radyo Pilipinas World Service din po ang pangalan. Samantala, meron tayong audio live streaming sa pamagitan naman po ng ating Evox PBS Receiver app. Ano ba ang gagawin para makapag-access dito? Siyempre, unang-una mag-download at mag-install sa pamagitan po ng ating Google Play Store para po sa mga Android phone users at sa App Store naman para sa mga gumagamit po ng iPhone. Siyempre, pag na-install nyo na po ang Evox PBS Receiver app, hindi naman pwedeng nakatenga yan, no? So, syempre, gagamitin po natin. Anong gagawin? Ay hanapin nyo lamang ang logo o icon ng Radyo Pilipinas World Service para po sa mga nakakita, nasa likuran ko na po yan. Para sa mga hindi, i-search nyo na lamang po, no? Para mas madali. Saka naman yan, may label naman yan dun sa mismong mobile application. Kaya hindi na kayo mahihirapan pang hanapin o i-distinguish yan mula sa ating mga sister stations under Presidential Broadcast Service. Meron din tayo, no, bukod sa ating mga nabanggit na platforms, ang social media at ang Evox PBS Receiver app, meron din po tayong shortwave radio. Yan po ay posible sa pagtutulungan po ng ating mother agency na Presidential Broadcast Service at ng United States Agency for Global Media o USAGM. Na inyo po nga napapakinggan, no, itong ating programa every Monday po yan, ng madaling araw, within 1:30 a.m. to 4:30 a.m. That's Philippine Standard Time po. Sa mga sumusunod na shortwave frequencies, 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Syempre, hindi natin pwedeng kalimutang i-shout out din, no, ang ating sister station katabing-katabi lamang po ng ating studio, ang Radyo Magazine, dahil meron tayong replays every Saturday and Sunday. Bali, weekends po yan, from 1 p.m. to 2 p.m. Philippine Standard Time po yan, via 1278 kHz sa AM band. So, ka-warm heart drizzle. No? Very interesting ang mga topics natin ngayon dahil mga mental health related observations, no, ang ating pagtutuunan ng pansin. Ayan po, bukod syempre sa Pride Month na alam, medyo iti-tease natin, mm-hmm, no, yung ating mga listeners na meron kaming niluluto for that. No, so abangan nyo lamang po yan sa mga susunod na episodes. And of course, no, hopefully meron din tayo for Father's Day. Pero eto muna ang pagtutuunan natin ng pansin dahil meron tayong dalawang topics, no, na yun nga, sabi ko nga kanina, ay ino-observe. Hindi naman siya masabing pagdiriwang talaga, no, pero these occasions ay ino-observe tuwing month ng June. So para sa unang bahagi ng ating programa, no, kasi ngayong buwan nga ng Hunyo ay ating ino-observe o ginugunita ang tinatawag na Men's Mental Health Awareness Month. Isang mahalagang pagkakataon upang mapag-usapan po, no, ang matatawag siguro natin na silent fight, no, tahimik na laban ng ating mga kalalakihan pagdating sa kanilang kalusugang pangkaisipan.
1: At syempre, meron tayong inaasahang na stereotype na dapat matatag at hindi dapat nagpapakita ng emosyon ang mga lalaki habang nakakaranas ng stress, depression, anxiety na kadalasang hindi nila kayang ibahagi sa lahat.
0: Mm-mm. So, yung mga mapapatanong talaga tayo, no, tayong mga nandito sa Warm Heart at maging siguro yung mga tagapakinig natin kung ano nga ba ang no, yung epekto ng kulturang magpakatatag ka lamang, no, pagdating sa mental health. This applies, no, hindi lamang naman sa mga kalalakihan kundi maging siguro sa mga kababaihan and of course yung mga kapatid natin sa LGBTQIA+ community, no. Pero for this episode nga, tulad ng ating nabanggit kanina, we'll focus sa mental health po, no, ng ating mga kalalakihan dahil isa sa mga ino-observe nga natin ay yung mental health, no, Men's Mental Health Awareness Month. At syempre, may isa pang katanungan dyan, ka-warm heart drizzle. Paano ba natin mababago yung pananaw ng publiko upang makahikayat, no, o mahikayat ang mas bukas na pag-uusap, open conversations at suporta para sa mental health o kalusugang pangkaisipan isipan ng ating mga kalalakihan.
1: Kaya mga ka-warm heart, samahan ninyo kami na mas malalim na talakayan tungkol sa tunay na kalagayan ng mental health ng mga kalalakihan, kasama si Dr. Henry Cocoy del Rosario Nakpil, isang registered psychometrician, registered guidance counselor, registered psychologist, na siya rin ang founder ng Psychotech Psychodiagnostic and Counseling Services.
0: Ayun. So, good morning po, Doc Cocoy. Welcome po sa programang Warm Heart ng Himpilang Radyo Pilipinas World Service.
2: Ay, magandang umaga po sa inyo, Steph and Rizal. Thank you for having me here sa Radyo Pilipinas World Service. And happy Warm Hearts dyan sa ating mga listeners ngayong umaga na ito. It's always a privilege to be part or to be invited to share mga natututunan ko po sa aking practice dito sa Kabanatuan. Our clinic is PsychoNEC, Psychodiagnostic and Counseling Clinic po dito sa Kabanatuan.
0: Mm-mm. Sa mga hindi nakakaalam, I think this is the second time na nandito sa Warm Heart. Noong mga panahon kasi noon, nasa kami, recorded pa yung program at kasama pa natin dito si Ka-Warm Heart Bea. So it's nice to have Doc Cocoy back dito sa Warm Heart. So unang-una po sa lahat, Doc Cocoy, kasi nga nabanggit ko nga po kanina na this June is a Men's Mental Health Awareness Month. Bakit po mahalaga na ginugunita po ito, syempre para maisulong din po, no, yung lusog isip ng ating mga kalalakihan?
2: Yeah, kasi alam mo, sa panahon na ito, talagang maraming, after the pandemic, maraming nararanasan kaming mga kalalakihan. At madalas itong mga nararanasan namin na ito ay bilang isang ama o bilang isang kalalakihan, marami tayong maraming mga noise tayong naririnig. At yung mga noise na yun minsan ay nagiging daan para maging mabigat, no? Sabi nyo nga, silently, no? Dinadala namin itong mga load na ito. At itong mga load na ito ay minsan na meron siyang mga naibibigay na triggers, no? At yung mga triggers na yun ay madalas nagiging dahilan para magkaroon ng depression, karoon sila ng mga anxiety attacks, or minsan burnout, kasi hindi lang sila nagtatrabaho sa labas, minsan sa bahay nagtatrabaho din, or minsan habang sila ay natutulog, iniisip pa rin nila kung paano nila pupunan ng mga pangangailangan o tutustusan yung pangangailangan ng kanilang pamilya. So, hindi lang po kasi mga kalalakihan na nabuo ang pamilya, lalo rin po yung mga pamilya na yan, mga single parent na mga ama. Kaya po rin po yan ay mas mabigat din po yung load nila.
1: Doc Cocoy, ano po yung mga mental health struggles po usually na nakikita po ninyo sa mga pasyente po ninyo na kalalakihan?
2: Well, madalas ang mga mental health struggles nila ay yung kadalasan yung pressure, no, becoming a parent, no. Bilang isang ama, maraming mga tinatanong palagi, ako ba ay tama ba yung naipoprovide ko ba, yung dapat ko i-provide sa pamilya ko? Mabuti ba akong asawa? present pa ako bilang isang magulang? Yung mga ganyan, lalo na ngayon sa crisis natin na nararamdaman ngayon, ano, pataas ang mga bilihin. So bilang ama, lahat yan ay iniisip mo. So yung mental fatigue, sabi nga nila, at saka yung constant stress na iniisip mo ay madalas ito ay mayroong psychosomatic effect sa atin. Kaya po yung iba dyan, nararanasan nila, minsan meron silang, nagkakaroon na sila ng sakit sa puso, or sila po ay nagkakaroon na ng diabetes, yung mga ganyan. So, and also addiction, no? Addiction sa pag-inom, addiction sa cellphone. So, madalas yung mga yan ay nagiging isang dahilan kung ba't magkakaroon sila ng mga ganitong klaseng mga sakit or symptoms.
0: Ito naman po, Doc Cocoy, no? Dahil syempre dito sa programa ay lagi naman po natin nga pinapalaganap yung tinatawag po na help-seeking behavior, no? Hindi lamang po sa mga kalalakihan, kundi among the general public. Pero for this one po, no, bakit kaya nahihirapan po yung ating mga kalalakihan, no, na magsalita upang sila po ay humingi, no, makahingi ng tulong sa ating mental health professionals?
2: Well, ang kadalasan nagiging takbuhan kasi ngayon ng mga kalalakihan ay kaibigan nila. At minsan yung mga kaibigan nila may mga problema rin. So ang nangyayari po, nagsama-sama silang may problema na masyado ho nilang nilulunod yung kanilang sarili doon sa problema na hindi na sila nakakaahon. So minsan po, yun ang nagiging dahilan. Minsan naman po, natatakot din po sila doon sa stigma, no, na pinag-uusapan natin. But the mental health law allows us to look into how these services are offered, no, freely offered. Di na kagaya dati na kinatatakutan, ano? Pero ngayon, magugulat ka ngayon dito sa kabanatuan, marami na rin po nagpapacheck ng mga kalalakihan ngayon. Even po yung mga iba rin ay dinadala nila yung kanilang mga asawa, dinadala nila yung kanilang mga anak. Kasi nga po, nakikita ng mga kalalakihan ngayon yung benefits ng paghingi ng tulong, no, sa isang mental health professional. Pero balik tayo dito sa tinatalong ninyo, yung pong madalas po doon yung stigma, no, na parang, ba't ka pumupunta doon? Diba? Bakit ka pumupunta doon? So, madalas ay hindi pa po nila naiintindihan, lalo na po doon sa mga generation na medyo ang tinuro sa generation nila ay laging maging matatag, laging, you know, huwag kang iiyak kasi lalaki ka, ganun. Kasi meron tayong mga tinatawag na family tapes na madalas ay nagiging dahilan para tayo ay hindi mag-respond dun sa panahon ngayon, which is to really seek a mental health professional.
1: Doc Kokoy, tanong ko lang po, paano po ba yung pagkakaibahan ng babae sa lalaki sa pagko-coop up nila sa mga mental health issues nila?
2: Well, ang mga babae, they're very expressive. Diba po? They're very open, no? Pero ngayon, sa mga lalaki kasi, madalas napapansin ko parang nadidevelop na yata yung social anxiety ngayon sa karamihan sa mga kalalakihan. So, hindi sila, because of fear of judgment or fear of being, ano, you know, being looked at from a different light, madalas po ay they just keep their thoughts to themselves. Kasi po ngayon, napansin ko talagang gusto lahat ng mga tao, ano sila eh, walang napapansin na kamalian sa kanila. Kaya minsan ang nangyayari po ay they would just be quiet. As opposed to sa mga babae, they are more, you know, they seek. You know, kaya nga po nauso yata yung mga marites. Kasi nga po talaga nagbibigay ito ng magandang paraan para sila ay makapag-vent or makapaglabas ng kanilang mga naiisip o nararamdaman. Kaso nga lang po, minsan nagiging problema naman po sa maling taong pagsasabihan na we-weaponize po niya yung ating mga kahinaan. So, kinakailangan po din mag-ingat tayo dun sa pagsasabihan natin at maging mapili rin tayo dun sa mga salita. Kasi yung mga salita na yan minsan ay maaari po siya maging double-edged sword na maaaring makasakit po sa iba or mas lalong makasakit sa iyo.
0: Mm-mm. And speaking of openness, Doc Kokoy, punta muna tayo dun sa kabaliktaran po, no? Ano naman po yung epekto ng mga, kumbaga, pagtatago ng emosyon sa pangmatagalan po, no, na kalusugang pangkaisipan, lalong-lalo na po sa mga kalalakihan?
2: Well, alam po natin na pagka ikaw ay emotionally suppressed, no? Pag emotionally suppressed ang isang tao, madalas, yan yung tinatawag na sudden outbursts ng galit. E minsan magagulat ka, maliit lang na bagay, bigla na lang siyang sumabog na parang bulkan. Di mo alam kung saan siya nanggaling. So, ang nangyayari po ay, you know, yun, bigla na lang. Ano. So, do not suppress, kasi the more that suppress, mas lalo po siyang magiging dangerous. Sabi nga nila, mas mahirap pag nag salita ka ng alam mo na meron palang talim. Kasi minsan yung talim na yon pagka nakasugat, hindi mo alam kung gaano kalalim. Meron naman pong iba minsan, pagka sinusuppress nila yung kadalang nararamdaman, so sobrang pag-suppress nila, alam na sila, nonchalant. Nausap na po, ewan ko po, Miss Steph ko na, or Miss Drizal ko, naririnig yung nonchalant. Mm-hmm. So, I think this is one way of, you know, showing na karamihan sa mga tao ngayon, babae man, lalaki man, o membro man siya ng LGBTQ community, minsan may marami na sa atin may mga nonchalant response. Kasi siguro base sa kanilang experience, maaring magsalita ka man, hindi ka magsalita, may sasabihin pa rin. So, ang nangyayari is they just keep, you know, themselves or just, you know, nonchalant, no reaction. Kaya po, minsan yun po yung mga nagiging effect po niyan. And just recently, napansin ko rin po in the couple of months na aking pong practice, napapansin ko po na karamihan sa mga kabataan or even sa mga young professionals ngayon, nakagaya po, I would assume kayo po ay mga young professionals, mm-hmm. ay mapapansin po natin na pag natapos na lahat, when the smoke clears, when I say smoke, ito po yung pag-aaral, ito po yung pag-i-establish na ng trabaho or relationship or whatsoever na na-achieve mo, there come a time na bumabalik sila sa nakaraan at minsan nagugulat ka, dun sila nagkakaroon ng triggers. Mm-hmm. So ito po ay resulta nung tinatanong ninyo na pagka ito ay sinopress mo, lalabas at lalabas pa rin yan at magiging dahilan kung bakit minsan nakaka-apekto ng relasyon, ng trabaho, or even sa image ng isang tao.
0: Mm-mm. And although emotionally suppressed nga po na yung karamihan siguro sa mga kalalakihan, Doc, meron pa rin po bang mga masasabing senyales na dapat pong bantayan? Kasi yung pagiging nonchalant is a way of, kumbaga, masking emotions, kumbaga, para mapagtakpan yung pinagdadaanan. Pero meron bang mga matatawag na siguro signs or red flags man lang kahit emotionally suppressed ang isang lalaki o isang tao in general, para malaman na sila po ay may pinagdadaanan pagdating sa kanilang kalusugang pangkaisipan?
2: Well, unang-una sa lahat dyan is yung presence nila, no? If ang presence nila ay napansin natin na bigla na lang lumayo, no? Automatic mag-iisip ka na yan. Kasi bakit siya biglang lumayo? Ano ba nangyari? Diba? Another one is, bakit bigla siyang mabilis magalit? Minsan, yung mga bagay na yung biglang sumisigaw, biglang, alam mo yun, biglang nag-walk out, even sa pagkain, no? Papansin mo yung pagkain nila, pagtulog. Minsan may mga bagay na gusto mo siyang kasama, and minsan madalas din po nangyayari is masyado pong nagiging ano, ayan. So automatic pag yung tao po ay nagiging lulong po siya sa nalululong po siya sa bisyo, doon po nagkakaroon ng problema. Na another one is nahihirapan siya mag-concentrate, no? Minsan may tanong ka na, hindi naman niya naalala or may pinagawa ka sa kanya, mali-mali. So yung pong concentration niya nawawala. At the same time, meron pong mga tinatawag na slips of the tongue. Ito pong mga slips of the tongue na ito ay dapat aware tayo diyan. Slips of the tongue would mean bigla na sasabihin, ayoko na, no? Gusto ko nang matapos lahat. No, may mga ganyan, or baka bukas wala na ako. Ganyan. Ibinibigay, may mga ano sila, mga sinasabi minsan na alam mo na dapat kang maging aware at dapat mong i-check yon sa kanya or dapat mong ipaalala sa kanya yung paulit-ulit niyang mga slips of the tongue ngayon. Kasi pag ang tao ay pinapakita niya na wala nang saysay ang buhay, doon po ay dapat maging aware tayo na that's already a red flag.
1: Okay. Doc Kokoy, bali in relation po dun sa nasasabi po natin na mga senyales po, tapos yung pagiging nonchalant, pagiging mainit ng ulo. Eto naman po, nasabi niyo po kanina na yung openness po is makakatulong para maibsan yung mga saloobin nila. So paano po nakakatulong yung pamilya, yung mga kaibigan nila para magbukas po or buksan nila yung mga damdamin nila or masabi nila yung gusto nilang sabihin?
2: Well, ang kalaban kasi ng tao ngayon, sarili niya. At bilang isang family member, importante na oobserbahan mo muna yung gusto mong kausapin or alam mo na merong mental health concern. At the same time, you have to also know the right words to say. Kasi minsan yung tinatawag na I statement, maganda rin siyang nakakatulong, no, when we try to confront a person or a family member na meron siyang meron ka na-observe sa kanya na dapat niyang malaman. So, ang pwedeng gawin dyan is dapat marunong kang pagkana kapag reach out ka na sa kanya, dapat ready tayo na makinig, na walang paghuhusga, ready natin iparamdam na they are in a safe space, that you are a safe person that they can talk to. Tapos dapat wala tayong mga assumptions or mga preconceived notions. Kasi minsan, pag nag-share na yung family member sa atin, ganito lang yan, ganito lang yan. Yung mga tinatawag po natin mga quick fix na statements, iwasan po natin yun. Kasi tandaan po natin that ang isang tao ay created uniquely by God. And therefore, meron po siyang mga kanya-kanyang experience. And the only way for us to help is to be just, be true, be honest, and just iparamdam sa kanila, nandun tayo. We are present. Iniintindi natin yung kanilang mga sinasabi at walang paghuhusga or walang paggamit ng mga sasabihin nila in the long run. So, it starts with, kamusta ka na?
0: Mm-mm. And speaking of support system, no, Adok Kokoy, kasi nabanggit po natin, no, yung sa family and friends, how about naman po sa ating workplace, no, kasi tulad ng nababanggit natin kanina, ay syempre may mga young professionals tayo dyan na humaharap sa araw-araw na hustle, no, kumbaga, lalong-lalo na siguro sa syudad, ay ano po kaya, no, yung maaaring gawin ng ating pinagtatrabahuhan, no, para masuportahan ang mental health ng ating mga kalalakihan?
2: Well, maganda po yung nasabi, ay tanong yun yan, kasi po ako po ngayon ang director ng Guidance and Placement Center po ng Wesleyan University Philippines po dito sa Kabanatuan. At isa po sa mga programa namin ngayon na nilaunch namin is yung patungkol po sa aming mga employees, at yun po yung mga stress management na mga talks, or nagkakaroon po kami ng mga heartline na mga topics. And ito po ay ina-address po namin yung mga common daily battles ng aming po mga employees dito po sa aming university. So, kung anuhin po natin is kinakailangan yung eskwelahan o yung pinagtatrabahuhan natin, dapat meron silang malinaw na programa dito. At ito naman po ay pwede naman ito mag-start sa mga stress management, sa mga debriefing sa trabaho, at yung mga tinatawag natin na mga exercise, no, regimens with reflections. Yun po. Kasi dapat po mag-create din po ng safe space sa ating mga workplace para doon naman po ay sila ay makapag-relax or sila po ay makapagpahinga kahit sandali or makapag-isip. Ngayon pong taon na ito, nag-iisip po kami mag-create ng isang debriefing room dito po sa aming eskwelahan. Parang pupunta ka doon, may magandang upuan, may naaamoy kang magandang scent, ganun, then quiet music, ganun po, para maramdaman nila na kailangan din nilang huminga kahit sandali para sila ay makabalik at mas maging productive sila pagbalik nila sa kanilang trabaho. And I think that is now being practiced po sa mga iba't ibang workplace. Having that space to relax and to just recalibrate your thoughts.
0: Kanina, yun, sa family and friends, tapos ngayon sa workplace. Ito naman po, Doc Kokoy, ano naman po ang maaaring papel na na pwede po naming gampanan dito naman sa larangan ng media, no, from your perspective po, no, upang mahubog pa po yung pananaw tungkol sa emosyon po ng ating mga kalalakihan, upang ma-break the stigma lang nga po, no, itong lalong-lalo na yung stereotype po na pumapalibot when it comes to men's mental health.
2: Yeah, kasi po iba na po kasi ang direction natin ngayon, ano. Kaya po ang nakikita ko po ngayon, na ang nagiging magandang tulong po ng radio. We also have a radio station din po sa Wesleyan eh. Kaya nagiging maganda po ito na venue for us to help our listeners be more aware of dun sa mga struggles. And those sa mga struggles na binibigyan sila ng pagkakataon na tignan yung mga bagay-bagay para mas lalong maging practical para sa kanila. For example, yung pag-address natin ng depression at anxiety. Ito ay madalas na nararanasan ng tao, pero may mga pamamaraan or may mga madaling tips na pwede natin sa kanilang ibigay para mas lalo nilang mamanage yung sarili nila. So itong mga ito ay isang magandang pagkakataon sa ating radio station para malabanan natin. Halimbawa po, ang mga issues na pwede natin pag-usapan ngayon ay patungkol po sa financial pressure. Diba? Maganda pong pag-usapan niya sa radio. No? Kasi dito, titignan natin kung paano ba siya gumastos. No? Paano ba niya tinitignan yung pera niya? Kasi po ngayon, lumalabas din po sa research na ang pera, maliit man yan o malaki, nakaka-apekto yan. Lalong-lalo na po kung hindi ka marunong gumastos. So maganda po yan ang pag-usapan. Lalo na sa mga kalalakihan kasi ngayon, ang ating ang paggastos ngayon ay just one click away. Di ba? Si Shopee, si Salasada. Alam po ninyo, Ms. Steph and Ms. Drizel, isa po sa mga naging ano ko nung 2026 bilang isang ama is i-cancel ko na yung aking mga shopping app. Kasi po, meron siyang dagok sa akin or even sa mga kasama ko sa opisina. Kasi parang siyang yung ting, pag narinig mo yung ting, automatic, meron siyang effect sa'yo. So, itong mga bagay na pagbabawas ng mga bagay na alam natin na pwede makapag-trigger sa atin, particularly sa financial pressure, maganda rin siyang pag-usapan sa radyo. Another one is yung relationship problems, no? Madalas ngayon yung usapang hiwalayan, usapang heartbreak, usapang mga marital conflicts which leads to vowsy, and yung mga co-parenting challenges, yan po yung mga dapat nating pag-usapan ngayon sa radyo kasi kinakailangan bumalik tayo dun sa basic unit which is the family. And I think pagka po sa mga listeners natin sa radyo, lalo na po yung mga ama, na naghahanap po ng ganitong klaseng tips, maganda po rin siyang pag-usapan. So I think marami pa po tayong pwedeng tignan, pero isa pa po sa mga napapansin ko ngayon is yung digital exhaustion. Ito po yung mga bagay na unconsciously pumapasok po sa isip natin. Nagkakaroon tayo ng tinatawag na information overload. Alam niyo po yung idea ng doom scrolling? Di ba po yung doom scrolling po yan? Yan po yung nagiging effect natin. Nagkakaroon tayo ng ano dyan? Ng may mga pumapasok o may mga natitrigger sa atin. Kaya minsan, yung screen time din natin, dapat minamanage natin siya. So these things are topics that we can talk about, and particularly po sa mga kalalakihan is yung tinatawag natin na parental pressure. Kasi po, bilang ako rin, bilang isang ama, napaka-laki po ng kung meron ako mga maririnig na ganito, lalong-lalo na po sa inyo pong radyo, ay magiging isang magandang way para mas lalo kong tignan sa mas practical na pamamaraan at gamitin sa way na alam kong makakatulong sa pamilya ko at the same time makakatulong sa akin and pwede ko rin siyang i-share sa iba.
1: Doc, okay, mabalik po ako dun sa stereotyping na sinasabi nila dapat ang mga lalaki ay matatag. So, para po sa inyo bilang psychologist, registered guidance counselor, paano po mababago natin yung pananaw ng publiko patungkol dito po?
2: Kasi po yung mga sinasabi po ninyo na ganyan, those are what I call embedded sa ating tinatawag natin na genes natin. Those are nasa genes natin yan. At the same time, yan din po yung matinatawag natin na mga bagay na alam natin na common na pinag-uusapan, di ba po, ng mga tao. Or it's already an assumption that a lot of people will you know, use. Pero when you change the, ano tawag dito, the theme, or when you change something, importante pa rin kasi dyan yung awareness. Okay? We need that awareness. We need that idea that para mabago ito, kinakailangan magbigay tayo ng panibagong idea. And that is to let the people or let that person know that we are now changing. And the changing of minds would allow us to see, ah, kinakailangan pala, tignan ko ito kasi ito ngayon yung makabagong pamamaraan para i-address yung aking mental health. And research will show that if hindi tayo magiging open sa mga pagbabago and we are just stuck sa mga makalumang pag-iisip, ay hindi tayo magiging progressive, hindi magiging maayos yung ating well-being or yung ating mental health.
0: Mm-mm. Siguro ito na lamang
2: nasagot
0: po.
2: Nasagot
0: no?
2: po ba?
0: Yes po, nasagot naman po. No? Pero in relation okay. po to that, no, Doc Cocoy, no, sa isang, siguro sa isang lipunan na patuloy na nagdidikta no na ang mga lalaki ay dapat maging matatag. Bilang kayo po ay isang mental health professional, sa inyong palagay, kailan po ba natin tunay na mabibigyang laya ang mga kalalakihan na maging bukas at tapat sa kanila pong nararamdaman?
2: Well, ito po ay magsisimula sa kanila pong commitment na i-improve nila yung sarili nila. Ito po ay magsisimula sa pagtanggap nila kung ano ba ang kinakailangan nilang harapin, na kinakailangan nilang iayos or kinakailangan nilang ihingi ng tulong. Kasi nga po minsan ang mga kalalakihan may konting kayabangan or mayroong ego na sinasabi natin na kinakailangan pong ibaba or tignan ng kalalakihan na isang pamamaraan para mas lalo rin siyang mapalakas. Kasi hindi sinasabi na ikaw ay mahina. Ikaw ay sinasabing kailangan mo lang ng suporta at kailangan mo lang ng tao na mayroong makakaintindi sa iyo para makapag-recharge ka at mas maging focus ka doon sa mga responsibilities bilang isang kalalakihan.
0: Mm-mm. And with that po, maraming salamat po at Doc Cocoy sa pagsama niyo pong muli dito sa programang Warm Heart sa Ulitin Po. God bless po at mabuhay po kayo.
2: Okay, maraming salamat po. Tandaan po natin na lahat po tayo na nakikinig ngayon, ano, naturuan tayo na bilang isang kalalakihan na dalhin natin lahat o bilang isang ama. Pero tandaan natin ang katotohanan, yung pagiging humble at pagiging yung panghingi ng support ay isa itong kalakasan, no? Pagiging malakas ka kasi alam mo kailangan mo ng tulong. And tandaan mo na ang mental health natin, kayang-kaya natin siyang i-balance kasi nandiyan ang pamilya, nandiyan ang ating community para suportahan tayo. So tandaan natin sa mga listeners natin ngayon, our mental health matters. Kasi yung ating mga nararamdaman ngayon, nagiging pamamaraan lang siya para mas lalo tayong maging malakas at mas maging focus sa mas magandang kinabukasan. Kasama ang ating pamilya. Sa alam natin na magiging fruitful yung ating future. Maraming salamat po ulit, Radyo Pilipinas World Service.
3: Thank you, Doc.
0: Thank you, Doc. At ating nakasama
4: magandang
0: pa
4: araw.
0: Sa Ding mental
4: Dantes
0: health struggles at
4: dahil taon-taon tayong binibisita ng bagyo, kailangan
0: si
4: handa tayong harapin.
0: Si Dr. Henry Cocoy del Rosario Nakpil, isang registered psychometrician, registered guidance counselor, registered psychologist na siya ring, founder ng PsychConnect Psychodiagnostics and Counseling Services.
1: At sa ating pagbabalik ay ating pag-uusapan naman ang post-traumatic stress disorder or PTSD dahil natapat din sa Hunyo ang PTSD Awareness Month. Narito muna ang mga paalala mula sa ating himpilan.
4: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Dahil taon-taon tayong binibisita ng bagyo, kailangan handa tayong harapin ito. Naalala ko si Mami, meron siyang isang envelope kung saan nakatago ang mga importanteng dokumento para madaling kunin at dalhin kapag may bagyo. Ang misis ko naman, may nakahanda palaging emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig at pera na kasa hanggang 3 araw sakaling kailanganin namin pumunta sa evacuation center. At syempre, ang toka ko, bago pa dumating ang bagyo, sinisilip ko na kung may mga butas ba yung bubong o ang ibang parte ng bahay na kailangang i-repair. Nakamonitor din ako sa updates ng PAGASA tungkol sa bagyo. May kanya-kanyang responsibilidad sa bahay para sure na ligtas ang buhay. Dahil, hashtag, panatag ang may alam. Maging panatag,
3: Pilipinas. Warm heart.
5: Warm heart.
3: Warm heart. Palawakin ang kaalaman sa mental health. Alamin ang ilang mga self-help tips at makinig sa mga kwento ng paghilom. Dito yan sa Warm Heart.
5: Warm Heart.
0: Tayo nagbabalik na sa ating programang Warm Heart dito lamang sa Himpilang Radyo Pilipinas World Service. At para sa ikalawang bahagi ng ating programa ay pag-uusapan na nga natin ang Post-Traumatic Stress Disorder o PTSD, dahil ngayong Hunyo ay ginugunita rin natin ang PTSD Awareness Month upang bigyang pansin ang isang matatawag na seryosong kondisyon sa kalusugang pangkaisipan na madalas ay hindi natin talaga karaniwang napag-uusapan.
1: Yes, at ang Post-Traumatic Stress Syndrome Disorder o PTSD ay maaaring maranasan ng sino man. Nakaranas ng matinding trauma mula sa sakuna, karahasan, hanggang sa personal na trahedya. Sa kabila ng mga stigma, mahalagang maunawaan ng PTSD ay totoo at may mga paraan upang ito ay malunasan sa tulong ng mga tamang suporta at paggamot.
0: At sa puntong ito ay tatalakayin na nga natin ang mga sintomas, epekto at kung paano natin matutulungan ang ating sarili at ang iba pa, no, ang ating kapwa na dumaranas nito. Sama-sama nating palalimin ang kaalaman at malasakit para sa mas bukas na usapan, hindi lamang patungkol sa PTSD kundi sa mental health in general. Kasama na natin ngayon sa linya ng ating komunikasyon si Dr. Mary Easter Claire Mec S. Perez Torres, isang registered psychometrician at registered psychologist na siya ring founder ng Excelsus Psychological Services.
1: Good morning po, Doc Mec. Welcome po sa programang Warm Heart ng Radyo Pilipinas World Service.
6: Hi po. Good morning.
0: Good morning din po, Doc Mec. Para lang po sa ating kaalaman, no, bukod kay Doc Kokoy, si Doc Mec ay isa rin sa mga nagiging frequent, no, na guest natin dito sa Warm Heart nung kasama pa natin dito si Ka-Warm Heart Bea. So, Doc Mec, no, para sa una po naming katanungan sa inyo, ay maaari niyo po bang ipaliwanag para lang po sa mga hindi nakakaalam kung ano nga ba talaga ang PTSD at kung paano ito naiiba sa karaniwang stress o lungkot.
6: Okay. So, magandang umaga po muli sa ating mga tagapakinig. Pag-usapan natin ang pag-usapan talaga dahil para sa kaalaman ng lahat, ang post-traumatic stress disorder o yung mas alam natin tawagin PTSD ay isang mental health condition na kailangan natin talagang seryosohin mo. Ito ay na-trigger kapag ang isang tao ay nakaranas o naka-witness, no, ng isang terrifying or traumatic event sa buhay niya. Right na, no, pinoconsider na na pwede makaranas din or ma-trigger din ng PTSD sa o na hindi niya talaga directly naranasan yung traumatic event, but siya ay nakwentuhan or nagiging empathic sa pakikinig sa isang tao na nakaranas sa traumatic event. At that's what I'm trying to do. So, let's go na rin yung start.
0: Doc Mec, mukhang nga kailangan natin na pumihit ng konti kasi medyo nag-choppy po tayo, no? Ayan, pihit lang tayo ng konti, Doc Mec. Doc Mec, naririnig na po kami?
6: Yes, po.
0: Ayun po, medyo pihit lang po tayo ng konti. So, ayan, yung katanungan na ni Kawarm Heart Drizel.
1: Doc Mac, ano po yung mga karaniwang sanhi o pinagmumulan or pinagsisimulan ng pagkakaroon ng PTSD?
6: So, parang isang tao ay nakaranas o nakawitness ng isang traumatic event. Consider natin yung mga tao na kunwari kunin ko kita at dahil sa kwento ko na traumatic ay affect ko na ko. That can also trigger PTSD.
0: Ito na lang po siguro no Doc Mac no. Ano po yung mga masasabi po na sintomas o senyales na dapat pong bantayan kung ang isang individual po ay posibleng may PTSD?
6: Okay. Ang pwede natin bantayan ay yung apat na symptoms.
0: Medyo pihit tayo ng konti, Doc Mac.
6: Ng PTSD. Okay. For symptoms, 34. Hello?
0: Hello po. Yes po, ayan. Medyo loud and clear po. Paulitin ko lamang po yung tanong po, Doc Mac, no? Okay. Ano po yung mga sintomas o senyales na dapat bantayan kung ang isang tao po ay posibleng may PTSD?
6: Ayan, ulitin ko po. Dapat natin bantayan yung apat na symptom clusters ng PTSD. Yung unang symptom cluster is yung tinatawag natin intrusive memory. Ibig sabihin, ito yung mga alaala, no? Pabalik-balik ng alaala ng traumatic event na pabalik-balik sa atin na nagpo-cause ng emotional pain. Pangalawa, so, intrusive yung mga flashback, yung pakiramdam na parang muskule, yung mga accident.
0: Ayun, medyo nawawala-wala yata tayo, no? Ayan. Miss Mac, Doc Mac, naririnig po ba kami? Ayun, medyo nawawala-wala tayo. Subukan natin sa ibang platform para mas syempre ito ay mahalagang impormasyon na dapat natin maihatid sa ating mga ano. Paraanin muna natin ang isang maikling paalala mula sa ating himpilan.
7: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
8: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
9: Nagkalat sa internet ang fake news.
10: Ang ginagawa ng fake news, tinatapat niyo yung tao.
11: What they are doing is creating panic.
8: We say no.
12: Yung pagkalat ng fake news, and some of it's dangerous.
13: Sana iwasan po natin pag-spread ng fake news.
8: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
14: Stop telling us fake news because you're wrong.
8: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
0: At nagbabalik po ang ating programang Warm Heart. Subukan natin. Doc Mac, nandiyan na po ba kayo?
15: Yes po, naririnig po ba ako?
0: Ayun, loud and clear po. Ayun. At siguro medyo nag-choppy kasi dun sa isa nating question, no? Yung mga senyales at sintomas na dapat bantayan dun sa mga taong may posibleng may PTSD. Maaari niyo po bang ulitin po, no, ang inyong kasagutan para po sa ating mga tagapakinig?
15: Okay po. Ulitin ko lang po, no? Ang mga mga symptoms or yung four symptom clusters na dapat nating bantayan. Rinig po ba ako?
0: Yes po. Loud and clear po.
15: Hello?
0: Hello po. Opo. Narinig
15: hello?
0: Hello po. Naririnig na po namin kayo, Doc. Pwede niyo na po nga ituloy po.
15: Ayun po. Rinig po ba ako, ma'am?
0: Yes po. Opo. Yes po. Rinig po namin kayo. Ayun, Doc? Hello po, Doc. Naririnig po kami. Ayun, mukhang nawala ulit si Doc Mac. Subukan natin ulit sa ibang platforms, baka kaya sa ibang platforms, no? Isa ulit na paalala mula sa ating istasyon.
16: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
17: Ang sayaw ay mahalagang bahagi ng ating kultura. It is a universal form of self-expression, and no other dance expresses it better than ballet. Meet Alice Reyes, a Filipino dancer, choreographer, teacher, director, producer, and founder of Ballet Philippines. Alice took lessons in classical ballet at a very young age. She completed a Bachelor of Arts degree in History and Foreign Services and took postgraduate studies at Ateneo de Manila University. Alam niyo ba na noong February 1970, her dance company staged the first ever modern dance concert at the Cultural Center of the Philippines Main Theater? At noong June 2014, si Alice Reyes ay naparangalan ng highest award in the arts ng Order of...
0: Ayun, so tayo nagbabalik muli dito sa ating programang Warm Heart. Ayun, mukhang medyo tayo nag-feedback tayo ng konti. Pero Doc Mac, naririnig na po kami?
15: Yes po, rinig ko po.
0: Sige. Ay, yes po, rinig po namin kayo. Ayun. Okay. Doc, ulitin lang po natin yung katanungan ko ulit na medyo nag-choppy tayo ng konti, no? Ayun. So, ano po yung mga pangunahing sintomas na dapat bantayan dun sa mga taong posibleng may PTSD?
18: Okay, ulitin ko po, no? Ang kailangan natin bantayan ay yung apat na symptom clusters ng PTSD. Una po ay yung tinatawag natin intrusive memories. Yung pagkakamay natin intrusive memories, ito po yung pagkaalala sa mga unwanted memories na nag-cause ng patin ng trauma at emotional distress. So yung mga flashbacks na nag-focus na para maramdaman natin muli yung traumatic event. Pangalawa po nito is yung avoidance. Avoidance po is yung pag-iwas natin na mapag-usapan or isipin yung traumatic event tulad ng pag-iwas sa mga activities o mga tao na maaaring maging reminder ng traumatic event. Pangatlo po is yung negative changes in thinking and mood. So, dito naman po, of course, dahil sa traumatic event na yon, nagkakaroon tayo ng persistent negative feelings sa sarili natin o kaya sa ibang tao, no, na nagkakaroon sa atin para magkaroon ng guilt or pagsisis sa sarili, no? Pwede din naman, part din ito yung emotional numbing, yung parang wala kang maramdaman, no? Or detachment sa mga mahal mo sa buhay. At yung panghuli po na cluster symptom is yung pagbabago sa ating physical and emotional reaction na kapag tayo ay naaalala natin or bumabalik sa atin yung mga traumatic memories na yon, ay nagkakaroon ng fight or flight system yung ating ang ating sarili tulad ng pagkairita, no, or angry outbursts, sleep disturbances, at nasisirapan din pong mag-concentrate and difficulty in concentrating or pag-focus. Ayun po.
1: Okay, Doc Mac, tanong ko lang din po, paano po ba nakakaapekto yung Doc Mac? Hello po.
18: Yes, po.
1: Doc, yes, tanong ko lang po, paano po makaka-apekto yung pagkakaroon po ng PTSD sa pang-araw-araw ng isang pasyente po?
18: Of course, no, nakaka-apekto talaga ito dahil since this is a psychological disorder, nahihirapan tayong mag-function ng normal, no? Yung ating
19: pag araw-araw na gawain ay maaaring hindi na natin magawa ng kung paano na dito ginagawa noon, no? Dahil sa ating emotional distress na nararanasan sa tuwing maaalala natin yung traumatic events, lumalayo na tayo sa mga tao na apektuhan itong ating mga relasyon sa mga kapwa natin at sa mga tao sa paligid natin. At of course, no, dahil nahihirapan tayong makatulog or mag-concentrate, ay maaari din itong maapektuhan ng ating trabaho o pag-aaral. Kaya napakahalaga na i-address natin ito.
0: Ito naman po, Doc Mac, no. Sino-sino po ba, no, ang mga individual na masasabi pong may higher risk po, no, na makaranas po ng PTSD?
19: Okay. So, ang mga individual na maaaring makaranas ito ay kahit na sino, no, lahat tayo ay susceptible for experiencing or being triggered with PTSD, lalo na kung ang ating buhay ay na-expose tayo sa mga traumatic incidents sa buhay natin, like yung mga nakaranas ng calamities or kawalan o pagkawala ng mga mahal sa buhay or accidents or pati yung mga na-violate yung kanilang mga karapatan, no? Maaari sila maka-experience ng tinatawag natin na PTSD.
1: Doc, ano-ano mga maling paniniwala patungkol or stigma patungkol sa PTSD na dapat natin dapat pong itama?
19: Maraming maling paniniwala tungkol sa PTSD. Ang mga paramihan na nagsasabi na ang PTSD daw ay naranasan lang ng mga soldado na papa-encuentro sa gera, no? Hindi po totoo yun. Lahat po tayo maaaring maka-experience nito or matrigger nito or magkaroon nitong condition na to, mental health condition na sana ay hindi, no? Pero lahat tayo ay maaaring magkaroon nito. Isang pagkakamali din o misconception o maling paniniwala tungkol sa PTSD is PTSD yung mga tao hindi naaranas ng totoo o direct na experience ng trauma. Tulad na nabanggit ko kanina, mayroon tayong tinatawag na vicarious trauma, no? Tayo kasi yung mga tao ay may iba't-ibang stress tolerance na tinatawag. Yung minsan may mga tao na mataas yung kanilang stress tolerance na kahit na sobrang yung event na nangyari sa kanila ay hindi sila nakakaranas ito. May mga tao rin naman na mababa ang kanilang stress tolerance. So, minsan kahit yung iniisip natin na maliit na bagay lang, natutomatay sila. Okay? So, kunwari, may isang kaibigan ka na nagkwento sa'yo ng traumatic event ng buhay nila, pwede ka rin magkaroon ng PTSD dahil sa kwentong yun. No? Tinatawag natin yung vicarious trauma na natutunan or na narinig. No? Pero hindi ito yung directly naka-experience. So, ay pwede ka pa rin magkaroon na tinatawag na PTSD.
0: Ito naman po, Doc Mac, no. Syempre, sa bawat naman na mental health condition ay laging kinakailangan po 'yan, no, ng support system upang kahit papaano ay maibsan ang epekto po, no, nitong mga kondisyong ito. So, ano po ang magiging papel po ng family and friends sa pagtulong po sa isang taong may PTSD?
19: Malaki ang maaaring maitulong ng social support. Maaaring ang pamilya at mga kaibigan ay may papel na ginagampanan upang matulungan ang isang tao na nagsusuffer ng PTSD. Yung simpleng pakikinig, no, o pagtulong, pag-alala sa kanya hanggang sa umabot siya sa punto na na-manage niya na yung kanyang mga symptoms. Dapat tayo maging mas pasensyoso sa mga symptoms na to, no? Kasi part ng symptoms is yung paglayo sa mga tao, pagiging irritable, pagiging magagalitin, no? o pagiging o pagkakaroon ng depression din. Kaya kailangan upang matulungan natin ng isang tao na nakakaranas ng PTSD, dapat tayong maghabaan natin, no, ang ating pasensya at dapat tayong laging umagapay, no, sa isang taong may PTSD.
1: Doc Mac, eto naman po, kung kanina is about sa family naman po, eto naman po sa, ano naman po ang papel ng pamahalaan at komunidad para sa pagpapalaganap ng kamalayan patungkol sa PTSD?
19: Okay. Malaki rin ang papel na

0: siguro magandang ilatag natin yung mga, bukod sa meron na tayo ngayon, no, na mental health app, bukod doon, ay siguro mas magandang magkaroon tayo ng mga tulad nito na programa na pinapakilala at nagbibigay ng awareness sa mga tao tungkol sa mga mental health conditions gaya ng PTSD.
1: Mm-mm. Ito na lamang po siguro, no, Doc Mac, no, para po sa mga merong maaring mga tao na hindi talaga sila bukas na ipaalam na sila po ay nakakaranas po nitong PTSD, no. Sa inyong palagay bilang isa pong mental health professional, ano po ba yung masasabing tamang panahon kung kailan dapat humingi na po ng tulong itong mga taong may PTSD?
0: Huwag niyo natin ay lumala, no? Ang tamang panahon ay ngayon, no? Kung ito ay nakakaranas ng nararamdaman mo hindi ito yung normal na functioning ng iyong pag-iisip, na nakikita mo na na may mga nangyayari sa sarili mo na sa tingin mo gusto mong.
1: Ayun, naputol tayo. Ipaulit lang natin yung kumbaga yung masasabi natin na kasagutan ni Doc Mac dun sa ating question. Dahil mahalaga ito, no? Mahalagang malaman ito, lalong-lalo na ng ating mga kababayan na manak. Ayun, Doc Mac, medyo naputol tayo. Go ahead po.
0: Okay, naputol. So, huwag na po natin hintayin, no? Na tayo ay lumala, na tayo maghirapan pa. Wala naman na pong dapat ikahiya sa paglapit sa mga professional pagdating sa mga karamdamang pangkakasitan. Anytime, no? Pwede tayong lumapit. Anytime, pwede tayong dumulog dahil hanggat madali siyang tubulan, no? Ayun ang pinakamagandang pagkakataon upang ating isambuni yung ating karamdaman.
1: Mm-mm. And with that, maraming salamat po, Doc Mac, sa pagsama niyo po muli dito sa programang Warm Hearts. Sa ulitin po, God bless po at mabuhay po kayo.
0: Okay, maraming salamat din po. Happy Sunday.
1: Happy Sunday din po.
2: At ating nakasama para sa ating paksang Post-Traumatic Stress Disorder or PTSD, si Dr. Mary Esther Claire Mac S. Perez Torres, isang registered psychometrician at registered psychologist na siya rin ang founder ng Exilus Psychological Services.
1: At dito na po natin tinatapos ang isa na namang edisyon ng ating palatuntunan. Magpapasalamat muna tayo sa ating mga nakasama sa studio na sina Leo Magpayo, Susan Aison at Justine Osias. Narito po muli ang inyong mga lingkod, Steph Vicente at
2: Drizel Nanyong.
1: At ito ang Warm Hearts.

0: oras na para sa masaya at makabuluhang talakayan ukol sa creative industry. Kahalagahan ng pagbabasa ng mga Pinoy, tiwid yung diin. Solusyon sa mga issue ukol sa book publishing, hihimayin. Mga nasa likod ng creative industry, ating kikilalanin. Samahan ng National Book Development Board, Read Pinoy! Tuwing Miyerkules, alauna hanggang alas dos ng hapon. Dito lamang sa Radyo Magazine 1278.
1: Magandang hapon mga ka-Read Pinoy Barkada! Ayan, kumusta po kayo?

0: Welcome po sa ating aklat tambayan ng Read Pinoy, handog ng National Book Development Board. Kami po yung inyong napapakinggan sa Radio Magazine 1278 kHz AM, sa The Capital FM at sa Facebook live stream ng National Book Development Board, ang at NBDB Philippines. Ako po si Lowell Alojado.
1: Kamusta naman po ang lahat na nakatutok sa ating Facebook live stream?
0: Hello! Kumusta po kayo?
1: Ah, also, ngayong nitong Lunes, pinagdiwan ng NBDB ang ika-31st anniversary ng ahensya.
0: Happy anniversary, Mitch, ano, sa yes, NBDB at sa ating mga kasamahan.
1: Happy anniv, NBDB! At ngayong hapon naman, samahan nyo kami sa isang panibagong tsikahan dito sa Read Pinoy. Makakasama nyo kami sa isang oras ng masayang kwentuhan tungkol sa ating creatives at publishing industry. Ako po si Mitch Valladares ng Industry Development Division ng National Book Development Board.
0: Yeah, hey, maraming salamat, Mitch, sa inyong debut hosting dito sa Read Pinoy. At ngayong hapon sa Creator Spotlight, tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbibigay pugay sa mga kwentong may temang LGBTQIA+. Sakto po yan sa pagdiriwang natin ng Pride Month ngayong June. Happy Pride Month. Ano po?
1: Happy Pride Month! Kaya
0: naman, makakasama natin mamaya sina Cheyaline at Gwendoline, ang mga author ng BL Romance Series na Sundo. At syempre may rason kung bakit si Mitch po ang ating co-host for this afternoon. Abangan yan mamaya, pero bago yan, narito muna ang ating mga mahalagang paanyay at ganap tungkol sa ating local creative at publishing industry.
2: Aklat Alert!
0: NBDB lalahok sa Mindanao Book Fair sa Cagayan de Oro ngayong June 18 to 20. Makikisa ang National Book Development Board sa Mindanao Book Fair na gaganapin sa June 18 to 20 sa Event Hall SMCDO Downtown Premier sa Cagayan de Oro City. Inilabasan ng NBDB noong nakarang linggo ang listahan ng co-exhibitors para sa NBDB Collective Stand. Kabilang dito ang Pawikan Press, Papel-Papel Publishing, OPC, Birds in Focus, si Khalil Corazo, SMPC at ang Kawangis Publishing. Kasama ang iba't ibang exhibitors, inaanyayahan ng NBDB ang publiko na bisitahin at suportahan ang mga Pinoy author at publisher na magtatampok ng mga akdang Pilipino sa iba't ibang genre. Mayroon ding special events na dapat abangan. Isa sa mga ito, or marami sa mga ito, ay pangungunahan ng NBDB gaya ng ang Ink and Impact Seminar and Workshop Sessions para sa mga guro at education stakeholders sa June 18 at 19. Kabilang sa speakers, sina Eric Nebran, Abigail James, Adeva Calidas, Hazel Aspera, MJ Kagumbay Tumamak, at NH Legaspi. Tatalakayin nila sa iba't ibang paksa gaya ng pamimili ng tamang mga aklat para sa learners, strategies in teaching literature, illustration styles for children's books, AI in education, Indie Authorship 101, acquiring supplementary learning resources and appropriate reading materials for young readers. Sa pamamagitan ng Mindanao Book Fair, patuloy na isinusulong ng NBDB ang mandato nitong paunlarin ang industriya ng paglilimbaga at palawakin pa ang kultura ng pagbabasa at pagsusulat sa buong bansa. Kaya naman mga kababayan natin at mga ka-Read Pinoy barkada natin dyan sa Mindanao, huwag na po nating palampasin ang pagkakataong itong makadiskubre ng mga bagong aklat at makilala ang ating mga Pinoy creatives. At syempre, masuportahan natin ang ating panitikang Pilipino muli sa Mindanao Book Fair ngayong June 18 to 19.
1: Okay naman.
0: Yes.
1: Ngayon naman, meron naman tayong call for exhibitors ng Dumaguete Book Festival. So, bukas na ang aplikasyon para sa mga active NBDB registered publishers at self-published authors na nais maging co-exhibitors naman sa Dumaguete Book Festival o ang 6200 Book Fest na gaganapin sa Hulyo 17 hanggang 19, 2026 sa PhilInvest Mall, Dumaguete City. Oh, layunin naman ng festival na ito ang bigyang espasyo ang mga publisher, manunulat at mambabasa sa Negros Island Region sa pamamagitan ng tatlong araw na pagdiriwang ng aklat at pagbabasa. Magkakaroon din ng pagkakataon na ang mga exhibitors na maipakita at maibenta naman ang kanilang mga aklat at makipag-ugnayan sa mga lokal na mambabasa at kapwa kalahok sa industriya ng paglalathala. So, sinusuportahan ng National Book Development Board ang Dumaguete Book Festival o ang 6200 Book Fest at iba pang mga inisyatibong nagtataguyod ng mga akda ng mga Pilipinong manunulat, ilustrador at iba pang creative professionals. Bukas ang aplikasyon for exhibitors hanggang Hulyo 12, 2026. Para sa application guidelines, maaaring bisitahin ang official na Facebook page ng NBDB, iscan ang QR code sa official na poster, at i-click ang link. Para naman sa mga katanungan, maaaring mag-email sa bookfest@books.gov.ph.
0: Napakaraming ganap na Mitch, no?
1: True, sunod-sunod.
0: Oh, sunod-sunod from CDO. Papunta tayo ng Dumaguete.
1: At ito, punta naman tayo international.
0: Oh, international. Merong call for application. Bukas na po ang application para naman sa Chomonard International Women's Literary Award 2026. Isa itong patimpalak na kumikilala sa natatanging ambag ng mga babaeng manunulat sa rehiyon ng ASEAN at China, kabilang ang Hong Kong at Taiwan. Inanunsyo ng mga organizer sa Bangkok, Thailand, ang pagtanggap ng mga fiction novel mula sa mga babaeng manunulat mula sa ASEAN countries, Hong Kong, Taiwan at China. Naghihintay ang grand prize na nagkakahalaga ng 500,000 Thai baht o tinatayang $15,000 para sa mga pinakamahuhusay na akda. Magbibigay rin ang patimpalak ng shortlist at country representative awards para sa mga mapipiling kalahok mula sa bawat bansa. Kabilang sa mga maaaring isumite ang mga orihinal na nobelang nailathala sa Ingles mula 2021 hanggang 2026. Maaari rin magkakanoon ng pagkakataon ang mga nagwaging akda na maisalin sa wikang Thai at mailathala sa Thailand. Magandang opportunity ito, Mitch, para sa ating mga female or women writers.
1: Yeah, women writers.
0: Bukas ang aplikasyon hanggang July 15, 2026. Bagamat posible po itong palawigin hanggang August 30 para sa mga bansang nangangailangan pa ng karagdagang submissions. Kaya naman para sa mga Filipino authors, ito na ang pagkakataon ninyong lumahok at ipakita ang inyong mga kwento sa pandaigdigang entablado. Para sa iba pang impormasyon, bisitahin po ang post ng NBDB sa aming official Facebook page.
1: Yes, go Kawimenan!
0: Yes, meron pa. Mitch, no, may mga ganap pa tayong, may mga special, ano pa tayo, mga kaganapan ngayong linggo.
1: Yeah, oo naman. Kasi nga, from books to big screen naman tayo. Mm-hmm. So, nitong nakaraang Hunyo 2, nagkaroon ng pitching session at iba't ibang writers, storytellers, aspiring screenwriters, directors, at creatives sa ating Pitch Please Stories to Print and Screen. Na ito ay initiative ng Paper Got Books in collaboration with the National Book Development Board. So, kasama sa event nito ang mga batikang publisher, screenwriter, producer, at mga director na nagbigay komento sa mga obrang mga kalahok at kung paano ito may aangkop para sa film o series production at adaptation. Ayun. So, ang mga ganap sa pitching session ay panoorin natin.
3: Siyempre, nasara na natin yung mga nag-pitch today. Iba-ibang genre yung nakita natin.
4: Kailangan nagre-resonate siya. It has to make people feel something. I'm also looking for believability. Parang like, I need to know that I can believe in the story.
5: This is my first time pitching, so I'm not well-versed with the world of pitch. We want to have our stories told, and events like this with Pitch Please gives us the opportunity to reach the audiences that our stories need to reach.
6: Ultimate goals is to connect the non-industry writers with the industry professionals. Ito yung mga writers, let's say, from publishing, from media, na normally nagsusulat sila pero hindi nila alam kung paano i-pitch yung mga sulat nila para sa film and TV. So, yun talaga yung goal for Pitch Please kasi I was once that kind of writer. Hindi ko alam kung kanino ko ilalapit yung mga kwento ko. And nung nagawa ko na yun, we're opening the doors to more people to do the same, to experience the same. I want writers to understand na the book is just one product. The concept is another, storyline is another, the synopsis is another. You can sell each one as a product. So, hindi lang siya basta dream na, okay, I am a starving artist, I'm a starving writer. No, there is money to be made here. So, you have to understand that you have to build yourself as a brand to pitch your product to consumers. And one of those consumers could be directors and producers. So, yun yung mga kailangan natin na stories to happen. Pitch Please in few words. Please pitch now.
0: Ilan lamang po yun sa mga mahalagang paanyay at ganap tungkol sa ating local creative at publishing industry. Creator Spotlight na sa pagbabalik ng Read Pinoy!
7: Radyo Magazine 1278 AM. Pinalakas, pinalawak.
8: Radyo Pilipinas.
7: Radyo! Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Collab. Sports Radio. Radio Pilipinas. World Service.
9: Ang tagintig ng FM.
7: At lakas ng AM.
9: Sa iisang himbila.
7: Pinagsanib na puwersa.
9: Para sa mas malawak.
7: Mas maraming mararating.
9: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
7: At serbisyo publiko. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Radio Pilipinas. News nationwide.
10: Trending issue na pinag-uusapan.
11: World News in 5.
12: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
13: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
14: 66 Informasyon.
15: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. 738.
16: Sports Radio. 918.
17: Radyo Magazine. 1278.
18: At Radyo Pilipinas World Service.
19: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
20: Mapapakinggan na
21: sa Capital 104.3 FM.
22: Capital 104.3.
23: Radyo Pilipinas World Service.
24: Sports Radio.
25: Radyo Magazine.
26: Servicio Publico.
27: The AM and FM collab.
28: Sa Capital 104.3 FM.
29: Radyo Pilipinas.
30: Radyo Pilipinas.
31: And Capital 104.3 collab.
32: Collab.
33: Ah, bakla, bakla, bakla. Bill, sabay mo nga, lalaki ako.
34: Ano ba to? Araw-araw na lang. Ba't ba ako nila binubuli? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba kasi ako naging ganito? Ma, pa, binuli po nila ako sa school.
35: Ano ba, Bill? Hindi mo ba nakikita? Busy kami rito, oh. Umalis ka na. Pumasok ka nga sa kwarto mo.
34: Okay po. Ayoko na. Feeling ko mag-isa lang ako. Siguro, dapat na lamang tapusin ko na ang buhay ko.
36: Huwag!
37: Tumawag lamang sa hotline ng National Center for Mental Health 1553 para humingi ng tulong sa mga eksperto. Maaari ka nilang suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. Laging may handang makinig. Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
38: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
39: Radyo on the go.
38: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
40: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
38: Libre to, ha?
40: Walang bayad?
38: Oo, walang bayad.
40: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
7: Radyo Magazine 1278 AM.
1: Read Pinoy. Kasama sina Iri Charisa Kilotugade, Daniel Mariano at Divine Reyes. Read Pinoy sa Radyo Magazine. Creators Spotlight.
0: Thank you. Nagbabalik po ang Read Pinoy ng National Book Development Board. Kami po inyong napakikinggan sa Radio Magazine 1278 kHz AM sa The Capital FM at natututukan sa official Facebook page ng Radio Magazine The Capital FM at ng NBDB Philippines. Iba't ibang kwento ng inspirasyon ng ating paboritong creatives. Mga storya sa likod ng kanilang mga akda, yan po ang ating pag-uusapan dito sa Creator Spotlight. At ngayong hapon ay makipagkwentuhan tayo sa mga manunulat ng BL Romantic Series na sundo. Sabi nga, sana all may sundo.
2: Correct.
0: Una na riyan ang ating ang aking co-host slash our special guest, NBDB's very own Mitch Valladares, aka si Shea Lynn Ochea. Ayan, nagbabagong anyo na po siya.
2: Oo. Kanina ako si Mitch.
0: Yes.
2: Ako na si Chea.
0: Transformation real quick. Eh, no? During breaks from organizing book fairs, Chea spends her time writing BL, GL, and fanfiction. At para sa mga fans out there ng sundo, may konting trivia tayo dahil kung gusto niyo regaluan si Chea, paborito niya ang
2: Banana bread.
0: And of course, ang kanyang co-author. Siya isang professor and at the same time isang assistant coordinator sa isang program ng isang university sa Manila. Kung siya ay on break sa pagtuturo abala naman siya sa pag-aayos daw ng kanyang buhay.
2: Yes.
0: At sa pagsusulat na rin. She loves dark chocolates and spicy food. At ginagawa niyang tubig ang kape. Welcome po sa Read Pinoy, si Gwendolyn.
3: Hello.
0: Ayan, bati muna kayo sa ating viewers.
2: Hello naman sa mga nanonood dyan, lalo na sa Facebook Live.
0: Ikaw, Miss Gwendolyn.
3: Good afternoon sa inyong lahat. Sana okay pa kayo. Sana masarap ang ulam ninyo.
0: Yeah. Yes.
2: Correct. Puro pagkain yung nabanggit ni Lowell
0: diba,
2: kanina.
0: Kaya papunta ako dun sa tanong sa ating unang question no. Ayun, na-introduce sa inyo yung mga sarili, pero ano po yung inyong ibang interest bukod sa literature, sa arts, sa writing at saka sa food? Huwag na nating pag-usapan ng food.
2: Kaya nga kakatapos lang ng lunch.
0: Go, sino mauna?
3: Ikaw na muna.
2: Ako, outside of writing kasi ay nagsulat din pa rin ako. Mm-hmm. So, kasi syempre as someone na ang background ko talaga ay literary scene. So, from inside ng work at after ng work ay pagsusulat pa
0: rin. Yes.
2: So, yan.
3: Feeling ko nga rin ako, sobrang boring in a sense na kung hindi pagkain ang inaatupag ko sa buhay, pagsusulat. Kasi kahit rin naman sa trabaho, labas ng trabaho, in one way or another, involve ako sa pagsusulat, yeah, sa paglilikha. Minsan kung hindi paglilikha ng creative writing, magre-research ako, mga ganun. Kaya hindi ko masabi kung may iba ano pa bang interesting sa akin bukod doon.
0: Talagang lifeblood natin ng pagsusulat.
2: Talaga.
0: Ayan, growing up, ano yung mga binabasa ninyong libro? At may mga author ba kayo na ina-idolize ng inyong kabataan? Or, sige, sino mauna? Ikaw?
2: Ako na. Yun, kasi nabuhay kasi ako sa precious hearts romances.
0: Pocket books.
2: Oo, sa mga pocket book. Alam mo yung mga Christine, mga series na yon, yung mga sinulat ni Sisi, yung mga ganyan. Yung mga mga nirerentahan mo pa ng 5 piso sa kapitbahay.
0: 2 piso lang nung panahon ko.
2: Diba? Diba? Kasi dun talaga nahubog.
0: Yeah.
2: Yung, kasi yung family ko mahilig talaga magbasa ng pocket books. Tapos, after nun, syempre, buti na lang yung library namin sa school, medyo may access ako sa mga other international authors, ganyan. Mga ganun. Tapos, yun, nagustuhan ko siya, pumasok ako sa school campus journalism. Mm-hmm. Tapos, inisip ko na, gusto ko palang magsulat. Tapos, ayun, nung college na, since undergrad ko ay literature also sa De La Salle University, ayun, so naging idol ko yung mga professors namin.
0: Professor,
2: So, shoutout ko na lang si Genevieve L. Asenjo, yan, sila John Elomil Teodoro, yan yung mga idol talaga namin sa department.
0: How about si Gwen?
3: Ako naman, actually medyo may pagka-similar kami ng trajectory sa reading taste. Pero nung bata pa lang ako, addict na kasi talaga magbasa to the point na hindi ko malilimitahan sa iisang genre yung gusto ko.
0: Mm-mm.
3: So, kung ano yung makita ko na, ay, okay, bet ko to. Ayan, kukunin ko siya. Pero nung siguro mga kabataan ko, parang fantasy novels talaga yung mga trip ko noon. Mm-mm. Hanggang sa pagdating nung pa-high school na ako, doon ako nag-uumpisa sa mga BL, yaoi, ayan. And then, pati mga iba't-ibang klaseng manhwa hanggang sa nagkaroon na ng iba't-ibang trends na, alam mo yung formulaic plots tungkol sa mga time regression, isekai, etc., etc. Biglang napunta
0: marami
3: ako
0: na,
3: doon.
0: No? Lumawak
3: tsaka, syempre,
0: na.
3: Ano, sasama ko na rin siguro ang fanfics kahit malaking hubog yan ang buhay ko eh, kumbaga. So, ayun, in terms of writing, parang part hindi although inspiration ko sila hindi doon nagre-reflect kasi yung boses ko sa pagsusulat. So kumbaga kagaya si Chea, ang ano mga literature professors namin, oh shout out na sa kanila, shout out na rin sa mentor namin si Sir Johan Espiritu. lahat sila in a sense nakakapag-shape dun sa kung paano namin hinahanap yung totoong writing voice namin.
0: Tsaka yung sarili ninyong boses.
3: Yes,
0: ano?
3: And then siguro isa sa parang na-realize ko na gusto ko ng ganitong klaseng boses pero hindi siya talaga exactong ganun kay Sir Egay, Edgar Calabria.
0: Calabria. Hi Sir Egay.
2: Hi Sir Egay. Shout out po.
0: Ayun siya. Ito talagang sinundan mo yung path ng pangarap mo na magsulat. Ano?
3: Ever since talagang
0: nag-literature ka sa DLSU. Paano naman nakatulong itong pagbabasa sa paghubog ng iyong creativity and imagination, sabihin natin. At bilang isang author at bilang isang publishing industry professional.
2: Ayun. So, being the head of international affairs sa NBDB, syempre, na ang yung exposure level kasi when it comes to book fairs ay malawak . So nakikita ko yung nililimbag dito, nakikita ko yung nililimbag sa ibang bansa at sobrang lawak, sobrang andaming istorya, sobrang nakaka-inspire siya. Papasok ka pa lang sa PBF, makikita mo na lahat doon, tumitili yung mga tao kasi na-meet nila yung favorite author nila. So, alam mo yun, sobrang saya ko na sa part na yun. Tapos biglang naisip ko na, sana what if ako naman yung hinihiyawan? Ganon. So, yun yung naging push siguro sa akin na from being an publishing industry professional, being part of the National Book Development Board. Yun yung naging push sa akin na, sige, mag-publish na tayo. Sige, tutukan na natin to. Gawin na natin to. So, yun.
0: Interesting, ano? Totoo naman yun, sinasabi mo na pag nakakita, alam mo yung pag first time ko mag-PBF din, ganun din yung experience, ibang level yung yung ligaya na ma-meet mo in person si Nariki Lee. Diba? Si Gwen naman, paano nakatulong yung reading sa pag-develop ng iyong creativity and imagination as an author at saka as a professor or as a researcher din?
3: Basic. Kumbaga, ano siya, parang hindi ka marunong magsulat kung hindi ka marunong magbasa. Kasi lahat, kahit nagdo-draw ka, kahit fantasy pa man yan, o kung kahit anumang genre pa yan, nagdo-draw ka ng inspiration or ng reference, in a sense, sa mga binabasa mo, sa mga librong binabasa mo.
0: Mm-mm.
3: Yun, kaya para sa akin na essential siya na magkaakibat yung dalawa, ang pagbabasa at pagsusulat. It coincides together in a sense na it helps you build yung your knowledge. It helps you build parang certain strategies na pwede rin ganitong angulo or ganitong perspective yung isusulat mo.
0: Correct.
3: So, in a sense, it's knowledge building, it's creativity, it helps you build your creativity na parang na-exercise mo ang imahinasyon mo. Dahil, syempre, dahil nga teksto siya, words siya, nasa utak mo kung paano mo siya ipaprocess. So, para sa akin, bilang teacher bilang part ng academe, very essential ang pagbabasa sa lahat ng bagay. Yun.
0: Ayun, totoo yan kasi nakaangkla talaga sa pagbabasa yung pagkatuto at saka yung yung journey ng mga aspiring authors din kasi malaking tulong kung mahilig talaga tayo magbasa. Ikaw ayokong sabihin mo. Nalilito na ako.
3: Sino ba talaga siya?
0: Ayan, Shea. Kwentuhan niyo kami ng inyong mga journey papunta dun sa pagiging author at paano kayo end up na magsulat together. Bakit niyo naisipan na magsulat ng magkasama para sa inyo pinakaunang published work?
2: Siguro dala na rin ng experience kasi magkasama kami ever since college.
0: Wow, classmates.
2: Classmates kami since college. And yun yung parang alam yun, yung sobrang in sync kasi yung hilig namin sa material na binabasa. So alam mo yun, yung naging bonding namin. And since officers din kami sa isang writing org, nung college, siya yung president ng org, ako yung vice president ng org. So, may ganung bonding. Tapos, after noon din na, nagsimula na kami mag-create ng nitong sundo, nitong mundong ginagalawan namin, naging istorya na siya. So, yun yung sa perspective ko.
0: How about kay Gwen naman?
3: Ako, yung perspective ko, medyo very in line with her in a sense na yung ideas kasi namin, parang hindi siya yung planadong-planado na, eto na, gagawa tayo, gano'n. Hindi siya gano'n. Minsan, mag-uusap lang kami, nakatambay lang kami kung saan kalsada, biglang, what if ganito?
0: Nagsimula sa what if.
3: Parang gano'n. Pero with Sundo, sa chat nga lang ata, sa chat lang yun. Ata natin. Sa chat lang yun eh. Basta ganun. Basta sa amin namin, trip namin magsulat ng kabaklaan.
0: Okay.
3: Seryoso.
0: Anong taon pa ito? Itong
3: 2019
2: wow. Nag-start.
3: Yun. So, 2019 pa namin, parang biglang, parang trip ko lang sumulat ng kabaklaan. And then, yun na.
0: Bakit BL or bakit kabaklaan ang inyong napiling isulat at bakit kayo napunta doon sa ganitong konsepto ng or paano niyo nabuo itong konsepto ng sundo? After nitong chat na random chat ninyo, ano na yung naging proseso ninyo para i-develop itong sundo?
2: Siguro sa pag-develop ng sundo, nung una kasi sobrang ubababaw pa siya. Alam mo yun, yung parang throwaway ideas lang sa chat. Tapos biglang sinulat na namin sa papel, may outline na tayo, ganyan. Pero alam mo yun, nagstay siya sa ganon for a long time.
0: Natulog
2: siya. Dahil nga nag-start na rin kaming mag-seek ng higher education, so nag-masters kami.
0: Saka nagtrabaho
2: na kami. So, from that kind of life experience, nabuo na siya. Nagkaroon kami ng emotional maturity.
0: Uy.
2: Na para ikayang pasanin yung pagkakwento ng kwento ng sundo. Kasi kahit sabihin mong BL comic siya for teens to young adult, ganun kasi yung genre niya. Hindi din hindi mababaw yung pagkahulma nung kwento nilang dalawa hanggang sa mabuo yung konsepto ng pagsundo. So, kasi yung gusto namin talagang ipakita sa sundo ay yung sundo being a love language. Kasi marami tayong mga love language, di ba? Parang words of affirmation, correct, quality time, ganyan. Pero sa sundo, gusto namin ipakita yung sobrang Pilipino, sobrang tayo na love language, which is yung akto talaga ng pagsundo. Sige, sunduin na kita. Yung ganun.
0: Tain mo ako.
2: Tain mo ako, sunduin kita, puntahan kita. It's, konsepto siya na pinapaikli mo or nawawala yung distansya nyo as two people. So, yun yung gusto naming ipakita sa kwentong ito na kung paano ang dalawang tao na super magkaiba ang buhay, magkaiba ang mundo nila at dahil dun sa napakasimpleng akto ng pagsundo nila sa isa't isa, nagbibigay sila ng effort, ng oras, ng pagmamahal, ng care para tagpuin yung isa't isa kung nasan sila, hindi lang physically, pero emotionally at romantically.
0: Ayan, ang ganda.
3: Ang lalim. Ano sabi niyo?
0: Ang lalim, ang lalim. Ayan, without giving any spoiler, kwentuhan niyo kami bukod dun sa konsepto nitong sundok. Kwentuhan mo kami, Gwen, ng tungkol sa sundoan cinema characters natin dito. Pero bago mo yan sagutin, magbabalik po ang Read Pinoy. Kaya dyan lamang po kayo.
4: Radyo Magazine. 1278 AM.
5: This is a public service announcement.
6: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
5: This is a public service announcement.
8: Public service announcement
5: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Magazine.
4: 1278 AM.
5: This is a public service announcement.
9: Discipline is the key.
10: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
11: Kilatisin ang sarili.
10: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
11: Importante rin na ating laging isipin.
10: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
11: Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: This is a public service announcement.
8: Public service announcement
5: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Magazine.
4: 1278 AM.
12: Servisyong kailangan. Servisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
13: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
4: Radyo Magazine, 1278 AM.
14: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Publiko.
16: Read Pinoy. Kasama sina Iri Charisa Quilotogade, Daniel Mariano, at Divine Reyes. Read Pinoy sa Radyo Magazine.
0: Nagbabalik po ang Read Pinoy, handog pa rin ang National Book Development Board. At kasama pa rin natin ngayon sa Creator Spotlight ang aking co-host, aming partner dito sa ngayong hapon, si Mitch Valladares ng INDD ng NBDB, aka si Che, ating Creator Spotlight guest. At kasama natin ngayon pa rin si Gwen, ang kanyang co-author para sa librong Sundo. Ayan, balikan natin, Gwen, yung question natin kanina, no? Tungkol saan, or ano yung kwento ng sundo at sino yung mga main characters natin dito?
3: Ang sundo, sinabi na ni Shea, ayan. Utikaw ka na sabihin niyo, totoong pangalan. Tungkol siya sa, konsepto ng pagsusundo. Mm-hmm. Paano mo makikita ang akto ng pagmamahal sa panunundo ng isang tao? Dito, makikita mo dalawang magkaibang tao, magkaibang personality, magkaiba yung mundong ginagalawan nila na si Emmy or si Emilio, tsaka si Jasper o si Chaz. Ayan. So, si Emilio, bale, siya yung bibo kid na makikita mo na sobrang academic achiever, ang daming org, very on top of things, org, parang, kumbaga, alam mo yung mukha siya, yung student na he has everything put together.
0: Right, yeah.
3: Ayan. And then we have Jasper na parang, alam mo yung vibe niya na akala mo ba sa gulero na pero he's a judo scholar kid na very independent. Mm-hmm. And for me, he has a lot of walls. So, makikita mo pa lang talaga na dun sa dalawang tao, magkaiba yung personality. Right, tapos parang magmumukhang, akala mo si Jasper, ano ba talaga, wala ba talaga siyang pakialam sa academics niya, so on and so forth. Yung ganung opposite dynamic. So, kaya ang sinasabi rin ng publisher namin na parang it's an opposite attract. ganon, kind of stroke. Yon. So, doon, makikita mo kung paano nga ba na nag-a-attract ang dalawang magka-opposite na tao, di ba?
0: Yeah. Interesting, oh. So, pero sa pagbuo ninyo ng characters ni Jazz at saka ni Emin, ano yung mga primary na katangian or mga may mga personal experience ba kayo or observation sa inyong circle or sa inyong mga kaibigan tungkol sa buhay at pag-ibig na naging inspirasyon ninyo sa pagbuo ng kanilang characters? At paano niyo tiniyak na, sige, kay Gwen ito, no? Paano niyo tiniyak na magiging authentic at relatable itong mga characters natin?
3: Okay. Siguro, ano muna, no, hindi, yung mga characters namin, si Jazz at saka si Emmy, hindi naman siya nakabase sa iisang tao per person or per character. Kumbaga, it's a collective parang experience, collective na parang, ah, oo nga, okay itong trope na to. Na parang, ah, bagay dito sa character na to. Ganun siya. So, in a sense, parang pinagtagpi-tagpi siya na mayroong bits of reality, mayroong bits of independent na parang creative ano na namin. Pero I think siguro ang pinaka-special talaga dun is yung concept of the actual meeting of each other. Yun. So, for me, yun yung key na realization namin na oo nga, no? Kasi noon, hindi namin pa napalalim yung konsepto ng sundo. Dun, as we write it, dun namin na-realize na, oo nga, no? Parang sa atin, mga Pinoy, na pag nasa relasyon ka, alam mo na na seryoso ang ka-mutual understanding mo or kung ano man kayo, kung sinusundo mo na siya.
0: Once na nandyan na sa may gate or nasa may lobby or
2: So, kaya yun.
0: Ikaw, Shaya, may dadagdaga.
2: Ayun. So, siguro sa mga observation tsaka personal experiences, kasi campus romance din siya. So, syempre marami ka rin mga observe na mag-jowa sa campus.
0: Taga-ibang school, no? Oo, nakaabang sa gate.
2: Correct. Mga susundo sa gate, ganyan. Tapos may dalang bulaklak, ganun. Yung mga ganun pa din hanggang ngayon. Yeah. Which is something na talagang gusto na isa buhay sa kwento. Yun.
0: Yeah, at saka ano ko siya, naramdaman ko siya, like nabasa ko yung volume 1 nito. Talagang ang cute nung magpapasundo ba ako. Yung may irita factor. Oh,
2: para wag ka nang sumundo.
0: Ah, wag na lang. Kaya kong umuwi mag-isa or kaya kong wag mo na ako ihatid or something. At dito rin sa ating volume 1 ay naipakilala. Alam mo, favorite ko dito si Tito Carlos eh. Na may mysterious, paano ba? Mysterious for me yung kanyang character at how will he affect in the upcoming volumes, no? So, ramdam na meron pang hindi lang sila side characters na, by the way, may ganito silang dynamics with the family or whatsoever. Sa pagbuo ng kanilang characters, ano pa yung gusto nyong ipakita doon sa tungkol sa mga tao na kapaligid kina Emmy at Jess at paano nila masuhubugin pa siguro yung emotional growth at decisions nitong ating main characters in the upcoming volumes.
2: Okay. So, hanggang volume 5,
0: yun, volume 5 guys.
2: So, medyo malayo-layo pang lalakbayin ni Emmy at ni Jazz when it comes to, yun nga, yung growth nila, not just as a couple, but also as individuals. So, yeah, may mga characters katulad ni Tito Carlos for Jazz and Dexter for Emmy na ito yung mga antithesis sa characters nila na ito yung nagpapabagsak ng convictions nila as a character, yung nagiging unstable yung characters nila due to the presence of these characters, and ito yung parang nagiging testing ng tenacity nila, not just how far will they go to fix each other. Pero, alam mo yun, hindi naman dapat nila i-fix yung each other. Right. Dapat nandun lang sila para sunduin yung isa't isa kung nasan sila when it comes also to their personal conflicts. Yeah. So, yun yung, I think yun yung something na kailangan nilang matutunan along the way.
0: Ayan, Gwen. Paano naman ninyo binalance itong feel-good vibes ng syempre BL ito, no? At saka itong potential conflicts na dadalhin ni na Tito at saka nito ni Dexter.
3: Uh-huh. paano ba? Siguro, yung pagbabalanse namin, hindi siya, ano eh, hindi siya yung explicit na parang pinag-isipan namin, ah, kailangan ganito yung gagawin namin. Parang, actually, medyo hinayaan namin na mag-dictate yung mismong storya, yung mismong characters. Uh-oh. Kasi pag nagsusulat naman kami, parang, okay, may outline kami, may balak kami. Tapos habang nagsusulat ka na, ay, okay,
0: medyo
3: iba.
0: Lumilihis
3: na sila.
0: Uh-oh.
3: As in na parang, hindi ko na pwedeng ipilit kung ano yung nakasulat sa
0: correct.
3: So, kumbaga, hindi namin talaga inisip na, dapat balance siya. Correct. Dapat ganito siya. Parang, hinayaan namin siya na, ito talaga yung gusto
0: form.
3: Nilang kwento Uh-oh. Na mangyayari. So, merong malungkot, merong masaya, merong ganito talaga siya sumagot sa buhay niya. Alam mo yun?
0: Yun yung dapat nating abangan sa mga susunod na volume. Ano? And, Chaya, more than the romance, ano pa yung mga pinakamahalagang message na or values na gusto ni nating ipahayo parating sa ating mga readers?
2: By reading sundo, kasi ano siya eh, yung romance is between the main leads, sure. Pero yung relationships ay hindi lang between Jazz and Emmy.
0: Mm-hmm.
2: Nandun din yung relasyon nila sa families nila, sa friends nila, whether or not biological or found family. Mm-hmm. So, nandun din siya. So, siguro yung act ng sundo, siguro hindi lang siya na bumabagay sa romantic relationships. Kasi kahit friends, so pwede mong sundo.
0: Correct.
2: So, I guess it's not just the physical act of sundo, but also the emotional pagsusundo mo dun sa taong mahalaga sa'yo.
0: Yeah, that's why gusto ko siya, nung nabinasa ko siya, nagustuhan ko siya kasi may layer yung kwento na niya. Hindi lang siya between the two of them, which is normally ganun yung mga BL story. Diba? Anyways, nalilito ako kay Chaya. Pero Gwen, kwentuhan mo kami ng inyong process ninyong dalawa sa inyong pagsusulat. May mga, syempre, pag dalawa yung nag-iisip, diba? May mga pagkakataon ba na nagkakaroon kayo ng conflicting ideas? At paano kayo nag-compromise or paano nyo nire-resolve itong mga ganitong instances?
3: Pag sa writing process namin, sabay talaga kami nagko-conceptualize. Mm-hmm. Na parang, sige, mag-chat kami or mag-uusap kami, parang nasa coffee shop kami, ganyan-ganyan. Tapos, yan, papel. Papel, ballpen, ako laptop.
0: Okay. Ganun.
3: And then, susunod rin naman ako, magsusulat rin naman ako dun sa mismong papel niya. And then biglang, okay, ito yung naiisip namin na sequence of events. Mm-hmm. Ganyan. Tapos, ako yung minsan kontrabida sa buhay na to. Na parang, tingin mo ba, ganyan talaga ang sasabihin niya? What if ganito, ganyan, ganyan?
0: Uh-oh.
3: And then,
0: kung logical ba?
3: Yes. Parang ganun ako. Tapos, yan, pag-uusapan lang namin. Hindi man kami yung parang mag-war-lahan sa isa't isa, no? Ano lang naman, parang, okay, sige. O nga, no? Parang ganun yung, hindi naman nonchalant, pero ano yun, yung parang, okay, sige, ayusin natin. Ganun lang yung ka-smooth in a sense, yung pag-poproseso namin na magkaibang idea or what if ganito nga. Tapos, pag mali naman talaga yung punto ko, edi sasabihin niya rin naman sa akin na, okay, gets, tama ka. Yun. So, madali kaming kausap sa isa't isa dun sa pagpaplano ng mismo kung anong mangyayari.
0: May mga eksena yung nakaplan.
3: Oo, dun sa sundo. Ang ano na lang, ang magiging kontra na lang, ay kung sila na yung mismong characters, yung mismong storya na yung kumukontra sa aming dalawa.
2: Correct.
3: Yun yung nangyayari kasi minsan.
0: From the very beginning ba, talagang naisip yun na comics yung maging medium itong sundo?
2: Oo.
0: Kasi,
2: ever since. Kasi nung inisip namin talaga yung konsepto pa lang, visual talaga siya sa amin. Hindi naman siya nakitang novela. Hindi naman siya nakitang stage play. Hindi naman siya nakita sa talagang visually siya talaga yung namin, konsepto. So, talaga nagsimula siya as a comic sa ito.
0: Kwentuhan niyo naman kami tungkol sa inyong naging collaboration experience with EJ Celoria.
2: Ayun. So, si EJ yung aming artist ng super galing niya. Super patient siya sa mga little nitty-gritty naming kasi very yung pagka binasa niyo naman yung volume 1, makikita nyo sobrang detailed nung comics. Right. May background, correct, lahat. Correct. Sobrang madetalye. Yung kahit down to the micro expressions nung character, nasa pool talaga ni EJ yung illustrations. So, sobrang patient siya sa aming dalawa, sa mga revisions namin, at super super smooth sailing yung relationship namin sa kanya. So, super bilis lang nung process nung pag-production talaga ng volume 1.
0: Okay. Ang galing naman. Maganda yun kasi talagang kahit hands-on na hands-on, kaya tutok na tutok kayo dun sa naging proseso, very receptive din siya sa mga ideas sa inyo. No? Marami ng BLs na whether series, films, or books yan, or comics din meron na nagawa. Pero, kumbaga, pag nagtanong siguro yung isang reader ninyo na, bakit ko bibilhin ang sundo? Anong meron dito that sets it apart from the other BLs?
3: Ako siguro, very inlined or aligned siya kung ano talaga yung parang temperament ng Filipino BL.
0: Yeah.
3: Alam mo yun? Mm-hmm. Yung, kasi maraming BL na short drawn from like Asia, yung ibang areas ng Asia, China, Japan, etc. etc. Pero kasi iba rin yung what I would say na konsepto, temperament, and feels ng BL or ng kabaklaan sa Pilipinas. Uh-oh. Diba? So, ang mapopromote siguro sa sundo is yung exact kung naghahanap ko yung exact very Filipino, exact very, alam mo yun, yung parang ka-generation natin, na ganon. Ito, si Sundu yung hahanapin ninyo. Para kung naghahanap kayo ng ganong specific taste, ganong specific humor, ganong specific trope at characters, si Sundu yun.
0: At saka yung language nyo, talagang na, very very now.
2: Yeah. Oo.
0: Diba? Yung mga hirit doon. Anyways, sa pagsusulat nitong sundo, paano nyo tinitingnan yung responsibility ninyo bilang author pagdating sa representation? At meron ba kayong mga bagay na kinukonsidera para mas maipromote pa itong LGBTQIA+ storytelling?
2: Ayun, siguro pagdating sa representation, since kami naman ni Gwyn, proud members naman ng community. At marami din naman kami kaibigan, kapag-anak na nasa community
0: katrabaho.
2: As well. Katrabaho na nasa community as well. So, hindi mahirap hanapin yung validation.
0: Yeah.
2: So, alam mo yun, nangagaling na sa amin, nangagaling sa inyo, sa community, na ito to ito yung kwento natin na hindi, bagamat hindi siya yung traditional na coming out story, hindi siya yung traditional na struggle sa identity.
0: Right,
2: much more than siya doon. Kasi para nakapattern kasi sundo sa mga rom-com na mga, hindi BL, pero like rom-com siya. Kasi mahilig tayo sa ganun mga films na rom-com, yung mga tawag dito, yung mga love teams, ganun. So, din siya naka-pattern. Pero it's just so happen na pare sila lalaki.
0: Tsaka normalized siya, no? I mean, yung sa mundo nila.
2: Yes.
0: Okay. Normalized, well, for me, as someone who have read the volume 1, parang normal. Wala silang,
2: di ba? Hindi na sinasabi.
0: Hindi sila sinasabi.
2: Hindi dinedefine.
0: Correct.
3: Parang hindi na siya problema.
0: Right. Yun yung maganda ron.
2: Yes.
0: Ayun nga yung Pride Month. Ano pa yung mga aspirations niyo para sa sundo at saka sa ating, siguro in general, sa queer literature?
3: Siguro, ako naman personally, gusto ko na rin yung kind of flavor for queer literature sa Pilipinas na let's move a little bit beyond the identity crisis.
0: Parang tapos sa tayo din sa phase na yan.
3: Yes. Meron pa rin naman talaga.
0: Yeah.
3: Let's face it. Yeah. There will always be that struggle in terms of your identity when we deal with queer literature, LGBTQIA.
2: Mm-mm.
3: But at the same time, let's also add more to the kinds kinds of, you know, stories that the community has to offer.
2: Mm-mm.
3: Kaya yun naman yung parang sana ganun yung movement, mm-hmm, or yung trajectory. No? Let's include yung typical tropes of love stories, yeah, hetero stories, and to queer stories. Yung ganung direction naman tayo. And I think, ano rin, in terms of in the hopes of how Sundo will be received, I feel like sana yung mga magbabasa ng Sundo would find a certain joy, a certain reflection na parang, oh, okay, it touched me in a way or another. It doesn't matter how big of an impact. Hindi naman kami nag-expect na malaking impact si Sundo. It's more of ine-expect namin na parang something in your heart gets tugged or be drawn to it. Yun.
0: Ang ganda, ang ganda ng sinabi. So, para sa mga viewers natin, alam mo, medyo ang dami pa nating dapat pag-usapan. Kaya lang, medyo tight na tayo sa oras eh, no? So, invite natin na Chey ang ating viewers to support Sundo. Alam ko, nag-sold out na to for a time.
2: Yeah.
0: No? Ang galing-galing. Congratulations doon. Pero invite natin ang ating viewers na supportahan or kung meron kayo mga upcoming book-related events pa.
2: Ayun. So, available pa rin ang Sundo Volume 1 sa Precious Pages Bookstore na
0: dito.
2: Ayan. Sa Shopee, Lazada, and TikTok Shop. So, I think ngayon naka 30% off siya.
0: Wow.
2: Sa Shopee until the end of month to celebrate the Pride Month. Yun. Tsaka available din siya kapag may booth si Black Ink Lamp para Precious Pages sa mga upcoming book events. Kasama na dito ang Mindanao Book Fair.
0: Ayan, maraming salamat Mitch or Chey at saka Gwen, no, sa inyong pag-share ng inyong process, ang inyong journey para mabuo itong Sundo. Para sa mga naghahanap ng mababasa na perfect na yung Pride Month, supportahan pa natin itong Sundo. Kaya naman, samantala, tuloy-tuloy lang na makitambay dito sa ating Aklat Tambayan. Thank you, Gwen.
2: Salamat. So, ito naman. Babalik naman ako sa BQ.
0: Yes. Ayan na. Mitch na ulit siya.
2: Ako na ulit si Mitch. Okay. So, para naman sa mga makabulang kwentuhan at talakayan tungkol sa local book publishing at creative industry, tumutok lamang po kayo dito sa amin tuwing Merkules, alauna hanggang alas dos ng hapon sa Radyo Magazine 1278 kHz. Live nyo pa rin kami pakinggan sa Capital FM 104.3, pati na rin sa Facebook page ng The Capital. Abangan din ang aming replay tuwing Linggo, alas 5 hanggang alas 6 ng hapon sa Radyo Pilipinas. Bukas at open din po ang Read Pinoy sa inyong mga mungkahi. Magpadala lang po ng mensahe sa aming social media accounts o kaya mag-email sa communications unit at books.gov.ph. Ako po si Mitch Valladares.
0: A.K.A. Chey, maraming salamat ulit, Mitch. Ano? I-follow nyo rin po ang aming official social media account na at NBDB Philippines sa Facebook, Instagram, at TikTok. Sa ngalan po ng bumubuo ng Governing Board ng National Book Development Board at sa lahat ng masisipag at may dedikasyon mga kawani ng aming ahensya sa pangunguna, of course, ni E.D. Charisse Aquino Togade, kami po yung nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagtutok tuwing Miyerkules ng hapon. Ako po si Loay Lalohado at magkita-kita tayo next week dito sa
15: Read Pinoy!
17: Sumayin niyo ang isang oras na makabuluhang talakayan kasama ang National Book Development Board. Hanggang sa susunod na Miyerkules, alauna hanggang alas dos ng hapon, dito lang sa Radyo Magazine 1278 kHz.
18: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
19: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
20: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
21: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
22: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
23: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
24: Radyo on the go.
23: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
24: Yay!
18: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
23: Libre to ha?
18: Walang bayad?
23: Oo, walang bayad.
18: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store. Uy, gising na! Unang araw ng klase ngayon!
1: Ma, 5 minuto pa.
18: 5 minuto mo? Kalahating oras sa totoong buhay!
1: Ma, nasa yung notebook ko?
18: Nasa bag mo na! Kagabi ko pa nilagay!
1: Yung ID?
18: Nasa liig mo na!
1: Ay, oo nga pala.
18: Excited ka ba?
1: Medyo, pero kinakabahan din.
18: Normal lang yan. Bagong guro, bagong kaklase, bagong aralin.
1: Paano kung mahirapan ako?
18: Hindi naman kailangang alam mo agad lahat. Kaya ka nga papasok para matuto.
23: Balik eskwela na naman. Bukod sa mga gamit sa paaralan, huwag kalimutang ihanda ang sarili. Kumpletong pahinga, tamang pagkain at positibong pag-iisip.
1: Tara na, ma. Baka maliit pa.

0: ulan.
1: Aba, simple lang pero mahalaga. Una, magdala lagi ng payong, kapote o bota. Huwag nang magpakabasa kung ayaw magkasakit. Pangalawa, iwasan ang lumusong sa baha. Baka may leptospirosis yan. Pangatlo, linisin ang paligid. Walang stagnant na tubig para iwas lamok at dengue. Pang-apat, iwas sa bahaing kalsada. Lalo na kung nagmamaneho. Baka mahulog sa open drainage. At panghuli, makinig lagi sa balita. Baka may suspensyon o advisory.
0: Ay, ang dami palang dapat bantayan. Akala ko, basta umulan, romantic na agad.
1: Naku, iya. Hindi lahat ng ulan para sa kilig. Minsan, dala niya na'y sakit, disgrasya at abala. Pero kung handa ka, laban lang.
2: Naku, umuulan na naman. Pahirapan na naman sa pagpasada.
3: Huwag kang mag-alala. Nakondisyon ko tong jeep natin. Bagong karga lang din ng gasolina, kaya tuloy-tuloy na ako sa pagpasada.
2: Maulan mahal ha, kaya dahan-dahan ka muna sa pagmamaneho at madulas ang daan.
3: Oo, mahal. Kabisado ko na yung mga bilin mo. Dahan-dahan at didistansya sa mga kasabay na sasakyan. Hindi rin ako makikipagsapalaran sa baha.
2: Tandaan mo, mahal ha. Buenas lang na malaki ang kita. Pero ang mahalaga ay yung ligtas ka. At ligtas ang mga pasahero.
4: Mag-ingat sa pagmamaneho upang makauwi ng ligtas sa mahal mo.
5: Radyo Magazine 1278.
6: Radyo Pilipinas.
7: Oh, ano pang hinihintay mo? I-click mo na ang link at baka ikaw na ang susunod na magiging milyonaryo.
8: Aba, ayos tong pinopromote ni Idol ah. Masubukan nga.
9: Nagbabala ang mga otoridad dahil sa patuloy na pagkalat ng mga AI-generated videos online na bagong modus ng mga kawatan upang mga scam.
8: Sus, sino naman magpapaluko sa ganyan?
10: Tay, paano na ho yan? Due date na po ng tuition ko. Hindi raw po ako makakagraduate kung hindi ako makakapagbayad.
8: Hindi ko naman alam na scam pala yun. Pinindot ko lang naman yung link dahil akala ko totoong si Idol yung nag-endorso.
11: Uso na ngayon ang mga AI-generated videos ng mga sikat na personalidad na layong manloko ng kapwa. Ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center, sa unang 3 buwan pa lang ng 2025 ay umabot na sa 3,000 ang mga reklamo na natanggap ng ahensya. Para makaiwas sa ganitong scam, huwag basta maniwala sa mga napapanood at mag-ingat sa mga link na nakikita online.
8: Pasensya ka na anak. Hayaan mo't gagawin ko ng paraan.
10: Salamat, Tay! Narinig ko rin po sa balita na pwede tayong mag-report sa hotline 1326 ng Interagency Response Center.
11: Laging tandaan, maging mapanuri, maingat at matalino para ang mga online scam ay maiwasan. Isang paalala mula sa Radio Magazine, 1278 AM.
12: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
5: Radyo Magazine 1278.
13: Bubungad sa umaga.
14: Trending issues na pinag-uusapan.
15: Mga programang aabangan.
16: Agahan ang gahaponan.
15: 66 Informasyon.
17: GIS, your General Information Station.
12: Radyo Magazine 1278 AM.
6: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas.
18: Welcome to the radio documentary that shines a spotlight on the unsung heroes of society, celebrating their volunteerism and passion to uphold what is right and just. The Advocates, empowering voices on Capital 104.3.
19: A powerful earthquake struck parts of Mindanao on June 8, leaving many families in urgent need of help. In response, Kiwanis Southern Philippine District Governor-designate Dr. Carlos T. Capitan II launched Oplan Alalay, an emergency humanitarian response to bring relief, medical assistance, and feeding programs to affected communities in Glan Sarangani and in General Santo City. I'm Rochelle Rubio, and this is The Advocates, Empowering Voices.
20: Detalye ng ating mga balita. Nianig ng magnitude 7.8 na lindol ang lalawigan ng Sarangani sa Mindanao. Naitala ang pinakamalakas na instrumental intensity sa General Santos City at sa Palimbang.
21: June 8, 2026, a magnitude 7.8 earthquake rocked Mindanao.

0: kanila panalo.
1: Kaya huwag magpabudol, bes!
2: Servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
3: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
2: Radyo Magazine, 1278 AM.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
6: Radyo Magazine, 1278.
7: Bubungad sa umaga.
8: Trending issues na pinag-uusapan.
9: Mga programang aabangan.
10: Agahan.
11: 66 Informasyon,
12: GIS, your General Information Station.
2: Radyo Magazine, 1278 AM.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas.
13: Okay.

0: Yeah, ito pong mga bundok na nasabi na Bundok Maria Makiling, Bundok Mariang Banhaw, at Bundok Arayat o yung Mariang Sinukuan, magkakapatid po yan, pero iba-iba lang ang tatay nila. Ang pang-apat na kapatid nila na hiwalay sa kanila, si Maria Cristina na nasa Lanao del Norte. Mga bagay na kahiwagaan o tawag namin ay urban legend sa Metro Manila at dito sa Luzon. Ayan. Ang susunod na awit naman ay si Eddie Suarez, Gili, Umaawa Ka.
1: Ihandog ko kito, ihandog ko sa mga senior yan, Tony. Kay Princess Soriano Contreras, kay Kalusi Kayongyong Akisap, kay Beulie Ramos, ay Dalagahit, Noy Merudena, kay Lapa Sanchez, Estela Bartolome, kay Miling, kay Edna Santander, Susan Lee, Lelet Navarro, at Baby Navarro.

sabi ni Eddie Suarez, giliw maawa ka. Si Nicomedes Corong sa awiting saningning ng mga mata.

0: home, they need more ring.
1: Radio Magazine, 1278 AM.
2: This is a public service announcement.
3: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
1: This is a public service announcement.
4: A public service announcement
1: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Magazine,
5: 1278 AM.
6: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
7: Radyo on the go.
6: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
8: Yay!
9: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
6: Libre to ha?
9: Walang bayad?
6: Oo, walang bayad.
9: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.

ng Nayon. Susunod naman na awit ay, ang dalawang tinig ni Eddie Suarez at ni Sally Prim, Ang Kasalan Natin.

0: Servisyong kailangan. Servisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
1: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
0: Radyo Magazine, 1278 AM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: This is a public service announcement.
5: Discipline is the key.
6: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
7: Kilatisin ang sarili.
6: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
7: Importante rin na ating laging isipin.
6: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
7: Isang mahalagang paalala
6: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: This is a public service announcement.
9: Public service announcement
8: from PBS,
10: Presidential Broadcast Service
8: at Radyo Pilipinas,
11: Radyo Magazine,
0: 1278 AM.
12: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
13: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
14: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
15: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
16: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
0: Servisyong kailangan. Servisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
1: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
0: Radyo Magazine, 1278 AM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
17: Okay na to. Sinikurong sa awiting, Kung Ako'y Mag-aasawa.

0: Sayang, ang sabi ni Sally Prim.
1: Sayang.
0: Susunod naman na awit ay si Kulas Enriquez, Pandangguhan.

0: Pandang Buhay ni Nicolas Corong. Sunod naman na awit ay si Eddie Suarez. Dahil sa iyong ganda.
1: Inihahand ko kina Tess Osorio, kay Cory Orpiano, Ate Ray Lucero, kay Emma Regis, Au Aligada, Cora Maliare, Tina, at Sene Salustiano. Kay Cheche at kay Jojo Ibarle, ganon din kay Jenny Akok ng PIA Security.

0: Serbisyong kailangan. Serbisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
1: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
0: Radyo Magazine, 1278 AM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
5: Radyo on the go.
4: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
6: Yay!
7: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
4: Libre to ha?
7: Walang bayad?
4: Oo, walang bayad.
7: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store. I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
1: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
8: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
1: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
4: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
0: Serbisyong kailangan. Serbisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
1: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
0: Radyo Magazine, 1278 AM.
2: Radyo Pilipinas.

0: Ay ay kalisod. Sinikurong sa awiting sa Diyos ay aasa.
1: Ay, babatiin ko muna yung Tertol, babalik, batiin ko muna yung kesa sa probinsya namin. Yung nandun yung mga pamangking ko. Yung pamangking kong teacher doon sa Pambuan, si Lodia, taga Telia, si Tila, taga mga pinsang ko dyan. Magkikipista ko sa inyo.
2: Pista ng San Juan, ano?
3: Pista
1: ng Sabayo.
2: Junyo 24.
3: Nabati ko rin yung si Elisa Yumang.
1: Pambuan summer yun.
3: Sa summer din yun eh. Mga ano natin, taga panood, taga pakinig. Mm-hmm. Elisa Yumang. Tsaka si Antonio de los Reyes.
4: Ano lagi, ni baby yun?
3: Bali, kapatid ni baby yung babae.
4: Baby Navarro.
3: Baby Navarro.
1: Batiin ko rin mga kapatid ko. Si Ate Oreng, taga yung Ate Coring ko. Taga yung mga pamangking ko sila.
4: Sino ba?
1: Yung mga pamangking ko si Romel Corong Buwan. Tsaka si Roger. Si Roger yung nasa Amerika. Apelido niya Moon. Dito, Buwan. Roger Moon.
2: Sige na.

0: Suave.
1: Learning from home may be boring.
2: Radio Legacy.
0: 1278 AM.
3: Bes, grabe. Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
4: Hala, totoo? San ka sumali?
3: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations, you won. Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
4: Naku po! Juan! Scam yan!
3: Ha? Hindi kaya. Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
4: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
3: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
4: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
3: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
4: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
3: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
5: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasan magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
4: Kaya huwag magpabudol, bes!
6: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
7: Radyo on the go.
6: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
8: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
9: PBS Receiver.
8: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
6: Libre to ha?
9: Walang bayad?
6: Oo, walang bayad.
9: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
2: Radyo Magazine 1278.
0: Bubungad sa umaga.

0: aming kapitana Alma Vega Ventura at ang si Kagawa June tsaka ang mga kasama niyang konseho. Ang aking tanyong group na laging nandyan, nanonood, tsaka ang Forever Young, diba?
1: Ano pangalan pala nung ano?
0: Cantores de la Mata.
2: Ano pangalan yung sinasabi mong sa Samar?
0: Saan? Samar. Yun nga, si ano, Elisa Yumang. Tsaka yung asawa niya, Antonio
3: De Los Reyes. Reyes.
0: Oo. Taga Samar yun. Laging nanonood. Okay. Okay.

0: Maray po ba kayo?
1: Ay!
2: Hindi, taga-Romblon yan.
0: Taga-Romblon.
1: Taga-Romblon.
2: Si Nicolas Enriquez sa awiting La Paloma.
3: Bayan ko na po.
4: Bayan ko.
2: Bayan.
3: Inihalay ko po ang awiting ito para po sa aking mga kasamahang kantores. Talat, Mami Neng Alejandro, Rose Dajaon, Joy Aguilon, Rochelle Andal, Teresa Cruz, Cleotilde Carion, si Desiree Andal, ganun din po kay Tita Baby Navarro, Tita Rosie, Tita Baby, at saka si Tita Honor. Kompleto na po ba? Ang dami nila. Para sa inyo po ang awiting ito.

0: Rod David naman ay si Eddie Suarez sa Sulyap Mo.
1: Iniandog ko kina Lodi Silvestre, kay Mary Crispaglia, kina Rowena, Ritz, Maanroy, ganon din kina Mel and Mary Raimundo. Ganon din sa Sihu ko family, kay SP, kay April, kay Arman, Sihu ko.

0: Legacy.
1: 1278 AM.
2: This is a public service announcement.
3: Discipline is the key.
4: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
3: Kilatisin ang sarili,
4: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
3: Importante rin na ating laging isipin,
4: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
3: Isang mahalagang paalala
4: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: This is a public service announcement.
2: Public service announcement
0: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Legacy.
1: 1278 AM.
5: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
6: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
7: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
8: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
9: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
1: Serbisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
0: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
1: Radyo Magazine, 1278 AM.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo!

0: Dalawa ang tinig naman kami, Tony.
1: Si Eddie Suarez at si Sari Prim, sapagkat mahal kita.

0: mula sa Enrique sa awiting kahit isang saglit.
1: Inaalay ko po ang awiting ito kay Abby Kendan Gosato para sa itong kantang.

0: Nicolas Enriquez, kahit isang saglit, isa Prim, walang ibang mamahalin.
1: Servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
2: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
1: Radyo Magazine, 1278 AM.
3: Radyo Pilipinas.
4: This is a public service announcement.
5: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
3: This is a public service announcement.
6: A public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service,
2: and Radyo Magazine,
1: 1278 AM.
7: Bes, grabe! Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
8: Hala, totoo? San ka sumali?
7: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations, you won! Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
8: Naku po! Juan! Scam yan!
7: Ha? Hindi kaya. Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
8: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
7: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
8: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan!
7: Hala? Seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
8: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
7: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
9: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
8: Kaya huwag magpabudol, bes!
10: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
11: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
10: Libre to ha?
11: Walang bayad?
10: Oo, walang bayad.
11: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
1: Servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
2: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
1: Radyo Magazine, 1278 AM.
3: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko.
12: Binabati ko muna mga young ones. young ones ko, binabati ko. Tsaka si Galo and Lito Villanueva. Laging nakikinig yan.

0: Yes.
1: Habol-habol.
0: Wala akong kopya niyon. Habol-habol. Meron kayo dyan?
2: Ito po.
0: Thank you. Sige, habol-habol.

0: Sabado, magkita-kita tayo ulit dito sa Radio Magazine, kundi man at iba pa. Hali.
1: Muli po hanggang sa Sabado uli. Sana po'y lagi kayong sumubaybay sa amin. At handogan namin kayo ng magandang awitin na gustong-gusto niyo pa rin.
2: Maraming salamat po sa lahat ng sumusubaybay sumusubaybay at nanonood sa Harana. Ay,
3: Harana?
2: Sa Harana. Kundi man at iba pa.
0: Kapulas.
3: Maestro. Salamat po sa aming gitaristang napakahusay at matyaga sa pagtugtog sa amin. Maraming salamat din po sa aming mga avid listeners na lagi pong nasumusubaybay at nag-aabang sa amin.
4: Hanggang sa Sabado po at masayang pakikinig at panonood sa Kundiman at Ibaba.
3: Mapapanood niyo po kami bukas po ng gabi sa
1: alas 7 hanggang alas 9. PTV 4. Sana po manood kayo.
3: Babalik po ulit ang aming programa sa susunod na Sabado.
5: Kundiman at iba pa!

0: Tamang impormasyon.
1: Pangkalusugan man o pagkakakitaan. Aliw na kwentuhan!
0: Kabataan, kasama sa usapan.
2: RG!
1: Radyo Magazine 1278.
3: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
4: Fake news yan! Mali!
5: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
4: Fake news yan! Mali!
6: Nakita ko sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
4: Fake news yan! Mali!
7: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
8: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
9: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
8: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
9: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
8: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
0: Mas pinalakas, pinalawak.
10: Radyo Pilipinas.
0: Radyo! Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
1: Colab.
0: Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
11: Ang taginting ng FM.
0: At lakas ng AM.
11: Sa iisang himpila.
0: Pinagsanib na puwersa.
11: Para sa mas malawak.
0: Mas maraming mararating.
11: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
0: At serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radyo Pilipinas. News nationwide.
12: Trending issue. Na pinag-uusapan.
1: World News in 5.
0: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast. Di papahuli sa mahahalagang kaganapan.
1: 66 impormasyon.
11: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
0: Sports Radio 918.
11: Radyo Magazine 1278.
0: At Radyo Pilipinas World Service.
11: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
0: sa Capital 104.3 FM.
11: Capital 104.3.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Sports Radio.
11: Radyo Magazine.
0: Serbisyo Publiko.
11: The AM and FM collab.
0: Sa Capital 104.3 FM.
10: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas. And Capital 104.3 collab.
11: Collab.
13: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
14: A blessing of safe voyage and a chance to cool off. Pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after Tipolo or breadfruit, prolific in the area. The city prides itself as a pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical Church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad. Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na Hinulugang Taktak, described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like coco jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na!
10: So, antipolo!
13: ang Pinoy kultura. Because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura.
2: Naalala ko, nung bata pa ako na namamasyal kami sa Fort Santiago sa Intramuros. Ito ay ginawa noong 1571 bilang kuta o fortress ng Spanish governor na si Miguel Lopez de Legazpi. Isa ito sa mga napaka-importanteng historical sites sa Maynila. Marami ang nagbuwis ng buhay dito noong kapanahunan ng mga Kastila. At noong World War II, nang ginamit ito ng mga Hapon bilang kulungan ng mga Pilipino at Amerikanong kanilang nahuli. Ang ating national hero na si Jose Rizal ay nakulong din sa Fort Santiago bago siya naging martir sa Bagong Bayan. Ang Fort Santiago ay sinimulang i-restore noong 1953 pagkatapos nitong magtamo ng pagkasira noong Second World War. Ang Fort Santiago ay gawa sa bato na galing sa bulkan na dinibag sa present-day Guadalupe Viejo sa Makati. Ngayon, ito ay naglalaman ng iba't ibang memorabilia ni Jose Rizal at isang natahagan ng pasyalan ng buong pamilya. Tara na at ating galawin!
13: Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool.
15: Servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
16: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
17: Radyo Magazine, 1278 AM.
18: Radyo Pilipinas.
19: Radyo Publiko.
20: This is a public service announcement.
21: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
20: This is a public service announcement.
22: A public service announcement
20: from PBS,
22: Presidential Broadcast Service,
20: and Radyo Magazine,
17: 1278 AM.
23: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang dagling kaalaman.
24: Umakyat na 50 hagdan sa isang araw. Nalaman sa pag-aaral ng Tulane University na ang pag-akyat ng mga 50 hakbang sa isang araw ay makakabawas sa panganib ng cardiovascular disease ng hanggang 20%. Sinasabi ng mga researcher na ito ay katumbas ng paglalakad ng 10,000 hakbang sa isang araw. Kaya, iwasan muna ang elevator at humakbang.
23: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
20: This is a public service announcement.
21: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
20: This is a public service announcement.
22: A public service announcement
20: from PBS,
22: Presidential Broadcast Service,
20: and Radyo Magazine,
17: 1278 AM.
20: Radyo Magazine, 1278.
15: Bubungad sa umaga.
12: Trending issues na pinag-uusapan.
1: Mga programang aabangan.
25: Agahan hanggang hapunan.
1: 66 Impormasyon.
20: GIS, your general information station.
17: Radyo Magazine, 1278 AM.

Inyong napakinggan ang Radyo Magazine 1278 kHz sa inyong mga radyo. Ang studio ng himpilang ito ay matatagpuan sa 4th floor ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. At ang transmitter ay nasa Marulas, Valenzuela, Metro Manila. Ang Radyo Magazine ay may lakas na 10,000 watts at nasa pamamahala ng Bureau of Broadcast Services, Presidential Broadcast Service. Ang himpilang ito ay muling sasahim papawid bukas sa ganap na alas 5 ng umaga. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

Ito ang Himpilang Radyo Magazine, 1278 sa inyong mga radyo. Ang aming studio ay matatagpuan sa ika-apat na palapag ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. Ang aming transmitter ay nasa Marulas, Valenzuela, Metro Manila. Ang Radyo Magazine ay may lakas na 10,000 watts at nasa pamamahala ng Bureau of Broadcast Services, Presidential Broadcast Service. Isa pong magandang umaga ang aming pagbati sa inyong lahat.

0: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. Sports Radio. Radio Pilipinas. World Service.
1: Ang tagintig ng FM at lakas ng AM sa iisang himpilan.
0: Pinagsanib na puwersa
1: para sa mas malawak,
0: mas maraming mararating,
1: at mas maraming maaabot ng impormasyon
0: at serbisyo publiko. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radio Pilipinas. News nationwide.
2: Trending issues na pinag-uusapan.
3: World News in 5.
4: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Podcast.
5: Ipapahuli sa mahalagang kaganapan.
6: 66 impormasyon.
1: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
0: Sports Radio 918.
1: Radyo Magazine 1278.
0: At Radyo Pilipinas World Service.
1: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
0: sa Capital 104.3 FM.
7: Capital 104.3.
3: Radyo Pilipinas World Service.
0: Sports Radio.
4: Radyo Magazine. Servisyo Publiko.
0: The AM and FM Collab. Sa Capital 104.3 FM.
8: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Collab.
9: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
10: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
11: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
12: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
13: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
14: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
15: Radyo on the go.
14: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
16: Yay!
17: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
18: PBS Receiver.
17: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
14: Libre to ha?
19: Walang bayad?
14: Oo, walang bayad!
19: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
0: Servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
20: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
0: Radyo Magazine, 1278 AM.
8: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.

0: ng FM at lakas ng AL sa iisang himpilan. Pinagsanib na puwersa para sa mas malawak, mas maraming mararating at mas maraming maaabot ng impormasyon at serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Trending issues na pinag-uusapan.
2: World News in 5.
3: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Market.
4: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
5: 66 impormasyon.
0: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
6: Sports Radio 918.
0: Radyo Magazine 1278.
6: At Radyo Pilipinas World Service.
0: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
6: sa Capital 104.3 FM.
0: Capital 104.3.
7: Radyo Pilipinas World Service.
6: Sports Radio.
8: Radyo Magazine. Servicio Publiko.
6: The AM and FM collab sa Capital 104.3 FM.
9: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
10: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
9: Radyo Pilipinas.
6: Radyo!
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
11: Ay, Philippine Standard Time! 12 minutos makalipas ang alas 6 ng umaga.
0: Mga isyong pinaka-pinag-uusapan ang magugulat sa morning weekend ng lahat. Mabuhay Pilipinas! Sa mga balitang nangangalampas, siguradong mapapabangon at magigising ka kay AJ Ignacio at Mabuhay Pilipinas! Sure kang updated sa mga kaganapan bago ka pa man lumabas sa lansangan. Mabuhay Pilipinas na!
12: Good morning! Wake up!
11: Gising, gising, gising. Good morning, good morning. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Siyempre dito sa Mega Manila. Araw po tayo ngayon ng Linggo, 14 ng Hunyo, taong 2026. Bababa, kalahating taon na tayo, ha? At bukas, kalahating buwan na rin. Umingiti na si paring Arnel, a.k.a. Johnny Delgado ng PBS yan, ha? Kamusta po kayo, ha? Isang maulang umaga po sa inyo, ha? Medyo ang hirap talaga bumangon, ano, pag ganito kalamig, Arnel, ano? Ayan. Pero syempre, the show must go on tayo. Ito po ang programang Mabuhay Pilipinas. Tayo po'y napapakinggan, ha? Sa Radyo Pilipinas 738 sa inyo po mga AM band. Sa bayan din po tayo napapakinggan, ha? Sa Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Magazine 1278. At syempre, oy! Sa ano pala tayo? 104.3 The Capital FM. Kasi mga nakikinig sa atin sa FM, ha? Kamusta kayo dyan, ha? Ako munang gigising sa inyong Sunday morning. Tama rin ba? Tayo rin ba tayo napapakinggan sa Radyo Pilipinas Sports 918 ngayon? Oo, wala. Okay, hindi tayo nakahukap ngayon. Makinig din po kayo dyan sa aming Radyo Pilipinas Sports 918 AM. Ito po yung mga freshest news mula sa mundo ng palakasan na yan. Bakit ano? Ba't nalunod yung... Ay! Hindi yan. Ibaho yan, ha. Marami po tayong pag-uusapan ngayong umagang ito. Unang-una, sa mga naghahanap ng pag-ibig! Ay, hindi pala. Sa mga naghahanap ng ano, ng mga sagot dun sa mga tanong nila, no? Dun sa mga kababayan nila dun sa Mindanao. Kasi alam ko, may mga hatid na serbisyo at programang pag-ibig. Dahil nga dun sa moratorium din, no, ng paghuhulog ng mga pag-ibig contributions, no, sa Mindanao. And at the same time, yung ating mga programs and projects ng pag-ibig fund. Ayan. Siyempre, isa sa mga pag-uusapan natin.

0: Nakatingin na nga sa akin si Ruben Malinlin, ang bago kong co-pilot ngayon. Nagbabalik! Huh? Oh, iniwanan na ako sa weekend nito eh. Wala, bumalik na ng weekend sa akin. Si Ruben Malinlin, mga kaibigan. Ayan. Aking co-pilot for today's video. Samahan niyo ako ha, mula alas 6 hanggang alas 7 ng umaga. Yan ang mga pag-uusapan natin ha, presyo ng produkto at iba't iba pa mga usaping bayan. Ayan. Dito lang sa Mabuhay Pilipinas. Bago muna lahat tayo mag-intro ng mga balita, tunghayan muna natin ang mga naging aktibidad ng Pangulo hinggil nga sa Presidential Week. Hatid sa atin ni Raquel Bayan. Narito.
1: Sinimula ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Linggo sa pangunguna sa 128th anibersaryo ng Philippine Navy. Sa kaganapan, ipinagbutos ng Pangulo ang pagpapalakas sa hanay ng Navy para sa pagprotekta ng interest at maritime territory ng Pilipinas. Sa kaparehong kaganapan, pinangunahan ni Pangulong Marcos ang commissioning ng BRP Rahalacandula na anya ay makakatulong sa pagpapalakas ng kakayahan ng Navy na pangalagaan ang yamang dagat ng Pilipinas at igiit ang soberanya ng bansa. Araw ng Martes, ika-9 ng Hunyo, pinangunahan ng Pangulo ang situation briefing sa Malacañang kaugnay sa government response kasunod ng pagtama ng 7.8 magnitude na lindol sa Mindanao. Pinasiguro ng Pangulo ang kaligtasan ng mga biktima gayon din ang walang patid na pag-alalay sa mga ito. Araw ng Miyerkules, ika-10 ng Hunyo, ininspeksyon ni Pangulong Marcos ang bagong school buildings ng San Francisco High School sa Quezon City. Kasunod ito ng sunog na puminsala sa paaralan ng 15 ng Hunyo, 2025. Sabi ni Pangulong Marcos, sumasalamin na magusaling ito sa layo ng mararating ng pondo ng taong bayan kung magagamit ito ng tama at hindi sa bulsa ng iilan. Matapos nito, lumipad patungong Jensan ang Pangulo upang personal na makita ang lawak ng pinsalang iniwan ng lindol. Nagbigay ng inisyal na 100,000 pesos sa national government para sa pagsasaayos ng Jensan City Hall. Ininspeksyon rin ng Pangulo ang distribusyon ng tulong sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situation Program. Ika-11 ng Hunyo, araw ng Webes, nagtungo sa Pinaglabanan Elementary School si Pangulong Marcos sa lungsod ng San Juan. Tampok sa programang ito ang patuloy na pagpapalakas ng administrasyon ng edukasyon sa bansa sa pamamagitan ng pamamahagi ng school supplies at iba pang learning resources para sa mga estudyante. Matapos nito, sinaksihani na Pangulo Marcos at First Lady Liza Araneta Marcos ang blessing ng imahe ng Our Lady of Guadalupe sa Malacañang. Present sa kaganapan, si Papal Nuncio Charles Brown, dating First Lady Imelda Marcos, at iba pang kawani ng pamahalaan. Araw ng Biyernes, 12 ng Hunyo, pinangunahan ni Pangulo Marcos ang selebrasyon ng 128th anibersaryo ng Philippine Independence Day sa Rizal Park at Quirino Grandstand kung saan itinampok ang iba't ibang pagtatanghal. Ibinida rin ang kakayahan at kagamitan ng sangdatahang lakas ng Pilipinas. Habang tinapos ng Pangulo ang selebrasyon sa pamamagitan ng isang ceremonial to sa Van Dinuy kasama ang mga diplomat at matataas na opisyal ng gobyerno. At yan ang mga aktibidad ng Pangulo ngayong Linggo, katuwang ang PBS Public Affairs Division Team. Ito si Raquel Bayan para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Yan nga po yun, nung naging aktibidad ng Pangulo, no? Itong mga nagdaang linggo. Maraming salamat, Raquel Bayan. At sa madalang oras natin, 6:19 ng umaga. At sa daan na natin ang mga balitang nakalap ng PBS News at PBS Division Team sa nakalipas na magdamag. Unang sa ating balitaan ngayong umagang ito, may tuturing na insulto sa Pilipinas ang pagpapalalapa sa panggigipit ng China sa West Philippine Sea na ipinataw ng sanctions laban kay Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr. Ayon kay Senator Kiko Pangilinan, ang hakbang na ito ng China ay pag-atake sa sovereign decision ng Pilipinas dahil ang pahayag ni Chodoro ay sumasalamin sa opisyal na polisiya ng pamahalaan. Aniya, ang pagpapaparusa sa kalihim at sa kanyang pamilya ay paglapastanganan din sa Pangulo, sa Estado at sa Konstitusyon. Samantala, sinabi ng China na ipinataw ang sanctions dahil sa umano'y paulit-ulit ay responsabling pahayag ni Chodoro na nakakaapekto sa interes ng Beijing at sa relasyon ng dalawang bansa. Iginit naman ng Senado ni Senator Pangilinan na ang pagpaparusa sa isang miyembro ng gabinete dahil sa pagtatanggol sa 2016 arbitral ruling at sa mga karapatang kinikilala ng international law ay lalo lamang nagpapababa sa kredibilidad ng China sa international community. Suportado ni House Committee on Foreign Affairs Chair at Cotabato 3rd District Representative Maria Arlana Samantha Talino Santos sa posisyon ng National Task Force for the West Philippine Sea kaugnay nga sa pinakabagong pangyayari sa naturang teritoryo. Ito ay matapos ilabas noong Hunyo 10 ang mga larawan ng isang movable floating platform na umano'y inilagay ng China sa Baho de Masinloc. Minuro ni Santos ang Department of Foreign Affairs sa agarang paghain ng diplomatic protest laban sa umano'y illegal na presensya ng China sa Baho de Masinloc. Kinilala rin niya ang AFP, PCG at sa patuloy na pagpapatupad sa kanilang tungkulin sa kabila ng mahirap at mapanganib na kalagayan sa pagbabantay sa karagatan sa himpapawid ng bansa. Uling iginit ni Santos na nananatiling prioridad ng House Committee on Foreign Affairs ang pangangalaga ng sovereign rights, maritime interest ng Pilipinas sa ilalim ng kanyang pamumuno. Nangako rin siya naggagamitin ang kanyang posisyon bilang chairperson ng komite upang itulak ang mga panukalang batas na magpapalakas sa legal na katayuan ng bansa sa ilalim ng international law. Ano niya, tiyak na maririnig sa Kongreso ang boses ng mga Pilipinong umaasa sa yaman dagat ng West Philippine Sea. Oras natin, 22 minutos makalipas ang alas 6 ng umaga, nakikipag-ugnay ng Employees Compensation Commission sa mga ahensya ng pamahalaan para alamin kung sino ang mga empleyado na nasugatan o nasawi habang nasa trabaho noong panahon ng lindol sa Mindanao. Ayon kay ECC, may karapatan kasi ang mga empleyado na makuha ang kanilang Easy Sickness Disability Benefits, Rehabilitation Assistance at Reimbursement ng kanilang gastusing medikal. Kahit nga ang mga pamilya ng mga empleyado na nasawi dahil sa lindol ay makakakuha rin ng Easy Death Benefits na may kasamang death pension, maaari ding makakuha ng funeral benefits na abot sa 30,000 ECC Cash Assistance na at kabilang nga po yung ECC Cash Assistance na 15,000. Inikayat naman ng ECC ang mga employers na agad mag-report sa kanilang mga empleyadong maaaring makakuha ng benepisyo at inatasan naman ni DOLE Acting Secretary Francis Tolentino ang ECC bilang governing board chairperson na madaliin na magbigay ang mga benepisyo ng mga empleyado. Oras po natin, 23 minutes, makalipas po alas 6 sa nagmamadaling umaga. Ratsyada na tayo ng mga reports sa labas ng ating himpilan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas.
0: Kung saan ito, PCG patuloy sa paggagapay sa mga nasalanta ng malakas na lindol sa Mindanao. Detail sa balita niya, makakasama natin si Tokayo EJ Lazaro. EJ, good morning!
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas.
3: Sa gitna ng patuloy na pagbangon ng mga komunidad na naapektuhan ng malakas na lindol sa Mindanao, ipinagpatuloy ng Philippine Coast Guard o PCG ang paghahati ng tulong at supply sa mga apektadong residente. Tumanggap ang PCG ng daan-daang 7 litro na bote ng distilled water mula sa FPJ Panday Bayanihan Party List na formal na ipinagkaloob sa pamamagitan ni Auxiliary Commodore Brian Paul Yamanzares ng Philippine Coast Guard Auxiliary. Ang mga donasyong tubig ay dadalhin ng BRP Corregidor at ipamamahagi sa mga komunidad na nangangailangan ng malinis na inuming tubig. Kasabay nito, nagsagawa rin ng Humanitarian Assistance and Disaster Relief Operation ang BRP Malamawi sa mga baybayong barangay ng Jose Abad Santos, Davao Occidental. Katuwang ang lokal na pamahalaan at iba pang ahensya, naghatid ang PCG ng 560 food packs mula DSWD kasama ang mga banig, kumot, damit, trapal, lalagyan ng tubig at iba pang mahalagang supply para sa mga pamilyang naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol. Ayon sa PCG, bahagi ito ng kanilang eye care program upang matiyak ang agarang pagtugon at tulong sa mga komunidad habang nagpapatuloy ang relief at recovery efforts sa Mindanao. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Maraming salamat, Tokayo EJ Lazaro. Oras natin 25 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga. Ito ngayon naman natin itong report ni Kuyang Ray Ferrer Gonzan. Valenzuela HADR team tumulak na patungong Sarangani para tumulong sa mga biktima ng lindol. Detalye sa palitan niya, makakasama natin ang hari ng Weekend Report. Walang iba kundi si Kuyang Ray Ferrer. Kuyang Ray, good morning!
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Yes, Kuyang Ray, come in. Yes, Kuyang Ray. Ayan, yan, yan. Medyo nagkaroon tayo ng konting problema. Ilan kaya yung binubuo ng naturang assistance team nga natutulak mula sa Valenzuela City LGU? No? Malalaman natin yan maya-maya lamang sa report ni Kuyang Ray Ferrer. Yung magandang inisyatiba yan, ano, mga kaibigan. Dahil alam nyo naman, talagang puspusan na rin yung disaster response team doon sa Mindanao. Siyempre, tulong-tulong na lahat ng mga provincial at cities and municipalities dyan. Talaga namang kailangan din nila talaga ng backup. No? Talaga magpapasalamat tayo muna dyan sa Valenzuela dahil sa inisyatiba na yan. Pero alam ko, no, kung di ako nagkakamali, Bel, yung MMDA din nagpadala na rin doon, ano, yung disaster team doon. No? If I'm not mistaken, nagpadala na rin sila. Oo. Okay, mamaya, balik tayo, no? Balikan natin yung report ni Kuyang Ray, no? Mag-aagon muna tayo ng short break muna. Babalik po, Mabuhay Pilipinas, makalipas ng ilang paalala. Alam mo na.
2: Mas pinalakas, pinalawak.
4: Radyo Pilipinas.
2: Radyo! Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
4: Colab.
5: Radyo Magazine.
2: Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
6: Ang tagintig ng FM.
2: At lakas ng AM.
6: Sa iisang himpilan.
2: Pinagsanib na puwersa.
6: Para sa mas malawak.
2: Mas maraming mararating.
6: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
2: At serbisyo publiko. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radyo Pilipinas. News nationwide.
7: Trending issue. News na pinag-uusapan.
8: World News in 5.
2: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Market. Di papahuli
7: sa mahahalagang kaganapan.
8: 66 Informasyon.
6: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. 738.
2: Sports Radio. 918.
6: Radyo Magazine. 1278.
2: At Radyo Pilipinas World Service.
6: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na.
2: Sa Capital 104.3 FM.
6: Capital 104.3.
8: Radyo Pilipinas World Service.
2: Sports Radio, Radyo Magazine, Servicio Publico, the AM and FM collab, sa Capital 104.3 FM,
4: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Pilipinas, and Capital 104.3 collab.
9: This is a public service announcement.
10: Discipline is the key.
11: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
10: Kilatisin ang sarili.
11: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
10: Importante rin na ating laging isipin.
11: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
10: Isang mahalagang paalala
11: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
9: This is a public service announcement.
12: Public service announcement
9: from PBS, Presidential Broadcast Service,
13: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
11: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na!
5: Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
12: Mas pinalakas, pinalawak.
14: Radyo Pilipinas.
15: Radyo
16: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
17: Colab.
18: That's Magazine.
19: World Service. Sports Radio.
20: Ang tagintig ng FM.
21: At lakas ng AM.
22: Sa iisang himpilan.
23: Pinagsanib na puwersa.
24: Para sa mas malawak na
25: serbisyo publiko.
26: Radio Magazine 1278.
27: Sports Radio 918.
28: Radio Pilipinas.
29: Radio Publiko
30: 738.
31: At Radio Pilipinas World Service.
32: Mapapakinggan na.
33: Sa Capital 104.3 FM.
34: Capital 104.3
35: AM and FM Collab.
36: Sa Capital 104.3 FM.
37: Radyo Pilipinas.
38: Radyo Pilipinas
39: and Capital 104.3 Collab.
40: Collab.
41: Balita, laging totoo. Impormasyon, detalyado at kumpleto.
42: Serbisyo,
41: tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas 738 AM.
43: Good morning! Wake up! Dilat na! Bango na!
44: Mabuhay! Pilipinas!
45: Sa Radyo Pilipinas 738 AM.
46: Good morning! Wake up! Good morning!
0: Welcome back! Nagbabalik po ang Mabuhay Pilipinas. Ano, ang oras po natin sa buong kapuluan, 6:32 in punto ng umaga. Tingnan muna natin kung sino yung ating mga ano. Yung mga, uy, marami na pala tayong nakikinig na nagpapa-shoutout sa atin ano dito sa live streaming ng Mabuhay Pilipinas. Ayan ha. Oy, si Boss Ares Gutierrez, si Asek, ha? Good morning ha. Ganda daw ng patch, ha. Thank you po. At si Eleanor Tesoro Paknis, good morning, watching from Luna, Apayaw. Oy, sa mga taga-Apayaw, maraming salamat po sa pakikinig at good morning po sa inyo dyan, ha? Si George Flor, very good sa pagbibigay ng Katiwa Update Schedule Advisory. Bakit po palagi na lang nasa barangay? Ayun. Ayan nyo at maano natin yan sa pag-ibig. Oy, nga pala sa usapang agrikultura, ayun. Siyempre, ang aking amayin si Jess Ignacio, nakikinig, good morning. At sa lahat ng mga nakikinig po sa atin dyan, ano, sa terrestrial radio at siyempre, no, dito naman sa ating, ano, ha, sa ating live streaming, maraming salamat po. Ayan. Okay, ready na yung ating guest for today's video. Ayan. Ngayon po ay meron po tayong makakapanayam hinggil po nga sa ating pag-ibig, ayan, sa Home Development and Mutual Fund. Ito, napakasigasig po talaga nito, no? Itong pag-ibig, ang dami na naming napag-interviewan ito. Hinggil nga po ang pag-uusapan natin hinggil sa mga member ng pag-ibig na naging biktima ng Mindanao earthquake. Ano po ba yung mga assistance, no, ng pag-ibig fund sa mga miyembro ng pag-ibig dyan sa Mindanao? Makakapanayam natin si Vice President, oy, suking-suking na natin to, ha, si Sir Jack Jacinto Jr., ang Vice President ng Public and Member Relations Group ng Pag-ibig Fund. VP Jack, magandang umaga po. AJ Ignacio po ng Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko.
47: Magandang umaga po. Magandang umaga po, Sir AJ. At magandang umaga po sa nakikinig at mga nanonood po sa ating ngayon.
0: Unang-una, maraming salamat po, VP Jack, ano, sa oras na binigay niyo sa amin kahit na napakahirap gumising ngayong napakamaulan na umaga na ito. Unang tanong, VP Jack, kamusta na po ang naging pagtugon ng pag-ibig fund sa nangyaring lindol nga po sa Mindanao? Ano na po ang naipabot nating tulong sa ating mga kababayang nasa Lantaroon?
47: Opo, Sir AJ, malino po yung direktiba ng ating Pangulong Marcos na agaran at dapat ay mabilis yung pagtugon natin at pagtulong natin doon po sa mga naapektuhan po ng ganap na lindol sa Mindanao. At kaya naman po yung ating calamity response. Yung calamity response po natin mula sa Pag-ibig Fund. Ito po ay hinatid natin yung komprehensibong calamity response. So ano-ano ho itong mga programang ito. Una po yung ating housing loan insurance. Ito po ay pinapaalam po natin sa lahat ng housing loan borrowers ho ng Pag-ibig Fund. Sapagkat sa tulong ho nito, kung na-damage ho yung kanilang property na binili sa Pag-ibig Fund, sa tulong ng Pag-ibig Housing Loan at ngayon ay kasalukuyang binabayaran po nila, yung damages po nito, Sir AJ, pwede pong i-cover ng insurance na nakapaloob doon sa kanilang Pag-ibig Housing Loan. So una po yan, yan po yung insurance coverage ng Pag-ibig Housing Loan. Pangalawa po, yung pong ating one-month payment moratorium, yung pong pwede pong pagpapaliban sa pagbabayad ng kanilang Pag-ibig Housing Loan ng isang buwan. Mm-hmm. Para po ang alalahanin po nila at ang matutukan nila ay yung kanilang kaligtasan at yung kanilang mga basic needs. Pangatlo po, Sir AJ, yung pong calamity loan assistance. Kung kailangan po nila ng cash assistance para po makatulong sa kanilang pag-recover sa lahat po ng miyembro natin na nangangailangan nito, available po ang Pag-ibig Calamity Loan. So ito pong one-month payment moratorium at calamity loan, available po ito sa mga areas under state of calamity. So sa ating pagmumonitor, nag-declare na po so far ang Sarangani Province at General Santos City. No? At pang-apat po, last po, Sir AJ, yung pong ating short-term loan for home improvement pa up to 300,000 kung kailangan pa rin ho. Ito naman ho, kahit hindi Pag-ibig Housing Loan borrower. Ngunit kung may nasira po at kailangan ayusin sa kanilang bahay dahil po sa nangyaring lindol, pwede rin po silang humiram sa Pag-ibig Fund ng up to 300,000 pesos para po maipagawa ang kanilang nasirang bahay sa tulong ng Pag-ibig Short-Term Loan for Home Improvement. So ito po, yung komprehensibo po nating pag-approach para po mabigyan ng programa na makarecover po yung ating mga apektadong kababayan.
0: Right, talagang napakaganda ho ng mga programa ng Pag-ibig at ako nagpapasalamat na rin at ito'y bilang inisyatiba at tulong na rin sa ating mga miyembro ng Pag-ibig at the same time sa ating mga mamamayan doon sa Mindanao. Pero ito, may tanong po ako, base po doon sa inyong mga nasabi mga programa. Maaari po ba if ever BP Jack na ma-extend itong moratorium sa may mga existing loans ng Pag-ibig, especially diyan sa mga Mindanao quake victims natin sa Mindanao?
47: Opo, Sir AJ, ipinag-utos po ng ating butihing Secretary, Department of Human Settlements and Urban Development Secretary Jose Ramon Alilin. Siya rin po nating Pag-ibig Fund Chairman.
0: Yes.
47: Yung pong one-month payment moratorium. Mm-hmm. Ito po ay, yun nga po, para po hindi na po alalahanin ating mga apektadong Pag-ibig Housing Loan borrowers sa mga areas under state of calamity, yung bayarin nila sa kanilang Pag-ibig Housing Loan. So by application ho ito, napakadali naman pong i-apply ito, maaaring online o sa alinmang tanggapan ng Pag-ibig Fund. Ngayon po, patuloy naman po nating pinag-aaralan kung kailangan pa itong dagdagan. Habang yung iba ho nating programa pa ay available din sa ating mga miyembro. Kaya po, maaari po kasi itong maaari ito, Sir AJ, na pagsamasamahin. Yung sabi ko nga, komprehensibo yung mga programa tulad nito. Maaari siyang, kung meron siyang Pag-ibig Housing Loan, maaari po siyang mag-apply ng moratorium para one month, wala muna siyang bayaran. Tapos kung na-damage yung bahay niya, pwede siyang magpa-cover sa insurance under the Pag-ibig Housing Loan para ipagawa yung damages nang wala siyang nilalabas na pera.
0: Okay. No?
47: So para maibsan yung ganung gastusin. At kung kulang pa, kung mayroon pa ho siyang kailangan para ho makarecover muli at kailangan ho niya ng cash, nariyan naman po yung Pag-ibig Calamity Loan na up to 90% ng kanyang ipon pwede niyang gamitin para ho pang tustos At kung kulang pa, o kung wala man siyang Pag-ibig housing loan, nandiyan naman yung short-term loan for home improvement para muli po, para kung na-damage man ang kanyang bahay o gusto niyang patibayin pa. Kasi balita ko, may mga aftershocks at patuloy pa ho ang paglindol doon tulad kahapon, ay maaari pa ho niyang ipagawa o ipa-improve yung kanyang bahay. So yun po yung ating approach, no? Hindi lang po isang programa, ngunit kombinasyon ng mga programa, ang objective ho nito ay tugunan yung panawagan ng ating Pangulo. At mas mahala, at ang mahalaga po yan ay matulungan, no, yung ating mga kababayan doon.
0: Ito po ba, Sir Jack, kinabanggit nyo sa insurance, no? Yung paano po, nakadepende po ba doon sa damage at yung assessment ng Pag-ibig kung magkano yung maloloan, o talagang 300,000 na to at stake pagka ito ay na-assess na ng Pag-ibig? Para sa kalinawan lang po, BP Jack.
47: Salamat po. Magkahiwalay po itong programa, yung pong housing loan insurance.
0: Mm-hmm.
47: Yung insurance po na iyan ay nakapaloob doon sa kanyang existing na Pag-ibig housing loan.
0: Alright.
47: So isang programa po yan.
0: Mm-hmm.
47: Tapos Sir AJ, ito pong short-term loan for home improvement ay ibang programa pa po ito.
0: Mm-hmm.
47: Hiwalay po ito sa Pag-ibig housing loan insurance, at yung sinasabi ko pong short-term loan for home improvement ay ito po ay bukas para po sa lahat ng qualified members. So ito po ay dalawang magkaibang programa. Pagdating naman po dun sa Pag-ibig housing loan insurance, tumungo tayo po dun, ano? Yung insurance po ay para ho muli, para ho sa mga Pag-ibig housing loan borrowers na kasalukuyang binabayaran yung monthly payments nila sa kanilang Pag-ibig housing loan. Nakapaloob po kasi doon sa bayad yung insurance premiums. Kaya po mahalaga na updated yung pagbabayad ng ating mga miyembro sa kanilang Pag-ibig housing loan upang fully covered ho kung sakali man. Ay, wag naman po sana, no? Ngunit kung na-damage ho yung kanilang property dahil sa lindol, whether or not nasa area sila under a state of calamity, whether partially damaged or totally damaged, pwede ho silang mag-apply o i-file yung insurance claim para po yung damages dun sa kanilang bahay na muli ay pinabayaran nila sa tulong ng Pag-ibig housing loan. Nagma-monthly sila doon sa bahay nila, eh ma-assess ho yung damage, at kung magkano po yung assessment doon, ay yun po yung ating i-cover muli po sa tulong ng insurance coverage sa ilalim ng kanilang Pag-ibig housing loan.
0: VP Jack, may nagpatatanong ho kasi sa akin dito, nag-PM lang sa akin via Messenger. May requirements po ba sa pag-avail itong mga programang sinasabi nyo, VP Jack? O just pumunta lang po sila doon sa Pag-ibig branch, then sabihin lang nila yung kanilang details, then ma-avail na ba nila itong programa? Para na rin po sa kalinawan ng ating mga tagapakinig, especially sa Mindanao.
47: Ay, salamat Sir AJ, at nabanggit po nyo yan.
0: Mm-hmm.
47: Paalala po sa atin ng ating CEO na si Manang Malen Acosta. Dapat po, sabi niya nandiyan yung programa, ngunit dapat ito ay accessible.
0: Yeah.
47: Para ho, mm-hmm, ma-avail at madaling mapakinabangan ng ating mga kababayan. Mm-hmm. Kaya po, may 11 branches po tayo. 11 branches sa Mindanao.
0: Mm-hmm.
47: Sa pagkakaalam ko, lahat po ito ay operational na. Yung pong isang branch mismo sa General Santos City, nag-set up na lang po tayo ng tent at naglagay po tayo doon ng mobile branch sa labas po ng tanggapan natin.
0: Mm-hmm.
47: Para po patuloy yung paghatid natin ng serbisyo sa ating mga miyembro. So, ang ibig sabihin po niyan, yung itong mga programang binanggit ko, yung insurance coverage para sa Pag-ibig housing loan borrowers, yung pong Pag-ibig calamity loan para sa members under a state of calamity, yung pong one-month payment moratorium muli para sa mga housing loan borrowers natin sa mga areas under state of calamity, at yung short-term loan for home improvement para sa mga qualified members. So itong apat po na programang ito ay may application po ito, by application ang apat na programang ito, na maaari po ninyong isubmit sa alinmang tanggapan ng Pag-ibig Fund. maaari din po ninyo itong i-file online via virtual pag-ibig, Sir AJ. Katunayan ho, yung pong insurance claim sa pag-ibig housing loan, pwede po itong i-email sa pag-ibig pa. Ng mga requirements po dito ay yung application form. Madadownload po ito sa ating website. Yung pong report of loss na tinatawag. So, dalawang forms po yan. Muli, makikita po yan sa ating website. At yung mga requirements po, maaari po nila yung i-email sa pag-ibig fund. Banggitin ko na po yung email. Ano?
0: Yes, yes.
47: Contact us at pagibigfund.gov.ph. Ulitin ko po, contact us at pagibigfund.gov.ph. Maaari niyo po yung i-file o via email para po ay ma-process po natin. At muli po, bukas po yung ating mga tanggapan. At available din po ang ating online service via, ang tawag po dyan, i-Google po lamang nila, virtual pag-ibig. So, yung pong mga programang binanggit po, yan po ay maaari po nilang i-file anytime doon po sa mga nabanggit pong mga pamamaraan.
0: Napakaganda ho nito, VP Jack, ano, dahil talagang all informations and all applications are ano talaga ay available at maaaring isumite kahit sa ang platform, mapa-personal, mapa-digitalize, talagang kompleto na ang pag-ibig, talagang napakaganda ng mga adhikain ni Manang Len, ano, pagdating nga sa pagbibigay ng programa sa ating mga kababayan. Ito naman po, VP Jack, mayroon pa ho kasi sa alam mo VP Jack, nung ikaw ang na-schedule na magigay sa akin, ang daming gusto magtanong sa akin, eh okay lang po ba, VP Jack, na magtuloy-tuloy ako? Ito po kasi, kung...
47: Opo. Makatulong po tayo.
0: Opo. Ito naman po, may tanong pa. Kung ia-avail daw po yung withdrawal ng savings o yung inaalaw po ba ito ng pag-ibig? Or let's say daw po, para po makover ang emergency expenses niya po, gaya po nitong mga naging epekto ng Lindol, VP Jack. Pwede po ba yung mga ganitong klaseng policy?
47: Maganda ho yung tanong niya sapagkat aware ho siya na yung kanyang hulog sa pag-ibig fund ay ipon.
0: Yes.
47: Ay kanyang ipon na maaari niyang matanggap sa mga particular na kadahilanan. No?
0: Mm-hmm.
47: Yung pong ipon ho ng miyembro sa pag-ibig fund, maaari po yung matanggap na kasama ho diyan yung dividendo na kinita ng ipon ng miyembro at yung share ng employer. So lahat yan, maaaring makuha ng miyembro oras po na siya ay mag-retiro.
0: Oh, okay.
47: O kaya naman po ay ito ay mag-mature after 20 years.
0: Mm-hmm.
47: Yung ibang kadahilanan, eh, sana wag namang mangyari. No? Tulad ng disability, separation from employment because of health reasons, ano, o kamatayan ng miyembro, wag naman po yan. Ano? Ngunit yun po yung mga dahilan kung paano po makuha yung ipon ng ating miyembro kasama yung itinubo nito. Ngunit kung sakaling hindi pa niya maaring makuha ito, ay nandiyan po yung mga binanggit ko mga benepisyo, available ho yan sa kanya. Intak, karapatan ho niya yung mga benefits ho na yon habang hindi pa niya nakukuha ang kanyang ipon at habang miyembro ho siya ng pag-ibig fund.
0: Ito po, pasensya na talaga, VP Jack. Napakaraming,
47: okay lang po, tuloy lang po
0: napakaraming
47: tayo.
0: Tanong. Oo, meron naman po, regarding naman po dun sa, ano, sa pasalo program naman, yung pasalo program, hindi pala pasalo program. Yung pasalo naman po, no, yung meron po daw, alimbawa, yung pag-ibig home loan ay pinasalo sa isang ordinaryong mamamayan. Ito po ba ay allowed po ba sa pag-ibig o ito po ay prohibited? Bawal po ito?
47: Ang payo, buti na banggit ho niya yan, Sir AJ. Alam mo, no, may mga ganyan ho tayong nakikita, no? Maging sa Facebook, sa social media.
0: Right.
47: Na ang nangyayari ho dyan, nagkaroon na nga ho ng sariling term, no? Wala pong programang pasalo ang pag-ibig. Pero nabuhay ho siya, nabuhay ho yung term na yan sapagkat ang nangyayari po dyan ay may pag-ibig housing loan borrower. Tapos ibinenta niya o ipinapatuloy niya, no? Ipinapatuloy niya sa iba yung kanyang pag-ibig housing loan. So itong sumalo, no? Gamitin na ho natin yung term, Sir AJ. Yung pong sumalo, siya na yung nagtutuloy doon sa bayad noong original housing borrower. So, yes, malamang ay nagkasundo sila, nagka-binenta doon sa sumalo. So, sumalo na yung nakatira doon sa bahay, no? Mm-hmm. So, siya na yung nagbabayad, ngunit hindi dinaan sa pag-ibig. Mm-hmm. Ay, delikado po yan. Sapagkat tulad niyan, ano, wag naman o sana, no? Kung sakali po yung sumalo ay umanaw, ano po,
1: mm-hmm,
47: eh hindi po mako-cover nung insurance, nung housing loan, yung pong sumalo sapagkat wala sa pangalan niya yung housing loan account.
1: Mm-hmm.
47: So dapat ho, yung pong sumalo ay napakadali ho, pumunta lamang, maliban pa ho sa ibang mga risks, ano.
1: Yes.
47: Eh, yung ang napakadali ho ng solusyon diyan, yung pong sumalo o bumili doon sa original housing borrower nung bahay na nabili at patuloy na binabayaran sa Pag-ibig Fund, punta lang sila sa tanggapan ng Pag-ibig Fund.
1: Mm-hmm.
47: Bago po yung sumalo ay formally po makapag-apply ng kanyang Pag-ibig housing loan at may transfer na sa kanya yung account. Para po sa aming talaan, ay siya na po ang tunay na may Pag-ibig housing loan. So yan po, napakahalagang payo po yan para po sa proteksyon. Di lamang ho nung sumalo, ngunit pati nung original borrower.
1: Kasi ho, BP Jack, ano, kaya ako rin ho natanong yan at patanong din ng ating kaibigan, no, sa Messenger. Eh, meron daw ho kasi siya nakuha na yun nga, na sinalo niya nga itong isang Pag-ibig housing loan ng isa niyang kakilala. Ngunit, ang nangyari, BP Jack, parang nagpirmahan lang sila ng deed of sale tapos nagkaroon yata ng parang amicable settlement, nag-down ng, if I'm not mistaken, ha, base sa kwento niya sa akin kagabi, no, eh nasa 200,000 ata yung dinown niya doon sa Pag-ibig member na nag-avail ng housing loan at sinalun niya ito. Yun nga, nag-down siya ng 200,000. Do you think yung mga ganitong amicable settlements, maganda, hindi maganda ba ito para sa mga gusto talaga, sa mga aspiring Pag-ibig loaners ng bahay?
47: Ay, para po sa nakausap po, sa kaibigan po ninyo at sa mga miyembro po natin na nakikinig na ganito po ang sitwasyon, ay isatama po lang natin. Isatama po lang natin yung pagkakadokumento ng ganyang transaksyon sa tulong po at napakadali po na i-file po lamang yan bilang Pag-ibig housing loan noong sumalo. Muli po ito'y para sa proteksyon,
1: yes,
47: noong original housing borrower.
1: Yeah.
47: At ito'y proteksyon lalo na noong bumili. So napakadali ho, gawin niyo lamang ho na i-file ito bilang inyong Pag-ibig housing loan. Total, kompleto na ho sila sa requirements by then, Sir AJ.
1: Yes.
47: Kasi sila ay nag-transaction na sila sa isa't isa. Karamihan ho ng kailangang requirements dyan para ho i-file sa Pag-ibig housing loan nung bumili ay yung mga in-execute ho nilang mga dokumento. So, yun po ay napakahalaga at butit na banggit po ninyo muli po para ito sa proteksyon ng original housing borrower at nung bumili ng Pag-ibig housing loan account na yun.
1: Alright, pinsayin na lang po, panghuli, BP Jack, sa ating mga kababayan dyan sa Mindanao. Nasa inyo na po ang mikropono, BP Jack.
47: Eh, maraming salamat po, Sir AJ, para po sa ating mga kababayan, mga Pag-ibig Fund members sa Mindanao, particular na po yung pong naapektuhan ng naganap na lindol. Ang Pag-ibig Fund po ay nandito po para po hatiran po kayo ng mga benepisyo at ng inyong karapatan para po makatulong kayong makaahod mula po sa kalamidad na ito. Nariyan po yung ating one-month payment moratorium para sa mga housing loan borrowers under an area of state of calamity para po sa nangangailangan ng cash ng funds to recover yung pong Pag-ibig calamity loan. Again, available to members under working or residing sa areas under a state of calamity. Yung pong short-term loan for home improvement para po makatulong kung kailangan para po mapakumpuni o mapatibay ang inyong mga tahanan. Pangapat po, yung ating insurance coverage para sa ating mga Pag-ibig, para po sa ating mga existing Pag-ibig Housing Loan Borrowers. Ito po yung ating mga programang hinahatid po namin sa inyo para po makatulong sa inyong pag-recover. Maaari po ninyong i-apply ito sa alinmang tanggapan ng Pag-ibig Fund. Available din po ito online via virtual Pag-ibig o kaya naman magtanong o i-file ho ninyo ito o isang guni ho ninyo ito sa amin sa alinmang contact channel ng Pag-ibig Fund. Yung pong sa Facebook po natin. You can follow us on Facebook, yung official page ng Pag-ibig Fund, at maging sa email, yung pong contactus@pagibigfund.gov.ph. Muli po, maraming salamat at mag-ingat po tayong lahat.
1: Sir Jack, kami rin po ay magpapasalamat sa inyo sa oras na binigay nyo ngayong araw na ito. At malaking tulong po, Sir Jack, itong mga naging talking points natin hinggil nga doon sa mga kababayan natin sa Mindanao na maraming tanong hinggil nga po no sa Home Development and Mutual Fund o Pag-ibig. Muli, VP Jack Jacinto Jr. ng Public Affairs and Members sa Relations Group ng Pag-ibig. Sir, maraming salamat po at sana po magkauntangan pa tayo sa mga susunod na panahon. Thank you, VP Jack.
47: Maraming salamat, Sir AJ. Ingat po kayo.
1: Thank you. Yan nga po, no, si Vice President Jack Jacinto Jr. ang Public and Member Relations Group ng Pag-ibig. Ayan ha, yung mga nakikinig at yung mga nag-PM sa akin, hindi ko na kayo papangalanan ha. Nasagot na siguro inyong mga tanong, no? Maraming salamat kay VP Jack. Talagang suking-suki natin yan dito sa Radyo Pilipinas, ano? Dahil nga sa mga programa at serbisyo ng Pag-ibig. Talaga hong napakaganda, no? Ang oras natin sa buong kabloan, 6:56 ng umaga. Ito na, ang inaantay ni Roban, kumikindat na sa akin si Roban Malinlin kung uuwi ba siya ng Cagayan sa kanyang day off. Ang oil price hike po natin, ano, taas baba ho tayo. Taas baba ho tayo, ha? Hindi mabaho, Roban, ha? Taas, babaho tayo ngayon sa presyo ng produktong petrolyo. Sige, let's say, dagdag bawas. Ayan. Kasi medyo mabantot yung sinasabi. Taas, babaho. No? Dagdag bawas tayo sa presyo ng produktong petrolyo. Alamin natin ang presyo ng diesel. Kung magkano, alamin natin. Drum roll, please. Magkano? Up!
2: Thank you.
1: Eh, kaya ho ako magte-thank you kasi nga ho, bababa ho. Yan na naman, mabaho na naman. Bababa ang diesel mula 4 pesos to 5 pesos per liter ang ibababa ng diesel. Inaasa ang ibababa ng diesel, no? Bukas, ha? Sa susunod na linggo. Sa gasolina naman, magkano? Drum roll, please. Standby ka lang, Kuyang Referrer, ha? Up!
3: Oh no!
2: Yay!
4: Wala na, finish na.
2: Oh my god.
1: Eh kasi oh, kaya oh my god, eh gasolina ho mukhang tataas ng kung walang paggalaw, sana Roban, fingers crossed, walang paggalaw o 50 centavos ang itataas sa kada litro ng gasolina. No movement or 50 centavos ang itataas sa kada litro ng gasolina. Sa kerosene naman ho, magkano? Drum roll please. Or taas ba o baba? Up!
2: Thank you.
1: Oo, eh, kerosene ho, eh, posible hong bumaba ng 2 pesos to 3 pesos per liter. Ulitin ko ha, sa diesel, 4 to 5 pesos ang ibababa sa kada litro. Gasolina, posibleng walang paggalaw o 50 centavos ang itataas. Sa kerosene naman, 2 to 3 pesos ang ibababa. Ayan ha. Ito, balikan natin ang report ni Kuyang Ray Ferrar kung saan Valenzuela City HADR team tumulak na kapatungon sa Rangani para tumulong sa mga biktima ng lindol. Detalye sa balitang yan, makakasama natin ang hari ng weekend report. Kuyang Ray Ferrar, Kuyang Ray, good morning!
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Yes, Kuyang Ray, come in.
6: AJ, nagpadala na ang Valenzuela City Disaster Regional Management Office ng 25 miyembrong humanitarian assistance ang disaster relief team sa Sarangani Province upang tumulong sa mga komunidad na naapektuhan ng malakas na lindol. Ayon sa pamalungsod ng Valenzuela, bit-bit ng grupo ang iba't ibang kagamitan para sa disaster response. Kabilang dito ang water filtration truck, mobile shower unit, mga ambulansya, generator sets, rescue vehicle at Starlink satellite communication system. Layunin ng deployment na matiyak ang tuloy-tuloy na paghatid ng mahalagang serbisyo sa mga apektadong komunidad kabilang ang mga nasa liblib na lugar. Nagpahayag naman ang suporta ang lokal na pamahalaan para sa mga responder na ipinadala sa lugar. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
41: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
1: Maraming salamat kayong Ray Ferrer. Oy, shoutout nga pala no, kay Jun Malyare. Good AM, Boss AJ. Magandang umaga rin sa iyo at sa Malyare family. Ayan ha, nakikinig sa atin mula sa Valenzuela City. Ayan. Dito na po tayo magtatapos sa programa Mabuhay Pilipinas na may nabusog namin kayo ng mga impormasyon at mga balita no, ngayong umagang ito. Maraming salamat sa aking mga nakatuwang sa technical side. Walang iba, ang Johnny Delgado ng PBS, walang iba kundi si Arnel at syempre Arnel Villamor, yan Johnny Delgado ng PBS at syempre ang El Bonito Guapito mula Cagayan at ngumingiti sa akin dahil fingers crossed pa rin daw siya na wala sanang paggalawang gasolina si Roban Malinlin at syempre ang aking mga executive producers, walang iba the one and only Tess Ramirez at ang napakasipag na si Isabel Silang. Oy, maraming salamat kay BP Jack kasi ito na pag-ibig ha, sa mga impormasyon na ibinigay niya sa atin. Muli, sa ngalan po, no, nabubuo ng buong Radyo Pilipinas Master Control at syempre News Division at Production Division. Ako po yung lingkod, always at your service, AJ Ignacio. Papati po sa inyo na isang mapagpalang umaga, Bayan Sinilangan. Susunod na po ang programang Celebrating Life. Kasama natin si Boss Amo Manager, Madam Cecil Kimlat. I love you all! Babayu, Bagong Pilipinas.
7: Good morning! Wake up! Dilak na! Bango na!
41: Mabuhay! Pilipinas! Sa Radyo Pilipinas, 7:38 AM.
8: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 7:38 AM.
9: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
10: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Ubando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
11: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
10: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
12: Kasama po namin si Secretary Henry po.
13: Si Sec.
12: Asan na si Ms. mo yata ang nagkakabot eh.
13: I'm Mr. President, Secretary Il Basilan. 189 schools na binigay sa aming assignment ni Saksani, 172 na yung nakakabit.
10: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
14: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
10: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
15: Ito ang Presidential Broadcast Service.
16: Radyo Pilipinas.
17: Radyo Publiko.
15: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
16: Radyo Pilipinas,
17: Radyo Publiko.
18: Check your time, it's 7:06 in the morning. Please stand by for the program Celebrating Life.
19: Celebrating life. Feel good, be inspired, and truly appreciate God's blessings. Celebrating life. Sharing Bible stories and teachings, spiritual insights and life reflections. Our guide for a stronger relationship with Father God. Celebrating life. Celebrating life with Miss Cecil Kimnat on Sports Radio 918.
18: Okay, magandang umaga po sa inyo. This is the program Celebrating Life. Today is June 14, 2026. Sana po, wherever you are, ano man ang iyong pinagkakaabalahan, ay nasa maayos po kayong kalagayan. Medyo makulimlim dito sa Metro Manila. Umulan, malakas the whole night, if I'm not mistaken. Ano po, sana po ay nasa magandang kalalagayan ng ating mga kababayan. So, as second Sunday, syempre ang kasama po natin, walang iba kundi si Pastor James De La Cruz. Pastor James, how are you today?
20: Yes, good morning po, Sister Cecil, and good morning po sa lahat po ng ating mga tagapakinig at mananood dito po sa ating programa ng Celebrating Life. Binabati po namin kayo ng isang maganda, mabiyayang umaga po sa ating lahat.
18: Yes.
20: Sarap matulog, di ba po?
18: Sarap.
20: Sana all, no?
18: Medyo struggle sa pagising, no?
20: Opo. Bedweather nga.
18: Bedweather.
20: Sarap matulog. Sarap matulog. Umigop ng mainit na...
18: Oo, sabaw, no?
20: Sabaw, sopas, champurado.
18: Champurado na may tuyo.
20: Opo. Kamusta po kayo, Sister Cecil?
18: I would like to think, getting better.
20: Getting better,
18: medyo
20: yes.
18: Nagkaroon tayo ng back pains. Pero okay naman. Talaga yata ang ganun eh, no? It comes with age, Pastor, no? Meron tayong slip disc ng konti. Pero exercise. Ayoko ng gamot. Exercise lang. Ayan, I'm getting better. Thank you. Shout out sa mga nag-aalaga sa akin. Salamat po.
20: Yeah. Salamat po sa suporta ng ating mga mahal sa buhay na nag-aalaga sa atin.
18: Tsaka yung mga doktor na talagang
20: yes.
18: may malasakit, no?
20: Very true.
18: Oo nga. Anyway, yep. Pastor, ikaw, kumusta na? May graduation ka nabanggit sa akin kanina.
20: Yes.
18: What is it?
20: Opo, dun po sa school kung saan po ako ay nagtuturo sa International Graduate School of Leadership. Ay dun po ay nagkaroon kami ng graduation program last Saturday.
18: Kahapon?
20: So, last Saturday.
18: Last Saturday.
20: So, okay. 1 week ago.
18: Yes.
20: So, first time ko mag-coordinate ng graduation program and natuwa po ako kasi.
18: Ilan ang graduates?
20: Very, beautiful experience. Actually, yung school kasi, since master's degree programs siya, so 64 graduates.
18: Good number, ha?
20: So, graduates. Maliit comparison sa mga school, high schools,
18: colleges. Graduates syempre. Kasi.
20: Pero, ganun pa man, napakagandang experience po.
18: Anong trabaho ng mga graduate doon? Pastor ba?
20: In different fields. In different fields. Iba po sa kanila, in ministry, iba sa kanila, ay sa corporate pa din, iba sa kanila sa mga different mission fields.
18: Oh.
20: Yan. So, nakakatuwa po kasi we got to witness kung paano sila nag-grow as leaders and then yung kanilang new chapter awaits
18: yes.
20: in their different contexts and ministry fields. So,
18: mahirap ba mag-coordinate, Pastor?
20: Medyo po, ang daming kailangan kausapin, daming challenges. Kailangan ayusin. Uh-huh. Pero praise God for the success po nung naging programa last Saturday.
18: Minsan mga trabaho mahihirap, no? Pero pag nagawa mo, parang very fulfilling, di ba? Learning experience as always.
20: Totoo diba? Po yan.
18: And may connection sa ating pag-uusapan ngayon. No?
20: Yes, ang ating pong pag-uusapan ay nilagyan po natin ng title na God's Criteria for the Approved Worker.
18: Meron bang disapproved?
20: Well, yung criteria na mga makikita po natin for today, hindi ko na sabi tonight, for today, yun po yung makikita po natin. Oo nga, gusto pa matulog talaga. No? Na yung criteria, meaning, di ba kapag sa mga different sporting events different competitions, merong criteria for judgment or judging na
18: basis for selection.
20: Yes. So, yun yung pinaka magiging standards or

0: Right, kaya mamaya darating siya at makakasama rin po natin siya dito sa ating programa. Pastor, let's go ahead.
1: Yes, opo. Now, for any job position po, yes, or any position, I'm sure naka-experience na po kayo na either ikaw yung dumaan sa interview process or ikaw yung nag-interview.
0: Both.
1: Diba? So, in this particular context, mamaya po siguro tatanungin ko kayo, Sister Cecil, sa experiences nyo na nag-interview ka, na yung mga tinitingnan mo or hinahanap mo, no? Pero for the responsible, dutiful employer or boss, magpo-provide ka ng isang standard checklist.
0: Yes, of diba? Course, yes.
1: Kunyari, pag nag-post ka ng ad,
0: yes,
1: sa dati na sa mga dyaryo yan eh, di ba? Tsaka nasa mga...
0: Ngayon, nasa website na.
1: Ngayon, website
0: mga
1: na
0: offices,
1: lang.
0: Yeah.
1: Nung offices mismo.
0: Respective
1: or di kaya
0: offices.
1: Yung mga job street, yes, or LinkedIn.
0: Yes,
1: yan.
0: Yes.
1: Makita mo dyan yung standard checklist na hinahanap.
0: Doon sa requirements. Tsaka requirements. Yes.
1: Doon sa position.
0: Yes.
1: Na gusto niyang mapunuan nung pinakatamang employee na gusto nilang makuha. Di ba? Sa inyo po, Sister Cecil, ano po yung experiences ninyo sa pag-i-interview ng mga...
0: Exciting, challenging, kasi you meet new guys, no? And kami kasi dito sa PBS, talagang identified namin yung mga requirements, Pastor. No? Kunwari, isang position na i-open namin.
1: Yep.
0: And then, prior the interview, meron silang gagawin mga practical test.
1: Bago mag-interview.
0: May mga practical test na... yun ay call ng station.
1: Ah,
0: ano yung
1: nice
0: need ng station? Like kami, sa sports radio, ito yung needs namin,
1: okay,
0: SOCMED, kailangan nagsusulat, kailangan may background na sa pagsusulat sa sports, kailangan ganito. So, bago pa yon, meron na sila mga practical test, as in, gawa ka nga ng graphics, gawa ka nga ng caption para dito sa story na to.
1: Okay. Or,
0: mga ganon, and then, after that, pinaka-final, syempre may mga grades. Kami na yon, call namin, station. Pero pagdating sa selection board ng buong PBS, yan na, haharap na sa buong panel, including the manager ng station and the production chief.
1: Pinaka-final step yun.
0: Parang ganun, pinaka-final step.
1: Okay.
0: So more or less, kilala ko na sila, so I know yung ibabato mo ng tanong sa kanila, kung ano yung nakita mo sa kanila. So precisely yung, kung ano yung nature ng station mo, dapat meron silang alam dun sa station. Mm-hmm. Like sports, dapat may alam sila sa sports. That's number one.
1: Yeah.
0: Number two, yung papasukin nilang opisina. Ano ba to? Itong PBS. Ano
1: right
0: ba alam nyo? So more or less, ganun, Pastor, yung proseso po.
1: So it makes sense na bago sila sumabak dun sa pinaka-interview with all the mga boss,
0: yes,
1: syempre, alam mo na na ikaw na nag-initial na nag-assess.
0: Yes.
1: Alam mo na na kaya nito.
0: Yes.
1: Or para ma-streamline ba yung proseso? Parang, what if na-interview, napasa sa interview, tas yun pala yung technical know-how.
0: Di pala alam.
1: Wala pala doon. Which actually brings me to another question. Ano kaya ang mangyayari kung ang isang empleyado, nagsinungaling siya tungkol sa kanyang resume?
0: Yun lang.
1: Minsan may mga nakikita tayong ganyang videos eh, na parang sa mga reels, na parang, it's your first day on the job but you lied on your POV. It's your first day on the job but you lied on your resume.
0: Totoo yun, madaming ganon.
1: Ano po kaya mangyayari?
0: Well, parehong lose-lose situation yon. Kasi yung boss, syempre hindi mo makukuhanan ng kanyang potential. Kasi nga wala, hindi niya alam, tuturuan mo pa,
1: right,
0: dadaan pa yun sa proseso na
1: tama,
0: para kang nagtuturo pa from elementary to high school to ganyan. And then sa kanya naman, mahihirapan din siya, no? So, ang mangyayari niyan, matagal yung proseso na matuto siya. Hindi mo siya mabibigyan ng mga breaks na dapat sa kanya.
1: Right.
0: Kaya nga ginawa namin yun na bago yung interview, meron na kaming ginagawang proseso.
1: Madaming proseso.
0: Madami ng proseso. Kasi, actual yun, hindi niya alam. Hindi nila alam yung papagawa namin. Pakigawa mo nga to, bigla. Idala sila laptop.
1: Yep.
0: Ah, okay. Gagawin nila. So, alam mo kagad yung, hindi niya alam. Hindi pa siya masyadong maalam. Pero alam mo, Pastor, marami akong experience din na walang alam. Pero nung natuto.
1: Natuto.
0: Wow.
1: Right.
0: I mean,
1: true.
0: They're good, no? Teachable.
1: Yeah.
0: Tapos, committed. So, hindi laging, same stories ba?
1: Totoo naman, totoo. Naalala ko tuloy, well, this was an experience nung papasok ako sa college. Kasi nung nag-college ako, meron din kaming, dahil College of Music yung pinasukan ko.
0: Okay.
1: Aside sa theoretical exam, merong practical.
0: Okay.
1: Yun yung kakaiba sa kanya. Merong, kasi syempre, music yun. So, titingnan ka ng, hanapan ka ng skill. Kasi ayaw,

0: naman nila napapasok ka doon na ultimate beginner ka. Kailangan,
1: Yeah.
0: actually, hindi lang
1: May
0: intermediate,
1: background
0: parang
1: na.
0: advanced na talaga. Pero, kasi nung pumasok ako, hindi pa ako at par doon sa level ng mga kasabayan kong pumasok. Pero ang nakita sa akin is yung potential to grow. Kaya yun yung naging basihan nila. Although medyo may mga, syempre, nung nag-start na ako, nung ongoing na yung first year ko, parang iba yung workload na nasa akin. Parang mas pang beginner pa ng konti.
1: At least, nag-ano sila,
0: so,
1: nag-adjust.
0: Pero talagang yung hatak, grabe din. Talagang challenge din ako. Tapos talagang may mga harsh words minsan. Pero,
1: hindi ka na-discourage.
0: By the grace of God, nagpatuloy at nakagraduate naman.
1: Amen.
0: So, at hindi naman nag-shift out. Pero, gayon pa man, challenging, di ba? Kapag ka, kunyari, may certain criteria or may standard, tapos either you lie about it or hindi mo siya alam completely, paano mo magagawa kung ano yung expected of you? Now, ganun tayo mag-check sa mga, kunyari, professional occupations or
1: yes.
0: secular positions.
1: Yes.
0: Paano pa kaya kapag kunyari ang pinag-uusapan is yung paglilingkod sa Diyos?
1: Yun, ako, pinaka.
0: How much more, di ba?
1: Grabe yung calling niyan, no?
0: Oo. So, ibig sabihin nun, kung sa mga corporate positions, sa mga secular positions, merong standards, may criteria na tinitingnan.
1: Mas lalo.
0: Ganun din sa paglilingkod sa Diyos.
1: Amen.
0: Especially in the role of being under shepherds, under the chief shepherd. Kasi ang chief shepherd natin ay ang si Lord Jesus Christ.
1: Yes.
0: And syempre, kumbaga physically speaking, hindi naman si Jesus ang magpipreach sa mga bawat churches. Although, kumikilos ang Lord sa buhay ng mga ministers, ng mga ministry workers, ng mga pastors, ng mga missionaries. Pero yung mga pastors, missionaries, workers na yon, sila yung tinatawag na under-shepherds. So, yung babasahin natin na verses for today will center around the role of someone na nag-oversee sa church. And actually, syempre back then, iba pa naman yung organisasyon ng kanilang church back then kasi the church was just starting during the first century at the time. And pagka tinignan mo yung direct translation ng word na overseer, bishop yan. Pero syempre sa atin, ang application na nito, for example, is yung sa mga different local churches na.
1: Yes, yes.
0: So, it also extends to people who are not necessarily pastors, but someone na nag-lead.
1: Ang tawag doon, elders.
0: Mga elders.
1: Yes,
0: yes. Yes. Yung mga elders natin.
1: Mm-hmm.
0: So, yung mga mababasahin natin na verse today will center around that.
1: Yes.
0: Pero pag tiningnan natin siya ng mas malalim pa, mapapansin natin na kapag pala ang bawat individual employee will actually seek to apply yung criteria ng Diyos for the approved worker, tas dadali natin ito sa ating corporate jobs, sa ating government positions, sa ating secular positions, siguro napakagandang transformation yung pwedeng mangyari sa
1: Indeed.
0: Ating
1: yes,
0: communities,
1: yes.
0: workplaces, even in the government.
1: Mm-hmm.
0: Kapag ginamit natin yung standard, yung criteria na binigay ng Diyos, bilang basihan, to be the approved worker.
1: Siguro, this is a better, much better place to live. Di ba?
0: Yes.
1: Kung yan ang standard na yan talaga, lalo na sa mga elected officials, yung talaga may say sa policy ng ating bansa, di ba? Napakaganda.
0: Yes, yes.
1: Maganda pag-uusapan. Sana makinig po lahat tayo, manood tayo. Lahat tayo ito actually.
0: So, babasahin ko po muna yung verse.
1: Opo.
0: Mula po sa 1 Corinthians. 1 Timothy chapter 3 verse 1 hanggang 1 hanggang 5 lang yung babasahin po natin.
1: Okay.
0: Opo. 1 Timothy chapter 3 verse 1 to 5. Nalala ko po, Sister Cecil, siguro nung Mother's Day, parang isa sa mga pinag-usapan natin, di ba? Si Eunice tsaka si Lois.
1: Lois, yes.
0: Naalala
1: yes.
0: niyo pa po?
1: Yes,
0: yung
1: yes.
0: magnanay yon. And si Eunice at saka si Lois, sila yung lola at saka nanay ni Timothy.
1: Ni Timothy, yes.
0: Kasi si Timothy, siya yung naging companion or mentor
1: ni Paul.
0: Ni Paul or ni Apostol Pablo.
1: Mm-hmm.
0: Ngayon, ang babasahin naman natin is yung mga habilin ni Pablo
1: kay
0: Timothy. Para siya ay maging isang karapat-dapat na manggagawa.
1: Wow, ayun. Ito yung mga bili ni
0: so,
1: Paul.
0: Ito yung mga bili ni Pablo. Kasi I believe during these times, si Timothy nagpa-pastor na siya sa Ephesus.
1: Mm-hmm.
0: Tapos si Pablo naman ay nakakulong.
1: Mm-hmm.
0: So malapit na yung kanyang execution, so to speak.
1: That time. Mm.
0: So ito, mga huling kataga, mga
1: para
0: huling
1: mga,
0: habilin.
1: Ganun yun eh, mga huling habilin.
0: Opo.
1: Kaya pala mabigat yung bilin niya. No?
0: Kaya talagang very firm,
1: very firm,
0: clear.
1: Yes.
0: Klarong-klaro siya doon. So basahin natin. Sabi dito ni Pablo kay Timoteo, "The saying is trustworthy. If anyone aspires to the office of overseer, he desires a noble task. Therefore, an overseer must be above reproach, the husband of one wife, sober-minded, self-controlled, respectable, hospitable, able to teach, not a drunkard, not violent but gentle, not quarrelsome, not a lover of money. He must manage his own household well, with all dignity, keeping his children submissive. For someone does not know how to manage his own household, how will he care for God's
1: church?" Maganda nga naman, tama.
0: Sobrang
1: no? Yes.
0: Ganda ng logic behind dito.
1: Pero mabibigat no yung mga sinabi pastor dito, no?
0: Lalo pag tiningnan natin siya ng isa-isa,
1: above
0: no?
1: Above reproach.
0: So dito dinescribe ni Pablo yung role ng isang minister, ng isang overseer, someone na nag-shepherd doon sa church. And sabi niya, ito daw ay isang noble task. Pag ba sinabi nating noble task, anong dating sa inyo ng word na yon, Sister Ceci? Noble.
1: Noble. Para napakadakilang ano yun eh.
0: Para
1: sa akin, dakila. Pero I'm not sure about the word noble, no? Pero mabigat na salita yun, no?
0: Right.
1: Parang nakakatakot na salita rin at the same time.
0: Parang it's one of those words na gusto mong maging description ng ginagawa mo.
1: Yes.
0: You're doing
1: a
0: noble job.
1: Yes, noble.
0: Pag tiningnan natin siya sa original language, ang tinutukoy dito daw is valuable or virtuous. The word virtuous means from the root word virtue.
1: Yes.
0: Good things, no?
1: Yes.
0: Napakabuting gawain. Napakadakilang gawain. Kagaya po nung nasabi nyo kanina. So, kapag daw pala dinesire mo yon, ginusto mo yung ganung klase ng role or ng position, napakaganda nung position na yon. Kaya, hindi pwedeng iniisi-isi mo lang or hindi mo binibigyang halaga yung kagustuhan na magtrabaho sa ganung klaseng trabaho.
1: Amen. Yes.
0: And I would say na ganun din in many leadership positions, in any leadership positions, it's a noble task. Kasi pag sinabi mong ikaw ay papasok sa isang position of influence or position of leadership, kailangan kaya mong mag-isip outside of yourself.
1: Yes, definitely.
0: Kailangan kaya mong tumingin hindi lang sa sarili mong kagustuhan, kundi sa kapakanan ng ibang tao.
1: So lalabas ka.
0: Oo.
1: Diba?
0: You're really going to get out
1: extra
0: of yourself.
1: Extra mile.
0: Yes.
1: You will go extra mile.
0: Titingin ka outside. Eh.
1: Yeah.
0: Parang, ano ba yung makakabuti, makakaigi para sa lahat? And oftentimes, you will be faced with decisions na hindi lang ikaw yung apektado.
1: Yes.
0: Napakarami mong i-consider. Napakarami mong i-factor. So, ganun yung tinutukoy na trabaho dito. Anyone who desires to be in this position should carefully consider and pursue yung checklist na binigay. So, ano-ano ba yun? So,
1: ito na.
0: Pag tiningnan natin yung checklist, una, above reproach.
1: Pastor, pakisimplify mo nga yung word na reproach.
0: Kasi pag sinabing above reproach, yung ibig
1: reproach.
0: Sabihin nun, kunyari, may kamalian. You're above that. Meaning, walang makikitang pagkakamali.
1: Wala kang bahid.
0: Another word for this, na mas madaling mag-grasp, is yung word na blameless.
1: Blameless. Yeah.
0: Yun pa lang, parang, posible ba yan?
1: Yung salita na yun.
0: Posible ba yun? Blameless? Okay. Pero, actually, hindi naman sinasabi dito ni Pablo na bawal ka magkamali at all. Pero, syempre, ikaw, yung mindset mo, yung heart mo, Nakafocus ka sa kailangan maging blameless.
1: Yes, yes. May desire ka.
0: So, yun yung standard mo.
1: Yeah, standard.
0: Hindi mo pwedeng sabihin na, ay hindi, tao lang naman ako eh. Sorry, tao lang, nagkakamali.
1: Mm.
0: Kapag kasi ganun yung stance mo, kapag ka nagkamali ka, hindi mo siya masyado siniseryoso.
1: Yes.
0: Pero dito, ang sinasabi niya, you aim for, you strive for excellence.
1: Yes. Tama, tama.
0: And meron din akong isang nabasang napakagandang statement na sabi niya, no one can ever reach perfection. Totoo naman.
1: Totoo naman.
0: No one can ever reach perfection.
1: But?
0: Pero in aiming for perfection, you reach excellence.
1: Yeah. Wow.
0: So, nagiging excellente ka sa ginagawa mo. Hindi perfect.
1: Mm-hmm.
0: Excellent. Kasi, ang goal mo, perfection.
1: Right, right.
0: So, tinataas mo talaga yung standard.
1: Mm.
0: Yun yung pinapoint out niya dito. And what if, in our government positions, in our corporate positions, in our secular positions, in our positions as schools, principals, administrators, managers, ang aim mo is to be above reproach.
1: Yes, tama.
0: E di syempre, kapag ka may corruption, iiwasan mo.
1: Iwasan mo.
0: Kapag ka may mga problema between two parties, hindi ka magiging biased.
1: Mm-hmm.
0: Kasi you're above reproach.
1: Yes, tama.
0: Your goal is to be above reproach. The approved worker is also self-controlled.
1: Yun. Mm-hmm. Mm-hmm.
0: The approved worker is also, in no particular order na ito, ah,
1: yes,
0: able to teach.
1: Yan, totoo.
0: Kaya niyang gawin yung task na ipinagkatiwala sa kanya,
1: mm-hmm,
0: especially yung pagtuturo. Hindi palaaway.
1: Palaaway.
0: Not quarrelsome.
1: Hindi may taulo na inaaway yung mga members ng church.
0: Yes, yes. Respectable.
1: Mm.
0: Karespe-respeto siya sa kanyang mga sinasabi, ginagawa. Siyempre, kung sa sinasabi at ginagawa, siyempre, dapat nagsisimula saan? Sa iniisip.
1: Yes.
0: Kasi kung ano yung iniisip natin, kung ano yung isinasa puso natin, yun yung lalabas sa words and actions natin eh. Sabi nga sa Bible, out of the abundance of the heart, the mouth speaks.
1: The mouth
0: kung
1: speaks.
0: Ano yung namumutawi sa ating mga puso, sa ating mga isip, yun yung lalabas. Sober-minded.
1: Sober. When you say sober.
0: Kapag sinabing sober-minded, ibig sabihin, kasi kapag ka...
1: Parang kasi sinasabi nila dyan, hindi siya lasing.
0: Yeah. And ang
1: sober
0: tao
1: ba
0: na lasing,
1: uh-huh,
0: kontrolado ba niya yung kanyang iniisip?
1: No.
0: Hindi. Kung saan-saan pupunta yung kanyang
1: hindi
0: mga...
1: Hindi siya nahihiya.
0: Right.
1: Loud siya.
0: Kaya nga, di ba yung mga gustong lumakas ang loob minsan, ang gagawin, titira muna ng... Magsha-shot muna para lumakas ang loob.
1: Yes.
0: Pero yun nga eh, kapag ka kasi sinabing sober-minded, kabaligtaran nun is under the influence ka.
1: Mm.
0: Pag sober-minded ka, ibig sabihin, klarong-klaro yung pag-iisip, maayos,
1: yes,
0: may kaayusan.
1: Yan, gusto ko yun. Klarong-klaro ang iyong isip.
0: Mm-hmm. Magkapatid yung self-control at saka yung sober-minded.
1: Sober-minded.
0: Kasi yes, pag sinabing self-controlled ka, ibig sabihin, kontrolado mo yung mga bagay like temptation, kontrolado mo yung mga maling kaisipan.
1: Yes.
0: Ibig sabihin, hindi ibig sabihin na walang tumatawid na maling kaisipan sa'yo.
1: Meron. Meron, pero...
0: Pero dahil self-controlled ka, na ikokurba mo siya, na ikokontrol mo, na iiwas mo, na iaayos mo. So, magkapatid talaga yung self-controlled and
1: at
0: sober-minded.
1: Sober-minded.
0: Pero andun din yung qualities of being hospitable, not violent but gentle, siyempre, pag sober-minded, self-controlled ka, magiging gentle ka.
1: Gentle ka, yes.
0: So, makikita natin, ang daming correlations nung mga bawat...
1: Connecting the dots.
0: Yes, but, checklists na to.
1: Hmm.
0: Pero meron din siyang kinalaman dun sa family environment. Husband of one wife or one woman man and must manage his household well, particularly sa kanyang mga anak.
1: Anak.
0: Kasi ang point daw is, kung hindi mo kayang kontrolin yung sarili mong tahanan, how much more
1: magkocontrol ka o magmamanage
0: outside
1: ka? Yes, outside of your family.
0: Yes, yes.
1: Mm-hmm.
0: So, di ba, pag June, sineselebrate din natin yung Father's Day.
1: Father's Day. Day. It's diba? Gonna be next Sunday,
0: next
1: right?
0: Next Sunday, correct, yeah, correct. So, paunang bati.
1: Happy Father's Day
0: po. So, ang pinopoint out dito, especially in this particular context, kasi di ba ang tinutukoy nga ni Pablo at the time nung kausap niya si Timoteo, he was talking to the leaders, the overseers. So, ang sinasabi niya, ito yung mga qualities na dapat meron kayo, ito yung mga bagay na dapat mong iwasan. Huwag maging palaaway. Don't be a lover of money.
1: Nako yun.
0: Mm-hmm. Don't be a drunkard. Don't be violent, but be gentle. Tapos, so merong do's, merong don'ts, and then, nagbigay siya ng special emphasis doon sa dynamics ng pamilya.
1: Yun.
0: So ano po ang mga bagay na na-observe po ninyo, Sister Cecil, before we go to three things na makikita natin dito sa passage na ito? Ano po yung observation?
1: Bago ko sagutin yan, Pastor.
0: Sige po.
1: We will take a break.
0: Ah, yes.
1: Dito po sa Celebrating Life, it's now 7:31. Babalik kami ni Pastor James de la Cruz.
2: Be motivated, be inspired, and grow in faith in God. Celebrating Life. Celebrating Life on Sports Radio 918.
3: Alam nyo, lahat ng mata kaya kong titigan. Puwera lang mata ng bagyo. Kaya sa tuwing hinahagupit tayo ng bagyo, tandaan ang listen, lock, and leave. Listen, makinig sa balita tungkol sa direksyon at lokasyon ng bagyo. Tutok na sa mga news reports sa radyo, sa TV at social media para malaman kung ano ang wind signal sa inyong lugar. Abangan din ang payo ng inyong LGU. Next, lock. Isara mga pinto, bintana, cabinet at main switch ng inyong bahay bago lumikas o pumunta sa evacuation center. And finally, leave. Lumikas ng mahinahon. Huwag ipagtulakan ang sarili kasi may taong nag-aantay sa iyo sa evacuation. Kaya laging tandaan, listen, lock, and leave. #panatag ang may alam.

0: Sabi niya po magtipid. Marita. Ano pa kapilosopo mo?
1: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para bawas bill mo.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
5: Be motivated. Be inspired. And grow in faith in God. Celebrating life. Celebrating life on Sports Radio 918.
6: Okay, nagbabalik po tayo dito sa Celebrating Life. Balikan natin yung question kanina, Pastor James. Ano yes, na yung po. Question mo, Pastor?
7: Mm-hmm. Ano po ang naobserbahan po ninyo dun sa checklist, dun sa criteria?
6: Grabe.
7: Possible ba?
6: Possible naman. Kasi pag ikaw naman ay, tingin ko lang ha, ito yan, personal relationship with Jesus, and then you are so faithful sa salita niya.
7: Mm-hmm.
6: Tingin ko, mahirap siya, challenging siya, pero hindi siya imposible to really, kumbaga, do it, or sabihin mo nang i-embrace mo sa buhay mo, Pastor.
7: Quite, yeah, very, very true po. Parang kung titingnan mo siya talaga, on its own, well, ako, personal observation ko sa kanya, nakita ko yung taas nung standard talaga.
6: Taas eh, no?
7: Na tama naman.
6: Tama
7: lang. Tama lang naman. Kasi, oo nga, bakit ka nga naman, syempre, it's not a simple task. It's a noble one.
6: Yes.
7: It's a valuable, virtuous one. So, definitely, if you're going to put a standard, itataas mo talaga. And, actually, dapat nga ganun tayo sa lahat ng ginagawa natin eh. I'm not just talking about ministry positions.
6: Lahat, actually.
7: I'm not just talking about being a pastor, being a missionary, being a teacher, but in everything, being a political leader, bilang a government worker, as a doctor, as a nurse, as an engineer, as a manager, as a director, anything. Dapat talaga tinataas natin yung standards natin. We should be above reproach,
6: yes.
7: Self-controlled, sober-minded, respectable, hospitable, not quarrelsome, not a lover of money. Bali, ang point is, money is not the root of evil itself, but the love.
6: The love, yes.
7: Ang pinopoint out niya dito, huwag tayong maging motivated or controlled by our greed,
6: yes.
7: And our lust for money, for power, for anything like
6: and these
7: that,
6: days,
7: no?
6: Kailangan remind natin yung maraming tao right. About this.
7: Totoo
6: no?
7: Po. Kasi kung titingnan mo, many are doing that right now. Madami ang nasa ganung klaseng double standard.
6: Yes. Right? May maleta ka ba, Pastor? Marami ka ba maleta?
7: Ayaw natin yan.
6: Ayaw natin yan. Ako rin. Ayaw ko. No, thank you.
7: No, thanks.
6: Diba? Medyo frustrating lang, Pastor, yung iba
7: that's true.
6: Ano din sila, yung parang nag-i-stop na sila, parang eto ako, eto lang yung alam ko. Dapat hindi ganun eh, di ba? Mm-hmm. Especially when you're working for the Lord. Kailangan, eto ka, alam mo yung weaknesses mo, you work on improving that, di ba? Right. Hindi mo alam, mag-aral ka, di ba? Parang mm-hmm. Something like that. Hindi, medyo napaprustrate lang ako sa iba na kasi hanggang dito na lang ako. Parang you're putting limit mm-hmm. Dun sa kakayanan ni Lord yes. In your life.
7: It's actually a challenge for all of us, no? Napakagandang challenge niya na parang wag tayong kumbaga masatisfy sa hanggang ganun na lang.
6: Mm.
7: Kumbaga let's keep on striving for yun nga, 'di ba, yung being above reproach.
6: Yes, right.
7: You strive for perfection. You cannot be perfect, but in striving for perfection, you reach excellence.
6: Excellence. Oh, gusto no? Ko 'yun, gusto ko 'yun. Yeah.
7: Mm. So, kung titingnan natin, ito yung mga nakita ko personally na tatlong main observations
6: yes.
7: Dito sa tingnan natin na checklist. Number one, it is God's provided list of what He looks for in leaders.
6: Ito na. Mm-hmm.
7: So, God's provided list of what He looks for in leaders. So, we see this in terms of who they are to be.
6: Mm.
7: Letter A. Letter B, what they are to do.
6: Ano gagawin?
7: Siyempre, it starts with ano dapat maging ikaw,
6: mm-hmm.
7: And then, ano yung dapat mong gawin,
6: mm-hmm.
7: And then, ano yung mga dapat mong iwasan.
6: Mm-hmm.
7: So, tatlong bagay. Una, mm-hmm. Ano dapat maging sila? Ano
6: yes.
7: Dapat yung makita sa kanilang mga buhay? Mm-hmm. Dapat sila yung maging model of godly character.
6: Mm-hmm.
7: Yun nga, again, above reproach.
6: Checklist.
7: Mm-hmm. Sober-minded. Isa pa palang meaning ng sober-minded
6: temperate.
7: Is temperate. Mm-hmm. Pag sinabing temperate, yung, kunyari, pag tinignan natin yung emotions mo or moods mo, hindi siya yung parang extreme na nakita na po tayo yung sa pang-measure kapag ka may lindol, yung gumagalaw-galaw siya ng sobrang bilis.
6: Yes.
7: So dapat daw yung emotions natin always in check. Temperate siya. Hindi siya yung parang ganun na parang may konting trigger, bam, sabog agad. Or anything like that. Self-controlled, respectable, and hospitable.
6: Gentle. Yes.
7: So those were the things na ine-emphasize na dapat na maging model of godly character na hinahanap ng Diyos dun sa mga leaders. What they are to do. Ano yung mga bagay na dapat nilang gawin? Do the work assigned to them, whatever it is.
6: Yes.
7: Pero in particular, tinukoy dito is teach with ability.
6: Ability. Right, right.
7: So part talaga ng leadership position mo yung pagtuturo. Whether ang tinuturoan mo ay isa, tatlo,
6: pagtuturo pa rin yun.
7: Marami.
6: Yes.
7: So hindi pala siya nasusukat sa dami ng tao na nililid mo. But the fact that you're doing your job, your role of teaching with ability. Pero teaching should also happen and start in the homes.
6: Sa bahay pa lang.
7: Minsan kasi, hindi natin nabibit-bit yung leadership positions natin sa tahanan. Right? So, kung minsan, inuubos natin yung leadership role outside. Pero pagdating natin sa tahanan, ayaw na nating mag-isip ng ibang pang mga gagawin natin. Gusto mo na lang magpahinga.
6: Magpahinga na lang. Oo.
7: Pero hindi kasi pwedeng ganun eh. Kailangan you start at home. No? And what are the things there to avoid? Do not allow yourselves to be mastered by
6: substances
7: or addiction.
6: Yes.
7: Money.
6: Na naman,
7: or
6: money.
7: Even by their own emotions. Giving into violence and having a propensity or tendency
6: to fight
7: with others. So, mastering yourself. Truth be told. Yun yung isang bagay na napakahalaga. Na pag tiningnan mo siya, it can be the only thing stopping you from a violent encounter.
6: Yun na lang.
7: Kunyari, sa kalsada.
6: Ayun na.
7: Mga nagkagit-gitan.
6: Yes. Mainitang ulo.
7: Nagkainitan ng ulo. You're just one emotional breakdown away from another life ending.
6: Yes, totoo.
7: Diba? Minsan, pag kunyari, may nakatago pa lang.
6: Ikaw ba, Pastor? Nag-iinit ulo mo? Pastor?
7: Opo.
6: Paano mag-iinit
7: ulo
6: mo?
7: Tanong nyo na lang po kay Eden.
6: Paano mag-iinit ulo niya?
7: Joke lang.
6: Hindi daw eh.
7: Kapag ka nagda-drive, yes. Dumadating sa panahon na gano'n. So,
6: parang hindi ko siya nakikita. Parang laging cool eh, si Pastor James.
7: Sana. Umiinit din po ang ulo, pero yun nga eh, parang sa biyaya ng Diyos, kapag ka dumadating tayo sa gano'n, ang nangyayari, nare-remind.
6: Yes.
7: Kanyari, umiinit ulo ko. Medyo natagalan ko yung busina. Immediately after, merong conviction eh.
6: Yes, yes.
7: And that's how you know that the Holy Spirit lives in you.
6: Pero nakakatulong sa'yo yun, teka, pastor ako eh.
7: Actually, yes.
6: Nakakatulong yun, di ba?
7: Totoo.
6: Pag
7: totoo.
6: Anything that, teka, wait, nakalimutan mo na, pastor ka.
7: Totoo yun.
6: Nare-remind ka naman.
7: Although, by the grace of God, I'm blessed with a very supportive wife na hindi niya ginagawa sa akin yun.
6: Hey,
7: pastor ka pa naman. Wala, walang ganun. Pero sa akin, nasa isip ko yun.
6: Okay.
7: Personally, lagi ko siyang naalala na parang, nga pala. I'm not just representing myself. I'm representing the Lord.
6: Yes.
7: So, hindi ako pwedeng hindi nag-iisip tungkol sa mga ganong bagay. Kailangan ko siya i-consider.
6: Yes.
7: So, it may not come from the people around me. Pero na the Lord reminds me na parang, nga, no?
6: Nako-convict ka
7: kaya. Wala namang condemnation from the people around, pero
6: yes.
7: Praise God kasi
6: amen.
7: He reminds me.
6: Yes. Okay.
7: Number two, so yun nga, no, number one, it's a provided list of what God looks for in leaders. Number two, there must be consistency between who we are at home and who we are on the field.
6: Right. Totoo yan.
7: So, hindi pwede na yung magiging above reproach natin, ginagawa lang natin kapag ka may nakakakita sa labas. Sabi nga, merong isang, sa isang interview for workers, for pastors, mayroong sinabi doon isang nag-i-interview, yung interviewer. Sabi niya, kung gusto mo talagang malaman kung kamusta itong taong to at karapat dapat siya dun sa posisyon na kanyang ina-applyan, tanungin mo yung mga anak.
6: Yes, totoo. Pinapatawag yan eh.
7: Asawa. Okay. Mm-hmm. Kaya nga nung part ako kasi nung mga nag-i-interview sa church eh, kapag kami mga nag-a-apply na pastors. So, isa nga dun sa, naalala niyo po last week, last month, di ba si Pastor Robert?
6: Yes.
7: Guest natin si Ate Dayan, Sister Dayan, yung kanyang wife, si Pastor Robert. So, kasama ako sa mga nag-interview sa kanya. Mm. And then, first time namin na in-initiate na isama natin sa interview yung mga wives. Kumbaga, hindi lang natin interview ngayon yung pastor, i-interview din natin yung mga wives nila. And actually, nakatulong siya. Kasi mas nagkaroon ng mas dimension yung pagkakakilala namin. Although matagal na namin silang kilala, pero we see also a different side.
6: So, pag nag-interview kayo, nakaharap sila pareho?
7: Okay. Nakaharap kasama yung wives, pero syempre pagka mas magiging masinsinan na yung usapan na particular na dun sa asawa, dun sa pastor mismo, in-excuse na yung wife dun. Kasi syempre, minsan pwede maging mas mahaba yung discussion. Pero yun nga, nagkakaroon ng mas deeper level of understanding and pagkakakilala dun sa ini-interview mo. Kasi you're seeing not just one side.
6: Yes.
7: Ang dali na magbigay ng best foot forward kasi what if ganun din no, sa mga job interviews? Ah, kamusta kaya to sa tahanan nila?
6: Totoo.
7: Pinatawag yung ano eh, no? Yung family. Either yung spouse o yung mga anak, no? So, dito dun sa verse 5, basahin ko ulit. If someone does not know how to manage his own household, how will he care for God's church?
6: Yes.
7: So, here we see na ang leadership should start in the home.
6: Yes.
7: Para dun sa God-approved worker, dapat makita kung paano siya nakikipag-relate sa kanyang asawa with Christ-like love.
6: Yes.
7: And paano niya ine-encourage yung respect mula sa kanyang mga anak. Yun yung hinahanap. Ang respect, hindi siya dine-demand.
6: Totoo.
7: Ito ay na-earn.
6: Right.
7: You earn respect. You don't demand it. Of course, syempre as sa context natin sa Pilipinas, parang, diba tinuturoan natin yung mga anak natin na, oh, respect your elders, yung mga tito, tita mo, yung mga kuya, ate, yung mga teachers, yung mga lolo't lola. Of course, tinuturo natin yung respect. Pero, mas nagiging totoo kasi yung respect kapag ito ay nakikita sa'yo na ikaw ay ka-respeto. Kasi pwede kang respetuhin outwardly just because you are in a position or just because you are older or just because all these things na parang people say dapat respetuhin ka. Pero ultimately, kunyari, tumanda na rin yung bata, nagkaroon na rin siya ng trabaho, nagkaroon na rin siya ng sarili niyang kasarinlan as an individual. Pag hindi niya nakita na ka-respeto ka, hindi ka re-respetuhin.
6: Totoo. Very true.
7: Pero pagka nakita niya na oh, this is a person of character. This is someone na maayos yung pakikitungo. Talagang chine-check niya yung kanyang manner of life. Re-respetuhin ka regardless sa position mo. Regardless sa kung ikaw ay matanda o bata. So, respect, it's not something you demand.
6: And yung word ditong consistency.
7: Consistency, oh, correct.
6: Napaka-importante
7: talaga. Yes, yes.
6: Yes.
7: Respectable, the word respectable means karespe-respeto.
6: Kagalang-galang.
7: Kagalang-galang. Hindi, yes. Hindi ka nagiging ganun by demanding na respetuhin niyo ako.
6: Natural yun na darating talaga. Yeah. Pag nakikita kung sino ka. By the way, Normita Ponferrada, magandang umaga po. Good morning. Tess Goyal, Becca Silvestre, hello sisters, Eprenita, Imam, Danette Cortez, hi, sis Danette.
7: Ito po.
6: Pagaling ka. Sister Rio Beltran, who is now in Canada. Thank God, you're
7: good
6: safe
7: evening,
6: there. Kararating
7: gabi
6: lang.
7: Gabi po yata sa
6: gabi,
7: kanila.
6: Gabi ba sa Canada? No, yan. Salamat sa Diyos na karating ka maayos dyan, sis. Hello.
7: Good Pastor. Evening po. Hello po. Okay, so, nakita natin na ito yung mga standards provided list ng Diyos.
6: Yes.
7: Sa mga hinahanap niya sa kanyang mga leaders. And then, dapat magkaroon ng consistency between who we are at home.
6: Yes.
7: And who we are on the field.
6: On the field.
7: Number 3, being a God-approved worker requires, on top of all things, God dependence.
6: Yes.
7: Kanina po, si Chris Cecil, may na-mention ka na, posible ba? Mm. Tinanong kita, di ba, yeah, ng observation. Parang mapapaisip kang, ha? Laki naman ng, ano? I mean, ang taas naman ng standard.
6: Standard, yes.
7: Kaya ba yan?
6: Mm.
7: Pero yes, nagiging posible siya if we will be God-dependent.
6: Yes.
7: Kung magiging dependent tayo sa Diyos at reliant tayo sa Diyos, magagawa natin ito. Truth be told, napakahirap na mag-maintain ng ganitong klaseng lifestyle na nire-require ng Diyos para sa kanyang mga alagad, para sa kanyang mga tinawag na maging leaders. Pero hindi siya imposible,
6: yes,
7: kung pipiliin natin na magtiwala, na sumunod, na dumipende, na mag-rely sa Diyos at pilitin na sumunod sa example na ibiniwan sa atin ng ating Panginoong Jesus Kristo.
6: Best example of leadership.
7: He's the best example of leadership.
6: Right, right, right.
7: Kumbaga, hindi mo talaga kakayanin na ma-reach yung standards na yun. Taas siya eh.
6: Pero definitely, ma-inspire. Di ba? Nakaka-inspire. Pag nagbabasa ka kasi ng Bible, ganito pala yun, ganun pala yun. So, ma-embrace mo na yun, nalaman mo, i-embrace mo. So, without knowing it, ina-acquire mo na sa, right, sa buhay mo.
7: Na-inspire ka.
6: Yes.
7: And then at the same time, na-empower ka.
6: Yes, that's a word, yeah.
7: Kasi parang, yun nga eh, hindi lang naman siya yung tipong ikaw kikilos niyan on your own. Hindi.
6: Yes.
7: Hindi ka lang basta imomotivate ng Diyos. Hindi ka lang niya basta i-encourage. Hindi, yes, ka lang niya basta i-inspire. All those are true. But more deeply than that, ang nangyayari is tinatransform ka niya. Na-empower ka niya to do,
6: yes,
7: what He calls you to do.
6: Yes.
7: Him empowering you means yung Holy Spirit yung kumikilos sa'yo.
6: Amen.
7: Sabi nga sa Bible, according to the grace, each according to the grace that God gives by His Spirit.
6: Mm.
7: Ang bawat isa ay may kanya-kanyang skills, talents, abilities na binigay sa kanya ng Diyos. Pero, kumbaga iba-iba eh.
6: Mm.
7: Pero ang kumikilos doon at nagbibigay ng kakayahan ay ang banal na Espiritu.
6: Amen.
7: It's never about what we can do.
6: Mm-hmm.
7: It's all about what God can do through us.
6: Through us, right. Lagi natin iisipin yun.
7: Yes.
6: No? Yes,
7: opo. Yes. So, God dependence.
6: Parang reliance on God as
7: reliance.
6: Always. Right, right.
7: Yes.
6: Okay.
7: So, how do we apply this sa ating mga buhay? Ano man yung mga roles natin, ito man ay sa mga private companies, sa government positions, or in church ministry settings, or other community-based work. Hayaan natin na ang standards ng Diyos for leadership, yun yung mag-define at mag-influence kung paano natin gagawin yung trabaho natin.
6: Ganda.
7: Kailangan yun yung maging itinataas mo na standard.
6: Yun yung standard, yun yung yardstick natin, di ba?
7: Pag-measure mo.
6: Pag-measure mo. Right, right.
7: So that's what defines you. I mean, of course, kagaya nung sinabi nyo kanina dito sa PBS, meron kayong standard checklist na hinahanap ninyo. Yung mga bibigay nyo na tests, yung mga bibigay nyo na practical, meron siya eh.
6: Yes.
7: So yun yung specifics.
6: Yes.
7: Pero meron siyang overarching na parang standard, na parang ito yung qualities na gusto kong makita.
6: Right, right.
7: Technical things, technical know-how can be learned.
6: True.
7: Pero yung mga ganyang standards na mas malalim, it happens not overnight.
6: Yes.
7: So, and also, kung kunyari, ngayon mo lang na-experience or na-encounter itong mga words na ito, it's a challenge na, okay, yun yung gagawin kong standard ngayon na gusto kong maabot. Hindi na lang about sarili kong ideas or kagustuhan. Number two, more specifically, for men in leadership positions, for fathers, for pastors, ang measure ng success natin, hindi yung standards ng mundo.
6: Yes.
7: Not the worldly standards of power, control, or authority, but God's criteria for leadership, which is characterized always by sacrificial love and selfless service.
6: Wow.
7: Kasi kapag tinignan mo yung 15-point checklist na binigay doon sa 1 Timothy chapter 3, ang makikita mong summary niya, love at saka service.
6: At sacrificial love.
7: Sacrificial
6: love.
7: Yung pinakamalalim, the highest form of love
6: in
7: the Greek language, 'di ba may agape. Different words sila ng love. So 'yan yung agape na tinatawag. Mm. Sacrificial kind and selfless service.
6: Bigat, no? Pastor?
7: Again, moving out of yourself, thinking outside of your own bubble or your own box.
6: Yes. Always extra mile. Yes. You go extra mile. Wow, no? Sana po naitawid namin yung magagandang checklist na ito na sa bawat isa. Hindi lang to limitado sa mga pastors, sa mga leaders ng church. Pero siguro kung we learn to adapt this, embrace this, wow. No? Lahat ng profession, ito yung gagawin. Yep. No matter how little your, sabihin na natin yung
7: kahit
6: position
7: ano pa
6: mo, hindi mataas.
7: Position mo.
6: Yes.
7: Especially, no, kung, di ba, may mga graduate, may mga fresh graduates, may mga pumapasok sa kanilang trabaho for the first time, first job nila.
6: Right.
7: Taas na natin agad yung standards. Mm-hmm. Ano ba yung gusto ng Diyos? What's the standard na binibigay ng Diyos?
6: Wow. Salamat. Napakaganda ng ating pinag-aralan ngayon, Pastor. Sana po ay naitawid namin yung mensahe this morning sa bawat isa. Lahat naman tayo magtatrabaho, yung mga nag-aaral magtatrabaho din yan. No? Let's adapt this. Kasi ang ating beloved country, ito ang kailangan natin, ano, yung Pilipinas.
7: Now more than ever.
6: Now more than ever. Right. Salamat, Pastor James.
7: Yes, maraming salamat po, Sister Ceci.
6: God bless
7: you. Thank
6: you
7: po for joining us sa ating first hour.
6: Right. At mamaya, makasama natin sa ating reflection segment si Pastor Victor Cocoy Bautista Jr. Andito na si Pastor.
7: Yes.
6: Dumating na siya. Maraming salamat. Babalik po kami. Please stand by for the news with Tom Reyes.
5: Be motivated, be inspired, and grow in faith in God. Celebrating life. Celebrating life on Sports Radio 918.
2: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website.

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Philippine Standard Time, 7:56 ng umaga.
0: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang mga balita. Department of Social Welfare and Development mamamahagi ng cash aid sa mga biktima ng malakas na lindol sa Mindanao. Narito ang ulat ni Ray Ferrell.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Naghahanda na ang Department of Social Welfare and Development sa pamamagi ng emergency cash transfer para sa mga pamilya apektado ng malakas na lindol sa Mindanao. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, target na masimulan ang pagpaparabas ng cash assistance sa lalong madaling panahon. Posibleng magsimula ang payout sa susunod na Sabado o sa loob ng 2 linggo. Hinihingi na rin ng ahensya ang mga listahan ng mga benepisyaryo mula sa mga lokal na pamahalaan, maliban sa mga relief goods. Prioridad din ng pamahalaan ang cash aid upang matugunan ang iba pang pangailangan ng mga apektadong pamilya. Batay sa ulat ng DSWD Dromic, mahigit 24 na milyong piso halaga ng tulong ang naipamahagi na sa mga residente ng Davao Region na naapektuhan ng lindol. Matapos ang pagbisita sa Davao Occidental, tutungo naman ang kalihim sa General Santos City at Glan sa Sarangani ngayong araw upang talakayin ang karagdagang ayuda para sa mga apektado. Para sa Bago Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Commission on Elections sinimula ng pagsira na mahigit 2.4 million na lumang balota para sa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao elections. Narito ang ulat ni EJ Lazaro.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Tinimulan na ng Commission on Elections o COMELEC ang pag-dispose sa mahigit 2.4 million na opisyal na balotang na imprenta para sa na-postpone na Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM parliamentary elections noong 2025. Sa isinagawang proseso sa COMELEC Warehouse sa Binian, Laguna, sinimulan ang pagsira sa higit 2.4 milyong opisyal na balota. Ayon sa COMELEC, kinakailangan itong sirain upang matiyak na hindi na magagamit sa anumang paraan at upang mapanatili ang integridad, seguridad at kredibilidad ng halalan. Bahagi ito ng mahigpit na pagpapatupad ng mga umiiral na alituntunin at pamamaraan ng komisyon kaugnay ng pangangasiwa sa mga election materials. Samantala, nakahanda na rin ang bagong disenyo ng balota para sa nakatakdang BARM parliamentary elections sa Setyembre 14 ngayong taon. Kabilang dito ang mga bagong political party at mga kandidatong naghain ng kanilang Certificate of Candidacy noong Mayo 5 hanggang 7. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Sa ibang balita, igit sa 1,400 individual sa Baguio City, benepisyaryo ng tulong pinansyal mula sa pamahalaan. Mula sa Radyo Pilipinas Baguio, ang ulat ni Jong Muna.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Iniulat ng Baguio City Social Welfare and Development Office na nakapamahagi ng pamahalang lungsod ng kinakailangan tulong sa umigit kumulang 1,435 individual na nasa mga sitwasyon ng krisis para sa unang quarter ng taon. Ayon kay City Social Welfare and Development Officer Liza Bulayungan, nakapaglaan ang lungsod na mahigit 5 milyong piso para sa iba't ibang mga pangangailangan ng mga individual na nasa mga sitwasyon ng krisis na binubo ng 1,096 na babae at 339 na lalaki na humingi ng tulong sa lokal na gobyerno sa kalintulad ng panahon. Nangunguna sa talaan ng mga individual na humingi ng tulong sa lungsod ang mga pangangailangan medikal kung saan 1,336 na individual ang nakatanggap na mahigit 4.5 milyong pisong tulong kasunod ang tulong sa 1,000 na may 85 na nagkakalaga ng 445,000 pesos. Balik probinsya na may 10 individual na nagkakalaga ng 9,000 at 900 piso tulong sa emergency shelter para sa tatlong pamilya na nagkakalaga ng 50,000 piso at tulong sa mga refugee na may isang kliyente nagkakalaga ng 6,000 piso. Noong nakarang taon, ang lokal na gobyerno ay nakapamahagi na mahigit 12.1 milyong piso sa umigit kumulang 3,822 individual sa ilalim ng assistance to individuals in crisis situation. Para sa Bagong Pilipinas, Jong Monar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
1: At paunahan ng Pilipinas ang inaugural virtual ASEAN Railway Conference o ASEAN RailCon sa June 18 at 19. Inaasahang dadalo sa pagpupulong ang mga railway leader, eksperto at institusyon mula sa 11 ASEAN member states. Target sa aktibidad ang mas malakas na ugnayan ng ASEAN railway institutions.